0: Yan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal playbook sa Headline Sports sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal playbook dito sa Sports Radio 918.
2: Muli, magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa ating Legal Playbook. Siyempre, nandito na ang ating partner, si Attorney Al Agra. Excited ulit tayo na matuto ng batas. Magandang araw po, Attorney.
3: Magandang araw, magandang umaga, partner Judith. At muli, mag-aaral na naman tayo ng sabay-sabay sa usapin ng sports law. Alam mo, dito sa ating weekly program, puro mga relevant at mga up-to-date discussions ang ating ginagawa. At ang paksa natin ngayon ay relevant dahil lumabas na naman ito sa media nitong kamakailan lang, itong mga past 2 weeks, Judith.
2: Yes, tumpak, Attorney Al, lalo na rin na ikaw ay nagkataon din, di ba, ang pagbisita sa mga kinauukulan ng mga organisasyon na may kinalaman dito. So, sana po kayo ay nakatune in dito lamang sa Sports Radio, 918 kHz sa ating AM band. Siyempre, sa ating PBS receiver, yan po, just look for the icon ng Sports Radio and of course nga sa ating Facebook page sa pamagitang Sports Radio live stream. Sige na, Attorney, umpisa na natin ang talakayan dito lamang sa Legal Playbook.
3: O, ang paksa nating sa araw na to ay usapin ng dayaan sa sports. O, kasi hindi, maraming hindi nakakaalam na meron palang batas sa usapin ng dayaan sa sports. At maraming uri ang dayaan at kailangan ipaabot natin sa lahat dahil pwedeng mangyari ito. At ito nga, nabalitaan natin sa isang liga ng basketball, nagkaroon ng tinatawag na game fixing. Kaya't ang pinaka, itong kalalabas lang nating publication material, ang tawag natin sports corruption. At marami pang ibang uri ng corruption sa sports. Usapin ng infrastructure, usapin ng public works. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay yung usapin ng game fixing, game betting, point shaving, at game machination. So, ang unang tanong, meron bang batas na nagbabawal at nagpaparusa nito? Meron po, pero medyo, 1974 pa, isang presidential decree ni former President Marcos Sr. So, hindi pa to ginawa ng ating kongreso. Ito po ay presidential decree lamang, pero kinikilala ito bilang bahagi ng ating batas. At muli, ang pinagbabawal nito ay usapin ng game fixing, betting, point shaving, at game machination. Ang batas na ito ay hindi pa nare-repeal, kaya't sa ngayon, ito ay umiiral pa or subsisting. Bakit mahalagang malaman natin ito? Dahil lagi nating binibigyan ng diin ang noble purpose of sports, no? Uli, recap lang natin, ano nga ba ito ayon sa ating saligang batas? Healthy and alert citizenry, total human liberation and development, patriotism and nationalism, and acceleration of social progress. Ang aking palagay, ang aking opinion, hindi magkakaroon, hindi natin matatamo ang noble purpose of sports kung merong dayaan sa sports. Kaya kailangan malinis ang sports, iwasan ang korupsyon, ang dishonesty sa sports, sa resulta ng sports. Ano ba ang nagiging konsiderasyon para ikaw ay mandaya sa sports? Siyempre, ito ay pera, or merong kapalit, merong posisyon, anything of value. Kaya't hindi ka naman mandadaya for cheating sake. No? Alam, merong kang makukuha, or pwede rin namang pride, or power, or medalya, pero hindi lang not necessarily pera. So sa ilalim ng PD 483, maliwanag dyan ang mga katagang morality, no? Immoral ang pandaraya. Proteksyon na natin ang ating kabataan sa usapin ng pandaraya or pandarambong, no? Or any game fixing or fraudulent app. Alam mo, nung nilabas ang PD na ito ni Pangulo Marcos, no? Tila talamak ang pandaraya sa basketball. Kaya at medyo highlighted ang basketball nung panahon pa noon, yung 1974. At ito nga ang nangyari nitong 2 weeks ago. So, maliwanag, meron tayong batas sa usapin ng game fixing. Ang tanong ngayon, ano bang sports ang saklaw ng batas na ito? Sabihin na natin, lahat po ng sports ay covered. Bawal po ang game fixing para sa lahat ng sports. Although under PD 483, may mga binanggit na mga sports: basketball, volleyball, softball, baseball, chess, boxing, high alay, pati sipa, no? Pati sipa covered nito. Pelota, yun pa yung uso nung panahon na yun, no? Kaya't dinagdagan pa car racing, ping pong, or any other individual or team contest. Pero maliwanag, sa PD, this will cover all sports. Okay. Ang isa pang tanong, sino ba ang covered nito? No? Professional athletes ba? Ang sagot po ay lahat. Ang game fixing, betting, or any form of sports cheating or corruption is not confined to professional athletes. So, alam natin, no, napag-usapan na natin, bukod sa professional athletes, meron tayong national athletes, meron tayong student athletes, meron tayong mga recreational or local government athletes. So, saklaw po yan, even club athletes. Lahat po ng atleta ay saklaw ng batas na ito, hindi lang po sa usapin ng mga professional leagues. Ngayon, pag-usapan na natin, ano ba ang game fixing, no? Game fixing is defined under this presidential decree. Kasi alam naman natin, hindi natin alam ang resulta ng isang contest or sports. Siyempre, gusto natin mananalo. Pero kung sa game fixing, dahil inaayos mo yung sports, inaayos mo yung resulta, ginagawa mong predictable ang resulta ng sports. So activity or pagbayad or any agreement that will predict the outcome of the event or the sport, then yan ay pandaraya. At syempre, kung merong kapalit yan na pera or employment or pangako. So ang sports kasi, of course, gusto natin nanalo sa basketball by points, halimbawa sa tennis or any other sport, sa track and field. Huwag natin ipipredict. Kailangan honest playing skill. At syempre, layunin naman ng bawat panig na manalo. Ano pa ang pagbabawal? Pamumusta or betting? Bawal po yan. Of course, merong mga sitwasyon na legal ang betting, legal gambling. Katulad ng high alay, legal po yan, or horse racing. So may mga sports na pwede naman magpustahan, cockfighting, hindi naman siya sport talaga, pero pwede ang pustahan sa usapin ng sabong. Pangatlo would be point shaving, no? Ibig sabihin ng point shaving, again, predictability na lang. Deliberately, halimbawa ang pustahan ay si Mr. X, gagawa lang siya ng 10 points, no? So pinipredict, sinishave na niya, pwede pala siyang gumawa ng 15 or 20 points or pero ang gagawin niya, dahil ang pustahan ay 10 points lang, so 10 points lang, or ang score mo sa isang game ay dapat within this particular range lang or mag-ending sa 2 or sa 4. So yun, so deliberately nagbabawas ka ng puntos at hindi yon honest play. At pang-apat, ito yung mas malawak na pagbabawal, ito yung tinatawag nating game machination, no? Anything unfair, any dishonest that you want to, dishonesty that you want to influence the result. Yan po ay pinagbabawal. So, yan po ang mga pagbabawal na activity sa ilalim ng PD-483, game fixing, betting money, point shaving, at game machination. Ano ba ang mga ahensya ng pamahalaan na dapat nag-oversee, na dapat walang dayaan? Dahil binanggit nga natin kanina na ang pandaraya sa sports will cover all athletes. So syempre, for national athletes, kailangan may maliwanag na patakaran ang ating mga Philippine Olympic Committee. No? Sa usapin naman ng professional sports, ito nga, napag-usapan namin nung dumalaw ako sa Games and Amusement Board, kay Chairman Rivera. So for professional athletes, GAB po yan, Games and Amusement Board. Sa usapin naman ng ating mga student athletes, syempre po, ang DepEd ang para sa grade school and high school, at ang ating Commission on Higher Education would be for higher education institution, colleges and universities. Local governments din, dahil alam natin, isa sa mga responsibilidad ng local governments ay magkaroon ng annual games. So pwede rin magkaroon ng dayaan dyan. At syempre, ang ating Department of Justice, mahalaga ang kanilang ang kapangyarihan na mag-prosecute at mag-imbestiga kung nagkaroon ba ng game fixing ayon sa PD-483. Anong epekto pala kung ikaw ay nag-fix ng isang laro, no? Ayon sa PD-1602, ang informant or informer, yung nagsumbong, makukuha niya 20%. Kung meron mang ma-recover, meron mang na-forfeit si ang gobyerno, no? 20% noon mapupunta sa ating informer or informant. So, syempre, alam naman natin, pag ikaw ay naging informant, pwede kang may risk din yun sa iyo dahil ikaw ang nagsumbong, lalantad ang iyong pangalan, gagawin kang witness. So, syempre, may panganib din sa iyong buhay o buhay ng iyong kamag-anak. Pero maliwanag sa batas na meron kang pabuya, meron kang reward na 20%. At ano ba ang parusa para sa pag ikaw ay nahuli at na-convict ng game fixing, game betting, betting money, or point shaving? Kulong at fine. At medyo ang kulong ay anywhere from 2 years, 4 months up to 10 years. Depende kung ano ang how grave yung iyong ginawang pandaraya. So, yan po. Ang ating mensahe sa ating mga nakikinig, sa ating mga atleta, again, hindi lang po para sa mga professional athletes, honesty, yan po. Ang pinaka-respeto, yan po ang pinakabuod ng batas na ito. Ang sports ay napakahalaga. Lagi nating ine-emphasize na ang sports ay hindi lang pang sports, no? Tuwing tayo nagbibigay ng seminar, ang pinagbibigay din ng mga attendees, no, ang sports ay bahagi ng character formation. At kaya't wag po natin gagawin ang pandaraya. Muli, ano ang pinagbabawal ayon sa batas na ito? Game fixing, pinipredict mo ang outcome. Betting money, pustahan sa sports. Pangatlo, point shaving, deliberately binabawasan mo ang pwede mong gawin or yung time na pwede mong maklak, or any other form of fraud na will influence the result of the competition or contest. Ulitin natin, ito po ay covered para sa lahat ng atleta, hindi lang po for professional athletes. So yun lamang, Partner Judith. I hope nakatulong ang ating diskusyon para palawakin ang kaalaman ng mga nakikinig, hindi lang sa larangan ng sports, na meron palang batas na nagbabawal ng korupsyon or pandaraya sa sports, Judith.
2: Salamat, attorney. Muli sa napakaganda na topic na ito. So, PD number 483. Again, sino ang mga pwedeng managot? Sino ba yung mga involved? Isa-isahin natin, attorney, if and when lang ha, na may mapatunay na game fixing. Sino-sino doon?
3: Bukod sa atleta, kasi siya yung nandaya, no? Siyempre, kasama rito ang mga coaches, ang officials, yung mga mamumusta. Kasi normally, may ahente yan. Yung iba naman dyan, hindi didiretso sa atleta. So, may participation si coach or si official. Kaya nga itong ginawa nga nung liga, no, 'di ba, sinuspend na nila, binan na nila ang hindi lang yung mga atleta pati yung mga coaches. So yun ang pwedeng maparusahan. Syempre magkakaroon pa ng investigasyon ang Games and Amusement Board, at kung sakaling magsampa ng kaso sa paglabag ng PD 483, so meron siyang karampatang kulong at fine, Judith.
2: So, ibig sabihin, lahat ng nandoon sa game, if and when yung investigasyon gumulong, pwede rin yung mga technical officials? Pwede yon, attorney? Mapatawan din?
3: Oo, lahat ng nag-participate. Siyempre, marami magtataka. Halimbawa, nabalitaan ko yung announcer nung game na yun. No? Bakit walang ginagawang puntos for 8 minutes? So, pwede siya maging testigo. Hindi naman siya naging lumahok sa pandaraya, siya nga yung parang nagsumbong or nag-put on notice sa lahat. So, again, kung sino yung nandaya, kung sino yung nag-shave ng points, kung sino ang lumahok, kung sino ang pumusta, yan ang pwedeng managot, Judith.
2: Kung sino ang pumusta, di ba? At correct. Marami na, alam mo, hindi man nagkakaroon ng investigasyon. Minsan katuwaan lang pumupusta eh, yung mga kaibigan natin, attorney. Bawal pala yun?
3: Oo, yung pagpusta na para ma-impluensyahan yung resulta. No? Kasi hindi naman, alam mo, medyo talamak ngayon ang pustahan sa mga sports. No?
2: Yes.
3: Maraming, at yan ay bawal. Pero alam mo naman, kahit bawal, maraming gumagawa. Pero ang iba pa yung pustahan by itself could be an offense. Pero yung pustahan, bibigyan mo ng pera si atleta. Kasi di ba pustahan, tayo-tayo lang eh. O kung sino manalo, ito yung makukuha.
2: Eh.
3: O iba yung, pupunta mo si atleta, babayaran mo si atleta. Atleta, magpatalo ka ha. Or hanggang ganitong puntos lang ha. Yun, dun papasok yung pinag-uusapan nating sports corruption. Iba pa yung sports betting, no? Ito yung gusto mong impluensyahan ang resulta. Pero papasok siguro yung betting dun sa betting of money, no? Kasi nakalagay dito betting of money to upon the result of the game. So bawal din siya.
2: Kabuuan, generally it's bawal talaga, no? Attorney, correct. Ano
3: except
2: ang parusa?
3: Except for certain regulated sports like yun nga horse racing or high alay, yan pwede yan. Pero ang general rule, walang pustahan dapat sa sports.
2: Di ba ngayon may mga lumalabas pa na yung betting apps, di ba?
3: Correct. Ayan, ginagawa nilang nililegalize nila ang certain hindi naman sa sports pero certain activities, no? So again, pag napunta sa sports, baka saklaw ng PD na ito, Judith.
2: Dapat maingat tayo. Ano po yung parusa, attorney?
3: Kulong at fine. Ang pinaka-minimum na kulong ay 2 years, 4 months, and 1 day. At ang pinakasagad would be 10 years, Judith.
2: Bigat-bigat din ito. At yun ang isa palang come on dito para magsumbong, dahil alam natin na hindi ito maganda, hindi magandang ehemplo, wala talaga ang noble purpose ng sports. May pabuya pala, 20%, oh, attorney?
3: 20%. Kung merong mafo-forfeit ang gobyerno, paano kung wala? Kaya't wala rin. Pero alam mo, ang curious nga ako kung meron ng nakulong at meron ng nahusgahan sa game fixing, ano? Baka yan ang kailangan nating i-research kung meron na bang naparusahan. Kasi alam mo naman, sa game fixing, lahat, halos maraming involved eh.
2: Hirap so, mapatunayan talaga, di ba, attorney?
3: Correct. Kahit alam nating nangyayari, ang tanong, meron bang magsasampa? Meron bang magtitistigo? At kaya, pero magandang malaman ng lahat na bawal ang pandaraya, bawal ang betting sa larangan ng sports.
2: Hanggang saan ba ang parusa nga na natamo na noong mga liga, ika nga na may sinabi na game fixing, hanggang suspension lang ba, hanggang banning lang ba of the team, tapos period na, tapos na ang usapin.
3: So pwedeng tatlong antas ng parusa, no? Yung isang antas yung liga itself. Pangalawang antas ng parusa would be Games and Amusement Board. Baka tanggalan ka ng lisensya. Pangatlong antas ng parusa, itong criminal offense, itong ang PD 483, na aabot yan sa korte. So pwedeng tatlong antas ng accountability ang involved dito sa sports corruption, Judith.
2: May naiisip ka pa ba na dapat na idagdag if and when, dahil matagal-tagal na itong presidential decree na ito, baka may iba pang batas dyan na pwedeng ma-revise para pa magkaroon ng ngipin ang ating laban sa game fixing?
3: Siguro gawin nating mas mabigat ang parusa kasi medyo mababa ito. Itong usapin ng game machination, medyo malawak din siya. Any pandaraya sa usapin ng influencing the result, medyo malawak na siya. Siguro sa aspeto rin ng paggamit ng social media, baka magandang maidagdag dito, no? So 1974 pa ito. So medyo matagal-tagal na. So baka magandang ang ma-update. At pero after nangyari yung sa liga na yon, tila wala na naman ang hindi na naman na pag-uusapan. Kasi nga talamak. Mukhang maraming gumagawa nito. Kaya let's just play along. Yun ang nangyayari.
2: Yes, so ito po isang warning, isang paalala sa atin, di ba? So salamat sa Legal Playbook sa patuloy mong pagbibigay, attorney, na mga aral at mga paalala sa ating mga kababayan. Okay, attorney, umpisa na natin. Umpisa natin ang ating mga updates. Nakita ko nga ang pagbisita mo sa Games and Amusements Board. Kailan po ba yan? Ano po ang naging topic natin sa pagdalaw?
3: Oo, alam mo ba kaya ako nag-reach out sa kanila? Dahil ako ay nag-aaral at naghahanda para sa aking seminar this coming Saturday. This Saturday kasi yung Module 5 ng ating programa with Philippine Sports Institute. No, ang topic ay professional athletes. So sabi ko, kailangan kong lamanan ang PowerPoint ko. Kaya ako ay pumunta at nag-message sa ating chairman ng GAB. So ako naman ay pinaunlakan, binigyan nila ako kasi nabalitaan ko sa social media rin na meron silang nilabas na handbook about processes. Paano ka makakuha ng lisensya, paano magpa-accredit ang new sports. Kaya nung binasa ko yung handbook na ito, marami akong naisama dun sa aking PowerPoint presentation. Kaya yung aking presentation for this coming Saturday medyo mas malaban na compared to before. At marami pa kaming napag-usapan, no? Balak maglabas ng GAB ng kanilang rules. So ako ay nagpresenta, kung gusto niyong i-review ko yung rules at magbigay ako ng input, so very happy naman sila. Isa pa, baka magkaroon ng seminar ang GAB, no? Katulad ng ginagawa ng PSI at PSC, baka ang GAB ay magkaroon ng seminar or forum para sa mga professional athletes and even coaches. So naging very meaningful and productive yung meeting na iyon. Kaya't looking forward to my presentation this coming Saturday sa professional about professional athletes. So that's ikabit ko na lang, so yun na yung fifth module ng PSI forum, ng PSI course on sports law and governance. So two more para dun sa core subject. So ang next topic would be coaches, napaka-interesting na discussion. At syempre mga event organizers. So yan yung ating mga last two topics for the core modules, tapos mga electives na. To our participants, kung kayo'y nakikinig, makita-kita tayo this coming Saturday. At pwede pa kayo mag-enroll. Kumontak lang po kayo sa PSI, sa aking Facebook account. Kakapost ko lang po kahapon ng QR code para
2: Yes.
3: sa gustong magrehistro. So, may panahon pa po.
2: Okay, pwede niyo pong bisitahin yung Facebook page ni Attorney na share din po natin. So, nandun ang QR code. Yan po is sa PhilSports every first and third Saturdays of the month until June 12. Tama, Attorney?
3: Until September, yes.
2: December, at least lahat, di ba?
3: Correct, December up to pati yung electives kasama. Kaya't magkakaroon tayo ng Christmas party at awarding ng... Kasi pag nakompleto mo nga yung core modules plus 3 electives at pumasa ka sa comprehensive test at pumasa ka sa yung paper, then gagawaran ka ng certificate of completion, hindi lang certificate of attendance.
2: Kapag hindi ka pumasa, attorney?
3: Better luck next time.
2: Okay,
3: kaya,
2: pero
3: ano,
2: hindi...
3: Maraming na-challenge at nag-aaral dahil every module merong quiz. So the last 30 minutes of yung 3 hours na seminar ay merong quiz. Ito nga, yung iba pumapasa, yung iba bumabagsak, yung iba bumabawi sa next. So kailangan kasi 80% yung total for all the quizzes, Judith.
2: Pero alam mo, kahit hindi mo maipasa yan dun sa mga quizzes mo, eh one or two ideas, info na nakuha dyan, eh win-win, ano na yan, para sa'yo, win-win sabihin natin scenario for every participant.
3: Correct. Very appreciative nga lahat ng participants dahil every module, meron silang natututunan, meron silang takeaway, kasi nga every module dahil legal course siya, maraming batas na pinag-uusapan. Yan naman ang ating layunin. Pati layunin natin sa programang ito, Judith. Ang sports law ay para sa lahat, Judith.
2: Definitely. Okay, punta natin ang mga iba pang mga balita. At panalo po, yung obstacle course, diba natin, ay nakakuha ng medalya. World Championship 2026 sa attorney. Congratulations!
3: Itong ating mga team events, diyan tayo medyo namayagpag. Kaya't pauwi na sila at naghahanda for the next event. So ating mga kabataan lalahok sa event sa China. Kaya't yan po ang pinaghahandaan ng ating mga youth obstacle sports, Judith.
2: Sa ano to? Sa Ireland, di ba nangyari yung OCR World Championship? Tama ba?
3: Correct.
2: Itong sina Jeffrey Hino, sina... Abahan, sina Nokyao, sina Biolones, attorney, sa
3: correct.
2: Ireland ba yan?
3: Itong last weekend lang sa Ireland. Kaya yung ating long and short obstacle sports national team ang lumahok sa event ng World Obstacle.
2: Okay, how about sa climbing? Parang the other week may nabanggit ka na pwede pa, baka maihabol come the Japan Games, tama ba?
3: Oo, merong naihabol isa. Kaya't nung in-evaluate ng federation, ng International Federation, meron pang isa. Kaya ngayon, kaya masaya din kahit papano ang aming samahan at ang POC na magkakaroon pa kahit papano ng isang female athlete para sa Asian Games sa sport climbing. At medyo ang good news sa climbing, wag lang mausog, ay mukhang magkakaroon ng maraming climbing facilities within Metro Manila and outside Metro Manila. Once concrete na yon ay ibabalita natin, Judith.
2: Okay, kasi Olympic sport na po ang climbing. Kaya yan, nandiyan na rin support ng iba't ibang mga organisasyon. Okay, so what else? Masters Games, Masters Athletes Competition, mukhang naka-plancha na at may schedule na yun sa Baguio, attorney?
3: Oo, October 23 to 25. Ito yung Asian Masters. Kaya tayo'y naghahanda para dyan at... for next year, hindi lang for athletics, for all sports. Ito yung World Masters Games sa Japan. sa darating na Mayo. So lahat po yan ng sports, hindi lang athletics. So hopefully magkaroon tayo ng delegasyon galing sa Pilipinas na lalahok. Kasi ang isa lang ang requirement para makasali ka sa World Championships would be age. Kaya if you are within that age bracket na 5 years, yan lang po ang kwalifikasyon. Kaya nga pinopromote ang sports for all, lalo na sa masters and seniors ng World Masters Games.
2: Pareho ba yon na pinaghahandaan mo, attorney? Nakita ko porke masama nga ang panahon, puros indoor training ka, ang dami yata ng panahon mo para magsanay.
3: Kasi yung talagang, kung yung mga priorities mo, hahanapan mo talaga ng panahon, Judith, rain or shine.
2: Definitely. Okay, and may good news ka rin, di ba? Mukhang babalik na ang batas et al. Tama ba?
3: Oo. Tama. Sa Newswatch, babalik na. Kaya tang next episode namin ay tungkol sa upcoming election of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay sa September 14. Kaya't sa mga nakikinig ng mga botante sa BARM, ito ang pagkakataon nyo lumahok sa isang milestone election. This is the first election para sa ating BARM Parliament. Sa BARM po, may BARM Parliament. Hindi po siya presidential form of government. BARM Parliament po yan. So ang mga membro, ang 80 members ng BARM Parliament will choose their chief minister. Kaya't ito po ang kauna-unahang eleksyon para sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao.
2: Okay, naiiba ang setup, ano? And of course, attorney pickleball ni attorney Jess Agra at ng Paranaque, anong latest Maharlika pickleball?
3: So Titans ang aming team name. Kaya we will ang deadline kasi pag submit ng pangalan sa liga at sa GAB ay sa April 14. So by next week, meron ng official roster ang Paranaque Titans. Kaya announce din natin yan sa susunod na programa natin, Judith.
2: September 14? You mean September 14
3: Ay, sorry,
2: ang deadline?
3: August 14.
2: Ha, August 14. Okay, so yan. At least malalaman na natin. Okay, so napakaraming ganap. San pala magiging home venue ng Paranaque Titans?
3: Well, right now sa Tela Park sa in Las Piñas. So pero ang gagawin nitong liga, parang yung basketball liga rin ni Senator Pacquiao, umiikot 'yan, no? So up to end of the year.
2: Malakihan 'yan. So attorney, maraming salamat po muli sa panahon ninyo. And of course, ang newsletter ni attorney, 'di ba? Libre po 'yan. Pwede nating balikan ang lahat ng mga tinatalakay niya sa Legal Playbook. Again, ang paalala sa ating mga kaibigan at sa ating mga kababayan, sports and law.
3: Huwag mandaya sa sports. 'Yan ang pinag-usapan natin kanina. Merong umiiral, talamak at hindi nakakaalam na bawal pala ang game fixing, bawal pala ang betting, bawal pala ang point shaving. Yan po ay may karampatang parusa. Ang sinusulong natin ay honest, clean sports para makatulong ito sa noble purpose of sports. So muli, maraming salamat sa sumusubaybay ng ating Legal Playbook sa Sports Radio. Until the next episode, marami pong nangyayari sa sports at lahat po ito ay merong kinalaman sa sports law na kailangan nating pag-aralan sabay-sabay. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.
2: Maraming salamat. Si Attorney Al Agra, ang ating sports law professor, ang ating National Sports Association leader at ang ating master's athlete. Hanggang sa susunod.
1: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
0: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam.

0: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible rin maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
1: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
0: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
2: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
0: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
3: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
0: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
4: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi mas madali ang trabaho natin eh.
0: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.

0: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
8: Ganun din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Oras na
0: para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour. Para Games Hour, ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Para Games Hour, kasama si Arian Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
7: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Arian Malyare at ito ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Lunes, October 5, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa ating Warcas DOS na nakabahagi rin sa ating official Facebook page, Sports Radio 918. You can also like and follow all our social media accounts available mula sa ating Facebook, X, and of course sa ating YouTube channel. You can also visit our official website, Radyo Pilipinas.ph/sportsradio. Maaari nyo rin po kaming mapanood ngayon sa ating PTV channels available, free-to-air channel PTV4, digital channel of 4 The Box channel 12, mula sa TV Plus naman ay channel 4, and of course sa ating Sky Cable ay channel 29. 13 araw bago ang opisyal na pagbubukas ng Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Dalawa sa ating special guest, yung ating Asian Para Games bound Philippine Para Table Tennis players. Sa unang bahagi po, makakasama natin si Lei Manginsay, ang isa sa ating flag bearer sa paparating na opening ceremony nitong 5th Asian Para Games. At sa second part naman ay si Noriko Batuhan, ang ating bronze medalist na nakalipas sa 13th ASEAN Para Games mula po sa Thailand. So mamaya yan, syempre. At the same time, ang latest update din patungkol sa ating Team Philippines, dahil kanina ay nagkaroon ng alignment meeting mula sa PhilSports Complex sa Pasig City, at doon nga po ay nakapanayam po ng ating kasamang si John Mugol ang mismong chef de mission ng ating Team Philippines, si Sir Francis Kiko Diaz. So mamaya po natin ibabahagi yan. But of course, ang pinaka-latest no, na Para Sports updates muna ang tampok sa unang bahagi ng ating
9: 104.3 FM2 The Capital.
10: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
11: Radyo Publiko.
10: 738 dito sa Capital 104.3.
11: Capital 104.3.
10: The AM and FM Collab.
12: Hello, hello there. Siyempre, mga kababayan natin, mga tagalalawigan ng Pangasinan, masanto si Kabasan at si kayo namin. Ayos na naman tayo. Ito na naman ang ating palatuntunan, Go Agri Plus. At yung mga taga-Pampanga, mayapabag po kay Kongan, mga kababayan na nakikinig sa atin. Alright ba? Yes, mga Biko, mga Bicolano, maray na aga sa Indugabos. Alright, on air na po tayo sa 104.3 FM. Magandang umaga sa mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan dito po sa Metro Manila at sa buong Mega Manila. Alright, ito ang Go Agri Plus. Thank you, Miss Tess, Miss Isa, Miss Tata Rolly, batang-bata bumatayo, Engineer Mark and Engineer Arnel V. Ayan, makakasama niyo po ang inyong lingkod sa buong isang oras na ito sa Go Agri Plus. Huwag na natin patagalin dito po sa Go Agri Plus. Makakausap natin isa sa mga masipag na opisyal ng Metropolitan Manila Development Authority. Siya po ang director ng Flood Control and Sewerage Management Office. Bakit po pag-uusapan natin ang flood control dito sa Metro Manila? May kaugnayan po ito eh. Siyempre sa Metro Manila na kanilang trabaho at saka proyekto. May maganda pong may kaugnayan ito, lalong-lalo na sa nalalapit na El Nino, o hindi man El Nino, kundi Flood Control Program na sa Metro Manila. Ang aking mga kausap ay si Director Mark Edmond Carillo Navarro, Director 3 ng MMDA Flood Control and Sewerage Management Office. Magandang umaga po, Director. Good morning, Director Navarro. Magandang umaga po sa inyo.
13: Good morning po, Sir Kiko. Magandang umaga po at sa lahat ng taga-subaybay natin. Maraming good morning po.
12: Good morning,
13: lahat.
12: Good morning.
13: At maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito.
12: Oo, kita nyo naman ang background ko, yung magandang programa na plano ng Metropolitan Manila Development Authority na may cognayan dito sa rainwater impounding facilities na nako gagawin dito sa Metro Manila. Sige nga, i-detalye nga sa ating mga taga-subaybay ngayon ang proyektong ito ng MMDA, Director Navarro.
13: Well, unang-una, no, siyempre, nakita namin yung naging problema talaga dito sa Manila na yung volume ng tubig. Nung volume ng tubig, lalong-lalo na nagsimula ito 2 years ago, lalo na nung Karina, na iba yung bumagsak na tubig, hindi na yung ordinaryong dami ng tubig. Sabi nga nila, kung yung undoy, halos 5 hanggang 6 na araw na yung volume ng tubig, katumbas na ngayon ng 2 araw, at yung huli natin, yung August 30 last year, halos 2 oras lang, pero ang volume ng tubig ay nasa 140 plus. So that is already something.
12: Oo nga.
13: Ibig sabihin, nabubulunan na yung ating mga nabubulunan na yung ating mga drainage system.
12: Mm-mm.
13: Sa dami ng tubig na bumabagsak. Kasi yes, simple lang yan eh, para kang nag-toothbrush sa lababo. Na pag malakas yung gripo mo, di ba nagkakaroon kagad ng panding. Hindi naman kaagad-agad dumediretso sa drainage. So halos simpleng konsepto, pero paano natin ito masasagot? Paano natin magagawa ng paraan? Kasi pag dito sa Metro Manila, kahit anong linis natin, yung mga kababayan natin, nagtatapo ng basura, kahit anong linis natin, meron naiipo na tubig. So ang pinakamaganda dito, ayon sa aming pagsusuri, maglagay tayo ng parang detention pond o yung tinatawag naming rainwater impounding facility.
12: Ako,
13: so na-tap namin
12: yan.
13: yung mga flood-prone areas
12: yung
13: na pwedeng paglagyan.
12: Director Navarro, bukod dyan sa pagkontrol sa baha, paano gagamitin yung mga maiipong tubig dyan sa rainwater impounding project na inyong gagawin?
13: Well, actually, yun yung magandang proyekto. No? Kaya nga tinawag namin itong rainwater impounding facility.
12: Yes,
13: it is a facility wherein, di ba, pag na-harvest mo yung tubig, lalong-lalo na yung ating tubig ulan o yung tubig baha, ngayon, papaano mo to i-discharge? Siyempre, hindi naman natin i-discharge to basta-basta.
12: Tama.
13: Ang gagawin natin dito ngayon is i-filter natin for secondary use. Kasi alam naman natin, lalo na ngayon, El Nino, kahit naman hindi El Nino, pero nakakasama ng loob minsan, parang kinakapos tayo ng tubig, marami naman tayong tubig na dumarating. So we can use it for secondary purposes. Like, pwede natin gamitin ito pandilig, pwede natin gamitin miski simpleng pang flush ng toilet natin or even paglinis ng kotse or yung mga kalsada natin. Usually, pag nililinis natin yan, ni-spray natin. We can use this. Marami tayong pwedeng gamitan ng secondary use. Talagang ayusin natin yung filtration natin, pwede rin naman maging potable water to. Even other countries can do it.
12: Katulad sa ibang
13: mas
12: bansa,
13: kaya din naman natin dahil marami yung tubig.
12: Katulad sa ibang bansa, Director Navarro, naiinom nga eh. Fini-filter lang. So, sa napakagandang
13: proseso.
12: Teka muna, sa siyudad ng Maynila,
13: pwede natin gamitin.
12: Sa City of Manila, meron 3 lugar na natukoy na pala kayo. Saan lugar ito na inyong uunahin gagawin diyan sa City of Manila?
13: Well, unang-una yung nakita namin, hindi naman kasi marami kaming nakita, marami kaming natap, no. There are 100 all over Metro Manila. Tapos nag-down talaga kung yung pwede nating i-prioritize. Na-prioritize namin 39, and out of that 39 napondohan ngayon. So far, yung ating unahin natin yung 3, which is in Manila.
12: So, mga lugar
13: yan yung Remedyo Circle.
12: Okay.
13: Nandyan din yung Raja Sulaiman. Tapos, natap din natin yung dito sa may Padre Paura. Pinalalakihan natin yung pinaka-impounding facility ng ating pumping station. At meron pa tayong dinadagdag dyan sa may Vito Cruz, actually.
12: Ah, ganun po ba?
13: Sa may Vito Cruz area, wherein ang catchment naman dun kasi dito sa may Lasal area.
12: Oh, okay. Ay, anong naging batayan niyo ba sa pagpili ng lugar ng mga yan, Director Navarro?
13: Well, naturally kasi ito yung mga flood-prone areas. No? Kung makikita nyo, baka magtaka kayo. Roas Boulevard yung tinatap natin.
12: Yes.
13: Pero ang bumabaha dyan, yung mga Malate area, lalo yung De La Salle, yung Taft, di ba? Nandyan yung baha eh. Pero kasi naturally, by gravity, bumabagsak yan tubig na yan dapat dito sa Roas Boulevard, eventually sa Manila Bay. So pababa yung tubig dyan, yan yung tinatawag nating catchment. So ngayon, ang ating idea is hulihin natin yung tubig na nandoon mismo sa flood-prone areas or yung tinatawag nating catchment area. So doon babagsak yung tubig. Oh. So parang natural flow na to eh, na talagang nandyan, kukunin natin yung tubig na nasa TAF, nandyan sa Malate area, nandyan sa Padre Faura area, na in-store muna natin. So these are basic qualification, lalo na kung lumakas man yung quantity ng tubig na bubuhos. So kung hindi kaya ng drainage natin, at dito na papasok yung ating impounding facility.
12: I'm sure yung mga nakikinig sa atin ngayon, mga nakasubaybay sa ating lahat ng media platform ngayon, 104.3 FM, pati yung mga nasa ibang kanayunan ngayon na nakikinig sa Radyo Pilipinas, interesado dito sa proyektong ito. Kailan bang target na simula ng proyektong yan, na rainwater impounding project? At kailan ang target niyong matapos, Director Navarro?
13: I think ang mas importanteng tanong talaga rito yung matatapos eh, no? Ang matatapos to ano, bago magtag-ulan next
12: bago
13: year.
12: Magtag-ulan.
13: That is a strong order from our chairman, dapat matapos to bago magtag-ulan next year. At sisimulan na namin ngayong taon to.
12: Oh, very good. Mabuti po na at least pero teka, kung yun ang target niyo, at least magmula ngayon kung bago magtag-ulan, halos mga 8 buwan din, ano, yung proyektong yan. May nakikita ba kayong hamon o challenge dyan sa pagpapatupad ng proyekto na yan?
13: Well, actually, ang una, kaya nga this is a well-planned, I will say na it's a well-planned project.
12: Okay.
13: Kasi ang ano naman dito ni Chairman nga, 3 taon natin itong pinag-aralan. Tama yung lugar. Ngayon, nakikipagpulong na kami sa lahat ng stakeholders. Kasi hindi basta-basta. Yung una nating challenge yan, syempre yung Raha Sulaiman. Sinasabi natin sa Raha Sulaiman kasi merong historical value yan. But even before we act on this, nakipagpulong na rin kami sa NHCP para humingi ng permiso na temporarily, hindi lang namin pagagandahin ang Raha Sulaiman, kundi i-upgrade pa talaga natin para mag-conform kay Raha Sulaiman. So ito yung mga bagay na tinatawag naming siguro nung una challenges, but pinaghandaan na namin gawin to lahat eh. Even dun sa Remedyo Circle, ito yung mga areas na hindi naman makaka-apekto sa trapiko naman. So talagang it's a park talaga, kaya basically magagawa namin to ng, sabi nga ni Chairman, 24/7. Kung talagang i-scheduling natin to 24/7, kaya pipilitin nating matapos to ng 8 buwan.
12: Yeah,
13: at bukod ganun dito, siguro yung mga konting paalam na lang sa mga stakeholders ang tinitignan natin, but halos na cover na natin yun. Kaya tuloy-tuloy na to. Even, siyempre, number one, alam mo naman, sa gobyerno, budget.
12: Yun,
13: ayos na rin naman yun.
12: Isusunod kong taong
13: na,
12: tanong yan,
13: Director Navarro. Mga
12: Oo, nalaman ko, ang inilalaan pala dyan na pondo ay, kung hindi ako magkakamali dito sa pagkakaalam ko, 4 billion, ano, as in B, 4 billion pesos. Ay papaano, ano ba ito? Tatawa ko, hindi ba, kakasya na ba ito dyan sa mga unang areas na paggagawaan ng proyekto, Director Navarro?
13: Well, actually, yung 4 billion na nabanggit mo, no, kasama pa doon ang ating Camp Aguinaldo na medyo mas malaki yung area na sasakupin.
12: Oh, yes. Oh.
13: Kasama yon bukod dito sa 3 areas na natukoy namin sa Manila. Kasi since alam mo naman, ang MMDA ay sakop natin 17 LGUs na taon lang, na ito yung muna yung nagkaroon tayo ng MOA signing. But we already had previous talks with camp aginaldo na nasa loob naman ng kampo, kasama ito doon sa budget na 4
12: mabuti,
13: billion.
12: Mabuti, maganda naman. Alam mo, dyan sa mga ganyang magnitude ng pondo, Director Navarro, ang tao, syempre, maganda nga ang intention, maganda ang ina-announce ng mga proyekto. Pero yung bang pagtitiyak ng transparency, paano ito dapat malaman ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa Metro Manila, dyan sa gagawing proyekto at sa inilalaan na pondo, Director Navarro?
13: Yes, ano naman yon, makikita naman nila yon. And yun nga, ang sabi is bago magtag-ulan next year. So I think the impact will be seen by rainy season next year. Kung na-expect din natin. Kasi ang sabi nga nila, maaring El Nino tayo din ngayon, pero ang impact ng tubig or yung bagsak ng ulan malalakas.
12: Mm-mm.
13: Ngayon, in the same manner, possibly next year, ito na nga yung new normal eh. Actually, ito yung isa sa mga lumalabas sa mga studies, ito na yung new normal. Hindi na natin ini-expect yung mga mahihinang ulan. Kasi kung mahihinang ulan, kung mapapansin nyo ngayon, hindi naman tayo halos binabaha eh. Except, pag lumakas yung volume at malaki ang volume ng ulan, dun tayo binabaha. So ngayon, with this rainwater impounding facility, we can now store yung tinatawag nating medyo ekstrang dami ng tubig na hindi kakasya sa drainage system natin.
12: At saka idagdag
13: ito
12: mo,
13: na yon. Dito natin i-store natin naman yung tubig.
12: Idagdag mo na rin, Director Navarro, na dito sa Metro Manila ay halos sementado, asfaltado na buong lugar. Nakukunti na lang yung patsy-patsy ng mga lupa. Kaya wala nang sumisip-sip ng tubig mula sa ulan o kaya yung mga umaapaw na kanal. Ano, dito po, ito pa lang, proyektong ito ay bahagi ng Spawn Cities na proyekto ng MMDA sa Metro Manila. Pwede mo bang i-detalin ng bahagi?
13: Thank you.
12: Go ahead.
13: Oo. Thank you. Sa pag-remind mo na rin regarding dyan sa Spawn City Project. Because it's really a system. Hindi pa pwedeng porkit naglagay ka lang ng rainwater impounding facility. Expect na natin na yun na yung sasagot sa ating problema, no? It's a system. So ngayon, even this, yung sponge city natin, yung gagawin nating mga absorbable, permeable yung ating mga ground, is included doon sa tinatawag naming Sponge City Project. Meron din kami mga tinatap na kalsada na pwede nating lagyan ng mga permeable pavements para ultimo yung mga tubig na makakadagdag sana dun sa drainage natin o dun sa pag-flow pa kung saan man, pwede na nating i-absorb. Ngayon, by absorbing this, nababawasan siyempre yung tubig na dadaloy pa sa drainage o pupunta rin sa rainwater. Kasi...
12: Hello? Go ahead. Naputol ka ng konti, Director Navarro. Go ahead. Hello? Director, nawala siya.
13: Sistema ng Ayan. One city is or to plant additional trees, di ba? Yes po.
12: May naputol kang bahagyang nabanggit yan, but I'm sure yun ang sinasabi mong dagdag na magkakailangan dyan sa Spawn Cities. May mga holistic approach at ibang mga proyekto, pagtatanim ng puno. Parang yun ang aking nag-gets doon kanina.
13: Yes po. It's really a holistic approach.
12: That's right.
13: Yun, meron tayo mga i-revive na mga creeks. Tataniman natin ang mga puno.
12: Wow.
13: Meron din tayong yung absorbable or yung permeable pavements para ma-absorb yung tubig. So it's going to be a system. It's going to be a holistic approach para dito. Hindi lang tayo magtatayo-tayo. Kasi may mga areas we have to acknowledge na may areas na nakita natin nakatayo na yung building. Alam nga namang dibayin pa natin yung building. So ang ano na lang is how to go about it.
12: Oh yes, intervention sa magaganda.
13: Pwede.
12: Director Navarro,
13: like
12: alam
13: yung parking, ha, gaya nga sabi ko. And of course, Yan nga yung pagtatayo ng founding facility.
12: Yes, yes Director Navarro, iaambag ko itong program na ito. Pagka nagsimula na yung proyekto, pwede tayong tuwing Sabado makapag-update. You know? Babanggitin ko kung kahit mga balita na nanggagaling sa yung tinatawag progress ng report na ito ng Sponge Cities Project ng Metro Manila. At saka yung rainwater impounding project na yan. Nasa inyong pagkakataon para sa mensahe sa mga taga Metro Manila, Director Navarro. Go ahead, please.
13: Ay, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako at naimbitahan niyo po ako rito at ako'y nananawagan na ginagawa po namin ang aming makakaya. In fact, sinasabi nga namin, hindi kami natutulog at talagang itong pag-aaral na to at pagsusuri dito sa problema ng SAD ay gagawa natin ang paraan dito sa buong Metro Manila. Siyempre, ako ay nakikiusap lang sa ating mga kababayan na habang ginagawa natin to. Or siyempre, hindi lang naman to para sa atin, kundi para sa future, no, sa mga kabataan. Iwasan na rin natin yung pagtatapo ng basura dahil itong basurang ito ay talagang isa sa mga dahilan ng ating pagbabaha. Kahit nga isang plastic lang ang mabara natin sa isang tubo, nagka-clog na eh. Doon nagsisimula. At pag nag-clog yun, nakaharangan ang flow ng tubig. So please, let us be responsible. Think of the future. Ito ay isang intergenerational responsibility para sa ating mga matatanda na pinapasa natin sa mga kabataan. Please, tulungan niyo po kami. Yun na lang po ang hinihingi naming tulong. Yung pagkakalat, iwasan po, itapon po ang basura sa tamang lugar. At ngayon naman po, even yung kahit ang tubig, lalo na po ngayon, El Nino. And yung proyekto po namin, it's going to be a long term. At makakatulong po ito talaga para po sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila.
12: All right, well said, Director Navarro. Maraming salamat sa
13: pagkakataong
12: ibinigay mo na ikaw ay makapanayam namin dito sa Go Agri Plus tuwing Sabado. Thank you. God bless. At mag-update tayo sa mga susunod na pagkakataon. Thank you very much. All right.
13: Salamat po. Salamat po ng marami. God bless po.
12: God bless. Si Director Mark Edmond Carillo Navarro, Director 3 ng MMDA Flood Control and Sewerage Management Office. Maganda po ang pinag-uusapan dito. At alam nyo naman ng kontrabaha, hindi lang kontrabaha, kundi pati ng disiplina, mga kababayan, sa Metro Manila, hindi lang sa Metro Manila, sa buong bahagi ng mga key city, sa buong Pilipinas, pati yung mga pagtatapon ng basura, kailangan mapagtuunan ng pansin yan. Oho, malaking bagay yan. Alright! Siyempre, lahat ng mga nakarinig niyan, pwede kayong mag-react, pwede magbigay ng inyong mga impormasyon sa pamamagitan ng aming Facebook account. Siyempre, dito po sa Radio Pilipinas, dito po sa Go Agri Plus. Alright. Isusunod na po natin, mga kababayan, sa ilang saglit naman, ang ating panayam sa kinatawan ng ating mga kasin. Ano mga kasin? Kas Senior. Ngayong araw na ito, at atin po nalalaman sa kanya dahil ang pag-uusapan nako ay yung linggo ng elderly Filipinos. At hindi lang yan, pati yung mga nako, nagbigay din pala ng gawad parangal sa mga lolo at mga lola at pati na mga apo. Makakausap natin ngayon si Congressman Rodolfo Ompong Ordanes, ang kinatawan ng Senior Citizens Party List. Magandang umaga, Kasen! Good morning!
11: Good morning, Kasen! At sa ating mga suki.
12: Yan.
11: Nakasubay-ibay sa atin.
12: Thank you, Kasen. At napagbigyan mo na naman ako kahit na busy-busy kang katatapos lamang ng mga aktibidad pang senior, mga kasamahan natin. Unahin na natin, mag-update nga po kayo, Kasen, Kong Ompom. Ano ang update ngayon na ibabahagi mo sa ating mga ika-Kasen, mga ka-senior tungkol sa Universal Social Pension?
11: Maganda yung sa kasalukuyan, ang ating panukalang batas sa Universal Social Pension, ito ay nasa Technical Working Group ng House Committee on Appropriations at pinag-aaralan yung tamang detalye dito. kabilang na yung mga kinakailangang pondo at kung paano ito maipatutupad ng maayos at sustainable. At bilang Committee on Appropriations ay kinikilala po natin ang malaking responsibilidad sa pambansang budget, pagbibigay ng pensyon sa lahat. Pero maalaga po rito ay kailangang pag-aralan pa kung paano ito na isasakatuparan nang hindi isinasakripisyo yung ibang mahalagang programa ng ating gobyerno para sa ating mga kasenyor. At ang importante, kaya ito ay hindi natin isinasaryong usapan. Patuloy nating isinusulong ito at umaasa tayong makakahanap ng sapat at pangmatagalang pagkukunan ng pondo upang mabigyan ng dagdag na seguridad ang ating mga kasen sa kanilang ikanga pagtanda.
12: Nako, yun, nasa technical working group na pala, the Congressman Ompong sa Committee on Appropriations. Teka, dito tayo sa ibang topic na alam nyo may kaugnayan naman sa digital age ngayon. Alam po ninyo, marami sa mga opisina ng pamahalaan, online ang mga submission ng dokumento. Meron bang nakalaang programa ang Senior Citizens Party List na pinamumunuan nyo na ibigay na serbisyo sa ating mga ka-senior, no? Na maisama ang mga senior citizens sa mga programa sa digital literacy, Kong Ompong?
11: Oo naman, kasi napakahalaga nito ngayon dahil sa ating makabagong teknolohiya.
12: Opo.
11: Ayaw nating maiwan ang ating mga senior citizens na tamang paggamit ng mga, yung mga cellphone,
12: opo,
11: computer, online na government services. Kaya isinulong natin yung ating House Bill number 780 na naglalayong maisama ang mga serbisyo para sa senior citizens at kasama rito yung siyempre yung persons with disabilities o yung PWD upang maging accessible lang ang ating mga serbisyong kailangan nila. Hindi naman kailangan sabihin mag-ingat sila. Dapat turuan natin sila ng tamang paggamit para malaman nila na yung kanilang ma-detect nila yung kung ang kanilang katext ay isang manloloko o scam.
12: Yes. Pwede ba ito? Sorry, maputol kita. Yes. Napumasok lang sa isip ko kasi ano. Ako kasi si Kaki ko. At ito ginagawa ko kasi Kong Ompong. Pagka medyo alanganin ako sa kausap ko, maliban sa may pagkasuplado, hindi ko kaagad kinakausap o sinasagot ang tawag. Mukhang naputol yata si Kong Ompong.
11: Naririnig ko.
12: Okay, thank you. Ang ginagawa ko, pagka gusto kong ma-verify kung hindi robot ang kausap ko o kaya AI, abi inoon ko yung camera. Para masiguro ko na yung kausap ko ay talagang siya na nga yun, ikaw na nga, ganun. Pero sasabihin ko muna ang permiso na, itatanong ko muna, kukunin ko muna ang permiso, pa pwede ba nating ibuksan yung camera ninyo? At yun namang kung okay sa inyo, sige, doon. Ay, di magkikita tayo ngayon. May malalaman mo kung sino nga ang kausap mo. Yan.
11: Ako naman sa akin, pag numero lang yung tumatawag o nagte-text, hindi ko sinasagot.
12: Suplado ka din katulad ko.
11: Alam mo, nabiktima na ako minsan eh.
12: Ayun nga. Ano?
11: Nakwento mo sa akin. Tapos miya-miya, meron lang nag-text na ako ay namili ng mga gadget sa sa UK.
12: Go! Wow!
11: Then after 5 minutes,
12: oo.
11: Nag-text din yung sa akin na meron din akong binili sa Malaysia.
12: Ba?
11: So, meron yung bilis na yung walang 5 minutes. Namili ko sa UK, namili ko sa Malaysia. Kaya nagmula nun, hindi na ako nagsasagot sa numero. Pasensya na kung suplado, hindi ako sumasagot. Pero kailangan mag-text muna siya kung sino siyang tumatawag sa akin.
12: Oo, ako din. Ginagawa ko nga yun. Sinasabi nga na natin ngayon, pati yung aming programa sa CICC, kaya Yusek Abi Paraiso, mas maigi na yung medyo may pagkasuplado ka ng, doon sa, dito sa pagsagot sa mga telepono. Hindi mo naman kilala kung number lang.
11: Actually, hindi naman tayo suplado.
12: Alam ko, siyempre. Ikaw ay hindi suplado. Ikaw may mapagmahal. At saka pala.
11: Nag-iingat lamang tayo sa dami ng mga manluloko.
12: Tama. At hindi suplado, pala kaibigan pa. Ay, ano naman ang status ng House Bill 428? Yung tinatawag nating enhanced discounts for senior citizens and persons with disabilities.
11: Sa pasalo ko yan, yan, ito ay nasa House Committee on Ways and Means. Ibig sabihin, nakapasa na ito sa Committee on Senior Citizen at ipinasa na natin sa Ways and Means kung saan ay ka nga pag-aaralan ang mga usaping may kinalaman sa pagpubuwis at sa pagpapalawak ng mga diskwento. Dito sa ating House Bill na to ay sinusulong natin na mapalakas ang mga benepisyo at diskwentong natatanggap ng ating mga senior citizens at PWDs upang gawing on top sa doon sa 20% discount na natatanggap natin ay dapat doon sa promotional discount babigyan din tayo ng 20% discount. Ibig sabihin, kung promotional promo price, dapat entitled din tayong bigyan ng 20% discount. Kasi mabuti, itong promo price.
12: Oo, mabuti ito, maibatas, maisabatas na yan. Alam mo, may talagang sinasabi ng mga iba, lalo lang mga ngayon, sa nangyayari ngayon, hindi na dinidiscount na niyan kahit na senior citizen pa. Totoo lang. Oo, dahil
11: kasi
12: sa nila.
11: Kasi nga, alam mo yung promo price.
12: Oo.
11: Regular price ko kung tutuusin natin.
12: Oo nga.
11: Kaya ibig sabihin, lahat makakabil ng promo price nila, promotional discount.
12: Mm-mm.
11: Pero dapat, mabigyan tayo yung ating karapatan na bigyan din tayo ng 20% discount.
12: Tama,
11: on top of the promo price.
12: Oo, ay sa bagay yan, inaasahan natin. Mabutit na banggit ninyo ha, yung mga discount sa senior citizens, pati ang mga persons with disabilities na senior citizen na rin. Ay siyam, Kong Ompom, nakikinig ang ating mga kababayan na doon sa Radyo Pilipinas, Agoo. Alaw niyon, batiin natin
11: layo,
12: yan.
11: Layo
12: ah. Oo, syempre naman. Pati dito sa Muñoz Nueva Ecija, ay sa 90.1 Radio Agri.
11: Nabanggit ko yung Nueva Ecija kasi na ako'y binabati ko yung ating mga kababayan, ang aking mga kababayan sa Aliaga.
12: Tama. Abot na abot yung 90.1 Radio Agri. Diyan sa Philmec Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Nakikinig. Ay sa Radio Pilipinas, Lucena, 87.9 FM. Magandang umaga po. Talaga naman, mga nagpapa-attendance ba? Pagka ikaw ay kausap ko, marami nakikinig daw ng mga senior citizen doon. Ay, Kaompom, ano-ano mga balakid ga ba? Dito sa ibang topic, ano? Yung House Bill 430, yung substitute House Bill 6739. Ito yung yung National Center for Geriatric Health and Research Institute. Ano ba ang mga balita na dyan at bakit nagkakaroon ng pagka-delay pa?
11: Alam mo, wala na akong nakikitang balaki dito.
12: Talaga?
11: Kasi noong September
12: 29, 2026,
11: Opo. Ito ay niratipikahan na ng Congress at ang Senate. Niratipikahan yung Bicameral Conference Committee Report. At yan ay hinihintay na lang natin na mapadala sa Malacanang para mapirmahan ang ating Pangulo at tuluyan ng maisabatas ito. Napakahalaga kasing panukala ito dahil layo din nating palakasin yung espesyalisadong serbisyong pangkalusugan para sa ating mga senior citizens.
12: Yes, yes. Nako. Oo, kailangan talaga.
11: Malapit na itong maisabatas kasi signature na lamang ni Presidente BBM.
12: Ay, salamat. Oo.
11: Kailangan.
12: Abay, marami na tayong ang mga ka-senior natin makakakita na ng mga pogi at mga magagandang mga health professionals. Pagdaitayo
11: na yan. Diba? Ito ay talaga exclusive sa ating mga
12: yes, senior. Yes, yes. Alright. Ay, meron texter, Kaumpong, Kung Umpong.
11: Oh.
12: Nagtatanong to, totoo po ba na bago makakuha ng benepisyo sa barangay ang isang senior citizen, kailangan muna niyang magmiyembro ng isang senior citizens organization sa kanilang barangay?
11: Lako, paano daw kung hindi siya miyembro?
12: Ha?
11: Kaya pwede natin kasuhan yung mga nagsasabi niyan. Kasi
12: talaga?
11: Ang ating mga benepisyo,
12: lalo
11: na sa ating mga senior citizens, ay hindi requirement na ikaw ay maging miyembro ng isang organisasyon. Kung sinasabi lamang na ganyan kailangan magmiyembro, ang ating mga senior citizens ay pinupolitika.
12: Tama.
11: Ibig sabihin, sinasabihan na kailangan magmiyembro sa organisasyon nila para makatanggap ng benepisyo. Pero mali po yun. Kung kinakailangan po, malaman natin yung mga nagsasabi at siguro gawa natin ng paraan para maiwasan na itong ang ating mga senior citizens ay pinupolitika ng mga taong nasa barangay na mismo.
12: Eh kasi kung Umpong, yun nga, kung hindi siya miyembro, hindi siya makakahingi ng mga libreng gamot o yung mga ibang binibigay na food pack ng kanilang mga mayor. Ano ba yan?
11: Mali yun. Sa ating mga kakasin, ay huwag po kayong maniniwala na kung hindi kayo miyembro ng isang organisasyon nila, ay hindi kayo makakatanggap.
12: Mm-hmm.
11: Mali po yun.
12: Malinaw na yan, ha?
11: Pwede natin silang ireklamo.
12: Oo. Abay, initiate mo nga yan na kung Umpong. Uy, ngayong Oktubre pala, Filipino Elderly Month, ha? Kasi yan, ano?
11: Oh.
12: Ano ba?
11: Oh.
12: Katatapos mo pala yung gawad parangal sa mga lolo at saka lola at saka pati apo, isinama mo na. Sige nga, banggitin mo nga dito sa ating
11: actually, alam mo kasi, itong Proclamation number 470
12: yes.
11: ay for one week lamang, October 1 to 7. Kaya lang, yun nga, kulang yung isang linggo. Sinasabi nila, buong Oktubre. Pero mali, dapat araw-araw ay magkaroon ng early celebration.
12: Tama.
11: At nabanggit mo nga, yung ating gawad parangal, noong October 6 ay pinarangalan natin yung mga senior citizens ng pagkilala sa mga kontribusyong nagawa nila sa ating lipunan. Masaya yung aming gawad parangal.
12: Nakita ko sa picture kung Umpong, abay si dating speaker at naging mayor ng Quezon City, Sonny Belmonte, ha?
11: Oo, siya.
12: Poging-poging
11: siya pa rin. Siya ang aming guest speaker.
12: Oo. Siyempre. At saka, sino ba yung nakita ko doon? Si
11: Secretary Galvez. Yung mga binigyan ng parangal, yung mga awardees.
12: Oo.
11: Si dating Secretary Carlito Galvez.
12: Yes. Taga-Bulacan yan.
11: Bulacan. No?
12: Yes.
11: Taga-Bustos yata.
12: Opo.
11: Sergio Ortiz Luis.
12: Yes.
11: Na napakarami na ika nga yung achievement sa kanya dahil sa yung sa ECOPS eh. Di ba? Yung
12: Tama po.
11: Tapos yung isang kinilala natin, isang matagal na rin na nananilbihan sa gobyerno, si Dr. Rodolfo Undan ng Central Luzon State University. Napakarami natin. Binigyan natin na ika nga parangal. At ito ay taon-taon na natin ginagawa. Ito ay pangatlong taon na at dinagdagan natin ng isa pang parangal yung mga natatanging apo at lola. Natatanging apo ng ating lolo at lola.
12: Yes, maganda.
11: Hindi lang tayo sa bata, sa matanda, sa nakakatanda.
12: Tama.
11: Binibigyan na rin natin ng pagkilala yung mga natatanging apo na ni lolo at ni lola.
12: May parangal na, may pa-butter cookies pa eh. Oh yeah, tama. Congratulations. Congratulations. Ay, itong mga nagtitext sa atin, papadala ko na lang sa iyo na feedback, ha, Congressman Ompo. Thank you mulit, ha, sa inyong pagtanggap ng tawag.
11: Sa ating mga senior citizens, happy elderly month.
12: Right.
11: Sa inyo lahat.
12: Alright.
11: Yung mga pasensya na po yung hindi ko napupuntahan kasi sunod-sunod yung

0: si Congressman Rodolfo Ompong Ordanes, mga kaubayan. Yes! Siya ang representative ng Senior Citizens Party List. Mga magsasakat, mga mangingisdang, mga senior na, aba, mga senior citizen na. O yun ba, yung mga benepisyo ninyo, pwedeng dapat ma-follow up ninyo sa Senior Citizens Party List na pinamumunuan ni Congressman Rodolfo Ompong Ordanes. Informasyon na kapakipakinabang para sa Pilipino, trabaho'y dumadami. Yes, ito ang Go AgriPlus. Sumasa himpapawi dito sa 738 at 104.3 FM kasama ang mga social media platform ng Radyo Pilipinas. Gandang umaga po, naimbagabigat yung amin na po, mga taga Ilocos at yung mga taga Pangasinan. Hello, hello, masanto siya kabosan at si kayo namin. Siyempre, mga taga Mindanao, assalamualaikum or barakatuh, peace be with you. Yan ang ating pagbati. Sa ilang saglit, nako, eto naman, may kaugnayan sa siyempre, sinusulong ng ating pamahalaan na mekanisasyon ng pagsaka, yung mga sakahan. Oo, siyempre, mga pagsasaka sa atin, pati pangingisda. Yan. In the meantime, habang inaantabayanan ko po mga kababayan ang aking mga kausap mula sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization at on the air din tayo sa kanilang radio, dyan po sa Radio Agri sa 90.1, ay nako, meron palang humihingi ang Department of Agriculture ng 300 million pesos, 300 million piso. Tata Rolly, Isa and Ms. Tess and Mark and Arnel. 300 million pesos na pondo para sa pagpapalawak ng produksyon ng ube. Ah, anong luto sa ube? Ang gusto mo? Halaya. Yun, yan naman eh. Masarap, ano, pare ko. Yung iba, ginagawang ano eh, may kasamang juice na ngayon. Oh, cloud ube ang pangalan. Sa unang taon, target po ng Department of Agriculture magdagdag ng 1,000 hektarya na taniman ng ube. Oho. Itinatayang aabot sa 850,000 pesos bawat hektarya ang gastos para sa pagpapaunlad ng mga sakahan, pasilidad at produksyon kasabay na ang anihan at pagpaparami ng materyales na pananim pagdating ng November ng 2026. Nagiging ano kasi fad o kaya ay nagiging popular itong ube, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Kaya nagpapagandahan ng ibang bansa, nagpapakita ng mga iba't ibang produkto pang ube. Yes, yan ang ating balita. Samantala, nakanda na aking mga kausap. Joining us via Zoom is the Acting Chief ng Applied Communication ng PhilMEC o Applied Communication Division ng PhilMEC, si Jet Molek Subaba. Magandang umaga, Jet. Good morning. Hello there.
1: Good morning. Good morning po, Kiko. Good morning sa lahat ng mga tagapakinig.
0: Nice to see you there, Jet. Thank you sa pagpapaunlak mo ng panayam na ito. Kasi alam mo na, palaging aktibo ang PhilMEC sa pagbibigay ng mga makinarya at iba pang suporta sa mga magsasaka at mga mangingisda. Kasi noong nakarang buwan, nagsagawa ang PhilMEC ng first advocacy campaign sa Philippine Science High School dito sa Quezon City. No? Ano bang may mabahagi mong update sa ating mga listeners tungkol dyan sa ginawa niyong advocacy campaign ng PhilMEC sa Philippine Science High School campus?
1: Opo. Yes, Kakiko. Nagkaroon tayo ng unang-una, actually, initiative na po ito mismo ng isang advocate natin ng Youth for Mechanization. So, yeah, yung kanilang eskwelahan na mismo yung nagsimula ng advocacy campaign. Mm-hmm. And yung PSAI o yung Philippine Science High School na campus na ito ay sa Cagayan Valley po, Kakiko. So, doon sa Nueva Vizcaya. Alright. So, ito po ay ang unang-una nating Y4M Club at mm-hmm. sila po mismo ang nag-initiate na magkaroon ng ganitong klase ng aktibidad. Nakakatuwa, Kakiko, dahil dati kami ang naging bosses ng Y4M. Ngayon, may next generation na talaga na inaangkin ang ating advocacy.
0: Dumadami na ang Y4M program ng PhilMEC. Mga kabataan, habang nakikinig kayo dyan, shout out. Pwede inyong i-text ang aming number dito o ipadala sa Facebook ng PhilMEC at ng Go AgriPlus. Teka, pahapyaw lang dahil ito napag-usapan na natin sa mga nakaraang panayam natin.

0: doon sa Arangkada program, yung para sa kapakanan ng mga ngayon lang nakakarinig nitong Youth for Mechanization Program ng PhilMEC, bigyan mo nga ng update, paano ito, bakit merong programa ang isang ahensya ng gobyerno ng Department of Agriculture na katulad ng Youth for Mechanization Program.
1: Opo, ang Youth for Mechanization Program, ang layo nito ay hikayatin ng ating mga kabataan sa pagsasaka. Alam po natin ngayon na tumatanda ang ating mga magsasaka, walang interes ng mga kabataan. At kung magtutuloy-tuloy po ito sa susunod na sabihin nating dalawang dekada pa, ay kakaunti na kaya naman mawala na ang mga food producers natin. Kaya naman hinikayat natin sila, hindi na gamit ang traditional na pagsasaka, kundi ang modernong pagsasaka gamit ang mga mechanization technologies natin. So hindi na po siya maghapon na kayuko, pwede na po tayong sumakay ng mga machines habang ginagawa po ang ating mga farm operations. Ganito po natin binabago yung image at ganito natin hinihikayat ang ating mga kabataan sa agriculture.
0: Galing ano? Yung pagkakabanggit mong hindi na maghapong nakayuko, naka-aircon na. Habang nagsasaka at nakasakay sa modernong mga traktora at mga machineries. Galing, palakpakan, palakpakan. Jet, yung palang PhilMEC, ang PhilMEC inyong tanggapan ay lumahok nga pala sa itong AgriLink, ano? Nakasisimula yes. lamang dito sa Metro Manila. Yung AgriLink ngayon ni taon-taon. Ano ba maasahan diyan sa mga nilagay nyo sa inyong booth diyan sa AgriLink? Diyan sa World
1: Opo,
0: Trade.
1: Sa mga hindi pa po nakakabisita sa AgriLink. Ito po ay 31st AgriLink. So tayo po ay nag-join po ulit mula year 2004 pa nag-join na ang PhilMEC dito. So matagal-tagal na rin po tayo naging bahagi nito. Kung gusto niyo po na mag-join po sa atin pong AgriLink at bisitahin si PhilMEC, hanapin niyo lang po yung booth number 79 to 82. Ayan, sa Hall C. Ayan, pagpasok niyo po ng World Trade Center ay yes. kakanan po kayo sa pinakadulo po kami. And makikita niyo na po doon yung aming booth, napakagandang booth na gawa hatid po sa inyo ng PhilMEC at sa pangunguna po ng Applied Communication Division. Andito po, fini-feature natin yung ating mga shared processing facilities mula sa CFIDP na isang banner program natin kung saan hindi natin hinahayaan lang na ang mga magniniyog na simpleng magniniyog lang, binibigyan natin sila ng mas mataas pang dangal sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga fasilidad na kung saan magagamit po nila upang makapagproseso at mas tumaas pa yung kita nila. Ito po ang feature natin para sa taong ito.
0: Mabuti na babanggit mo ang AgriLink kasi nandyan po sa World Trade Center, no? Sa may Ross Boulevard. Well, yung pagkakabanggit mo kanina tungkol sa mechanization at sa yung shared facilities, nakikita ngayon dito sa ating finaflash ng mga photos na binigay niyo, abay yung mga shared facilities, yung mga processing, food processing, bigyan mo nga ng specific program ang mga nakikinig tungkol sa shared facilities nito. Example lang na naging successful na lalong-lalo ngayon yung mga pinakikita natin Jet na mga photos.
1: Opo. Ilan po sa mga facilities natin diyan? Meron po tayong mga panggawa ng mga virgin coconut oil. So meron tayong processing facility para dito, coconut cooking oil, white copra drying facility, coconut sugar, coconut nectar, VCO based premium cooking oil. Meron din tayong coco peat, coco coir and GeoNet. Ayan, so ito po yung mga nilalagay sa mga mountainous areas sa gilid ng mga kasada para hindi pumikay ang lupa. Meron tayong mga coconut water, no? At marami pa po, may white copra and vinegar processing, coconut charcoal briquette, and a lot more. Lahat po ito ay pwedeng pagpilian ng ating mga magsasaka na maaaring maging beneficiary po ng ating programa.
0: Maganda nga itong mga packaging na yan, no? Na nakikita ko, pati yung palagay ko yung pagpaproseso. Ang siyang tanong dito, quickly lang, Jet, yung paano makaka-avail itong mga facilities na ito, yung mga shared facilities na yan, lalo sa cocoa-based project, at saka yung RCEF, yan, Jet, sige nga. Pakibanggit,
1: Opo,
0: please.
1: maari lang po kayong mag-submit ng yung letter of intent sa PhilMEC para po malaman po namin ano po yung inyong interes at ang ating pong team, operations team ay makikipag-ugnayan po sa inyo para sa mga susunod pang mga ilang detalye. Ganon din po para sa RCEF, letter of intent, syempre po yung kayo po dapat po ay lehitimong organisasyon, kooperatiba, asosasyon para sa rice kung RCEF at coconut naman para sa CFIDP. And after that, i-assess po tayo, i-validate po tayo ng PhilMEC dahil gusto natin sustainable ang proyekto. Meaning, hindi tayo magbibigay sa mga kunwaring kooperatiba o hindi totoong mga kooperatiba. So kasama po yan sa pinag-aaralan po ng PhilMEC upang ang gobyerno po, yung investment nito ay hindi masayang at mapunta sa mga tamang mga tao.
0: Very good. Uy, pa-hypeyaw nga, nabanggit ko nga pala, nag-text sa akin kagabi si Director Boyet Albindia na nasa Tanzania siya sa Food and Agriculture Organization. Ano bang collaboration ng PhilMEC at ang Food and Agriculture Organization sa programang yan?
1: Actually po, Kakiko at sa ating mga tagapakinig, ang FAO po, Food and Agriculture Organization po, ay hina-highlight po tayo na tayo po yung PhilMEC bilang isa sa mga, sabihin na natin ay parang blueprint or model. Yan. So model po para po dito sa ating mechanization na initiatives or endeavors. So dahil po doon, tayo po ay yung team po natin, si Dr. Rodel Edago, si Engineer Donald Mateo, at of course, our Director for Dr. Genicio Albindia, nandun po sila. So parang last week po sila, Dr. Edago, chinecheck po nila yung mga facilidad po doon sa Tanzania para po makita nila kung ano yung mga status nito at yung Pilipinas po mismo, PhilMEC ang magbibigay ng recommendation paano po nila ito ma-improve at dahil po ang Tanzania through FAO ay nagkaroon ng request para magkaroon sila ng enough na fund for their mechanization effort. So sa tulong ng Pilipinas, matutulungan natin yung Tanzania para sila din po umangat din yung mechanization na level nila, yung mechanization performance nila when it comes to agriculture. Ganito na po ngayon yung PhilMEC, no? Pang-international na Kakiko.
0: Wow.
1: And we are helping other nations. So
0: yes,
1: si Philippines, hindi na lang tumatanggap ng help or tulong, tayo na ngayon yung nag-help or nag-hone ng mga ibang bansa.
0: Bumabandera,
1: para maging katulad natin.
0: Iwinawagayway ni Director Dionisio Albindia ang Philippine flag, ang ating bandila sa Tanzania dahil sa Food and Agriculture Organization. Biruin mo, tayo magtuturo na rin doon, PhilMEC ang magtuturo ng ating bansang Pilipinas tungkol dyan sa mechanization, magiging model ang Pilipinas sa kanilang adhikain na mapaunlad din ang kanilang agriculture sector. Jet, salamat muli ha sa pagbanggit mo ng pag-join mo sa atin ngayong araw na ito. At kung meron ka pa idadagdag dyan, you have a few minutes please. Go ahead.
1: Thank you. Thank you very much po. Kakiko, nakalimutan ko lang po na banggitin kanina. Nagkaroon din kami ng first PhilMEC National Business Forum.
0: Yes, yes.
1: Ginanap po siya last week lang.
0: Congratulations.
1: At ito po yung kauna-unahan po sa buong bansa. Kung saan yung mga enterprise, yung mga assisted po natin na enterprise, pagdating sa lahat ng mga commodities na meron tayong teknolohiya, yung ginamit nilang technology natin, kabuhayan na po nila ngayon. At ang iba sa kanila, nag-e-export na, napupunta na sa ibang mga bansa dahil po sa paggamit ng technology natin. Isa pa pong aspeto ito ng PhilMEC kung paano po tayo direktang tumutulong sa ating mga magsasaka. Gawa natin silang mga entrepreneurs or mga agripreneurs. Para sa gayon, hindi lang sila mere na mga magsasaka, kung hindi mga businessman na rin po sila. Kaya naman sa ating mga tagapakinig, kung meron po kayong mga interest tungkol sa PhilMEC, ano man po yung interest ninyo, kayo man ay farmer, fisher folk, o processors, stakeholders, kayo po ay very welcome. Sumulat lang po kayo, mag-email lang kayo sa aming tanggapan, follow nyo po kami sa aming Facebook, DA PhilMEC, at maaari po kayo mag-inquire dito para sa kung paano po natin kayo matulungan. At ang PhilMEC naman po ay tapat sa paglilingkod sa ating mga sa bawat Pilipino na aming pinaglilingkuran. So ganyan po ang serbisyong PhilMEC, ganyan po tayo ang puso natin para sa serbisyo publiko. Maraming salamat po.
0: Thank you! Maraming salamat, Jet. Thank you, Mr. Jet Molik Gonzalez Obaba, ang acting chief Applied Communication Division ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ganda umaga din dyan sa 90.1 the FM sa Science City of Muñoz, yung kanilang radio station na pinaandar dyan po, ino-operate dyan sa loob mismo ng Philmake. Thank you very much. At saka doon sa mga nakikinig sa kasalukuyan. Muli na naman po, maraming salamat sa inyong lahat sa pag-antabay, pagsama dito sa Go Agri Plus ngayong araw na ito. Thank you, Mrs. Ms. Tess, Tata Rolly, Batang-Bata Bumatayo, and Arnel and Mark Bukiron. Thank you. Ito po muli ang inyong lingkod, broadcast specialist, Agricaster Kaakiko Flores. Kaya umaga po sa inyo lahat.
2: Sabay-sabay tayo!
3: Go Agri Plus! Go Agri Plus!
4: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
4: 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
5: Collab.
6: 104.3 FM 2. The Capital.
4: Susunod na ang Sports Radio.
5: Sports Radio.
4: 918. Dito sa Capital 104.3.
5: Capital 104.3.
4: The AM and FM Collab.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
2: I love it when you call me Senorita.
3: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
1: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
4: Pauso.
1: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning,
4: tanyare.
1: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid ka bun!
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagkalat sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
16: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
4: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
18: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
19: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
20: Ampalaya!
21: Ampalaya!
20: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
4: Ganun din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
20: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
22: If watching the games is not enough for you, get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPTALK. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball. HOOPTALK. Hoop Talk.
23: Gilas Pilipinas youth women tumapos ng 6th place sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup. Yan po at marami pa mga balitang basketball ating tatalakayin at ibabahagi sa inyo ngayong araw po ng Sabado dito sa ating programang Hoop Talk. Maganda-magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Dito po sa ating programang Hoop Talk. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po hanggang alas 12 ng tanghali sa ating pagtatanghal ngayong araw ng Sabado, October 10, 2026. Nako, 10-10 ngayon. Yeah, maganda-magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga nakikinig po sa atin sa pamamagitan ng ating PBS Receiver app. Pwede nyo pong i-download yan sa inyong mga cellphones at mga gadgets para mapakinggan ninyo ang ating mga programa dito sa DZSR Sports Radio At syempre sa iba pa mga yung iba pa mga himpilan din sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. So pwede niyo rin pong i-check out sa ating PBS app. Samantala, napapakinggan din tayo sa 104.3 FM The Capital. Sa mga nakikinig sa atin, maganda-magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede nyo rin kaming panoorin sa ating Facebook at facebook.com/sportsradio918. So, yan po yung ating FB account, isa sa ating mga social media accounts. Please also follow us sa ating X account at sportsradio918. And please subscribe sa ating YouTube channel at sportsradio918. So, pwede nyo rin pong panoorin yung live broadcast ng Sports Radio bukod sa Facebook pati sa ating YouTube account. Please visit our website radiopilipinas.ph/sportsradio para po sa iba pa mga balitang patungkol sa larangan ng palakasan. Magandang-magandang araw sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kasama sa Master Control. At kung meron po kayong mga mensahe, feedback, or katanungan, pwede kayong makipag-interact dito sa ating programa. Sa ating pong Facebook, pwede niyong i-post sa comment section yung inyong mga messages or reaction sa mga balita po na ating ibabahagi dito sa Hoop Talk. Samantala, PBA Governor's Cup nagpatuloy na po last Wednesday. Diba, nag-resume na ang aksyon ng PBA. At kagabi, sister teams Magnolia and Barangay Ginebra kapwa naglista ng mga panalo para po mapaganda pa yung kanilang tsansa na makausad sa next round nitong PBA Season 50 Governor's Cup. And sa iba pa mga basketball updates, bahagi namin sa inyo yung mga naging development sa EASL last Wednesday. Nagsimula na rin po bagong season ng East Asia Super League. Matagumpay ang naging tournament debut nito pong lone representative ng Pilipinas sa EASL, ang Abra Weavers. So, nanalo sila sa kanilang unang laban. Balikan lang natin yun, no? Tapuyan sa mga, syempre atin pong tinutukan din itong nakaraang linggo, itong the past days, sa larangan po ng basketball. Sinabi niya gan na yung napakagandang SM Seaside Arena sa Cebu City. Ay, inaasahan natin na magiging venue na yan ng marami pang mga basketball games, no, at saka tournaments in the future. Siyempre, di lang sa basketball, marami din mga iba pang events na maaari pong gawin diyan sa may SM Seaside Arena sa Cebu City. Okay, so yan po at iba pa mga balitang basketball ang tabayanan sa ating programa. All about basketball tayo ngayong umaga dito sa Hoop Talk. H-O-O-P-T-A-L-K Hoop Talk. Labing dalawang minuto. Ayan. Makalipas po ang 10 ng umaga. Aalamin din natin mga developments po sa collegiate basketball. NCAA Season 102 and sa UAAP Season 89. Noong Miyerkules yung huling mga laban po sa UAAP, ngayong araw na to magpapatuloy ang mga aksyon sa women's and men's basketball. Mamaya silipin natin mga developments. Kahapon NCAA, meron tayong mga games. So atin din babalikan yung mga naging kaganapan dyan po sa Season 102 men's basketball ng NCAA. Pero dumako muna tayo sa ating top story ngayong umaga at ang ating Gilas Pilipinas Youth Women na nasa Seremban, Malaysia, natapos na po ang kanilang kampanya dito sa tournament. Tumapos tayo ng pang-anim na pwesto dito sa Division A ng tournament. And sa kanilang debut dito sa Division A. Ito po yung elite division ng FIBA Under-18 Women's Asia Cup. Ay napanatili ng ating koponan yung pwesto natin dito sa elite level or elite division ng tournament. Ay, naging susi sa pag-maintain ng ating status sa Division A, yung naging panalo po ng Pilipinas kontra New Zealand dun sa huling match natin sa group stage na naig ang Pilipinas kontra New Zealand 69-64. So dahil dun sa panalong yon, nakaabante po tayo sa match for the qualification to the semifinals. Unfortunately, tinalo tayo ng China. So nung Webes yon, no? Araw po ng Webes kung saan hindi tayo nakaporma sa China. Tinambakan tayo ng Chinese side 112-49. So nabigong makausad sa semifinals ang Gilas Pilipinas Youth Women na relegate tayo sa battle for fifth place kahapon at nakaharap natin ang Chinese Taipei. And unfortunately, lumasap na naman tayo ng isa pang lopsided na pagkatalo sa kamay nga po ng Chinese Taipei. So kahapon, 55-86 na pagkatalo ang natamo ng ating Gilas Youth Women para nga po magkasya tayo sa 6th place overall dito sa tournament. Sayang kasi dun sa 5th place battle na yan, nakataya po yung ticket patungo FIBA Under-19 Women's World Cup. Okay, yung Under-19 World Cup sana yon. Kasi nga with China being the host for next year's tournament, yung FIBA Under-19 Women's World Cup, kahit sila yung pumasok sa semifinals. So top 4 finishers kasi makakakuha ng ticket papunta nga dun sa tournament next year. Since host ang China, so meron pang isang slot na libre. At yun yung naging at stake sa labanan kahapon between the Philippines and Chinese Taipei. Unfortunately, because we lost, so Chinese Taipei po ang nakakuha ng spot for next year's FIBA Under-19 Women's Basketball World Cup. Pero just the same, 6th place finish, magandang record na rin yan, magandang performance for our team kasi nga po historic itong kanilang pagsungkit ng panalo. No, a breakthrough victory po ito for our team. Kasi kaka-promote nga lang natin, first time pa lang nating maglaro sa Division A. So, congratulations pa rin sa koponan ni Coach Sandy Arespacochaga. No, sabi niya, we're very optimistic. It's a big honor for us to be in Division A. We wanted not just to be happy to be here competing, but we wanted to take steps. And ito na yung mga initial steps natin. No? Hopefully, masustain natin ito. At ang maganda naman, sa next edition, 2 years from now, sa Under-18 Women's Asia Cup, nandun pa rin tayo sa Division A. Balikan lang natin yung naging laban ng Pilipinas sa Chinese Taipei kahapon. Again, lumasap po tayo ng 55-86 na pagkatalo. At pinangunahan ni Grace Curley ang losing effort ng Gilas Youth. Nagtala siya ng double-double na 15 points and 9 rebounds against the Taiwanese. Si KJ Badajos naman scored 12 points. Rian Perez and Tiffany Reyes ay double figures din yung kanilang na-contribute. 11 points mula kay Perez and 10 points from Reyes. Ipinangunahan naman po ni Chen Ju An ang Chinese Taipei with 12 points. So dahil sa panalong ito ng Chinese Taipei, sila nga po yung makakapaglaro for next year's Under 19 Women's Basketball World Cup. They will join semifinalists South Korea, Japan, Australia, and host China sa tournament next year sa Chengdu. Okay, for the Philippines, kahapon, ito yung ilan sa mga stats. No, maaga po kasing nagtala ng malaking kalamangan ng Taipei. First quarter of action pa lang, meron na silang 13-point advantage. Chinese Taipei ended the first period with 28-15 advantage. And then, sinustain pa nila yan sa pagtatapos po ng first half. They led 49-31. And sa third period, nalimit pa nila to only 9 points ang Pilipinas. Para nga po, tuluyang i-sustain yung kanilang dominance tungo sa 86-55 na panalo. So, nangibabaw sa lahat ng facets ng laban itong Chinese Taipei. No, sa two-point shooting, very efficient to. 56.1% shooting from two-point field goal nila yan. And then sa three-point shots, lamang din po ang Chinese Taipei. They made 28.6% of their triples kahapon kontra Pilipinas. Silipin ko lang, ilang bang three-pointers yan ha? Ang Chinese Taipei ay nag-attempt ng 28 sa Rainbow Territory. They made 8 triples last night kontra Pilipinas. Samantala ang Pilipinas naman, dalawang three-pointers lamang po yung na-convert ng ating koponan kahapon. So, doon pa lang talagang nag-struggle tayo. And then, sa iba pang mga stats, aside from that, itong points off turnovers, no, yung 21 turnovers ng Pilipinas na convert ng Chinese Taipei to 30 points. So, fast break points, lamang din po ang Taipei, 12-7. And then sa rebounding, halos pantay lang naman, pero lamang ng 1 rebound ang Chinese Taipei, 42-41. No, yung halos tabla lang sa rebounding, but nakapagdala po ng 12 second chance points yung Taipei contra the Philippines, no? 10 second chance points. Yung points in the paint, doon tayo, kumbaga, pinatay ng Chinese Taipei. 40 points in the paint for Taipei versus 24 only for the Philippines. Pati yung points from the bench, 41 against 19 in favor of Chinese Taipei. Sa steals, lamang din sila, 10-8. Assist, ang laki ng discrepancy, 22-8 in favor of Taipei. So, yan po yung mga dahilan kung bakit ang Chinese Taipei ang nangibabaw kontra Pilipinas. But just the same, congratulations pa rin sa ating under 18 Gilas Youth Women because they will go home. No, with a victory. So, yung pinaka-importanting game na ipanalo nila. No, to at least sustain our place or maintain our place dito sa Division A tournament. Okay, so yung record natin overall, bale, isang panalo at apat na talo. Ayun, kailangan na improve pa natin ito, no, in the future. No, definitely, they had a taste of the Division A competition. So, from there, no, sisikapin ng ating koponan na, di ba, ma-improve yung kanilang performance in the succeeding tournaments kanilang lalahukan. Okay? Yan po, yung naging kampanya ng Gilas Pilipinas Youth Women, 6th place finish. So sa mga ibang teams, no, dito nga po sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup na sumalang kahapon, ito yung mga resulta. Nagpatuloy din po yung mga laban yesterday, semifinals, no, naganap kung saan ang Japan and Australia ang mga nanaig sa kani-kanila mga semifinal matches. Tinalo po ng Japan ang Korea 80-43. Samantala, tinambakan naman ng Australia ang China 78-59. So yan yung mga resulta sa semifinals. And with that, umabante po sa finals ng tournament ang Australia and Japan. So tangka ng Australia na ma-maintain yung kanilang title, no, against Japan sa laban na magaganap po mamayang alas 7 ng gabi. So 7 PM yung finals. Mauuna dito ang battle for third place between China and Korea. So alas 4 naman ng hapon yung battle for third between the Koreans and the Chinese. Dito nga po sa huling araw ng aksyon ng FIBA Under 18 Women's Asia Cup.
1: H-O-O-P-T-A-L-K Talk Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
23: 25 minutes after 10 AM, we'll take a break. Magbabalik tayo for more basketball updates dito sa Hoop Talk.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
21: Nagkalat sa internet ang fake news.
24: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
25: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
26: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
27: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
26: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
28: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: H-O-O-P-T-A-L-K Talk.
23: 27 minutes after 10 AM, nagbabalik po ang Hoop Talk dito sa Sports Radio 918. Again, napapakinggan din tayo sa 104.3 FM sa The Capital. Samantala, dumako na tayo sa mga aksyon ng PBA Season 50 Governor's Cup. Nagpatuloy po last night sa Ninoy Aquino Stadium ang mga bakbakan. So, ito talagang ano na to, pandiinan na mga dapat performance sa mga teams kasi lumalapit po ang pagtatapos ng group stages or preliminaries nitong Governor's Cup. So, balikan natin yung mga naging resulta ng aksyon kahapon kung saan ang Barangay Ginebra at Magnolia hotshots ang mga teams na nagwagi. So, unahin muna natin yung pinaka-recent, yung second match between Barangay Ginebra and Rain or Shine. Ang Jean Kings ay nagpasiklab kagabi kung saan tinalo po nila ang Rain or Shine El Lazo Painters sa score na 129-111. Pinaunahan po ni RJ Abarrientos ang atake ng Barangay Ginebra. No, tatlong 4-pointers ba naman ang na-convert ni RJ Abarrientos? And then, meron din siyang 6 na triples, kaya naman total of 34 points yung kanyang naitala para bitbitin ang Barangay Ginebra sa tagumpay. Ayan, bukod po dun sa puntos nitong si Abarrientos, nagtala din siya ng 9 na assist para po sa Barangay Ginebra. And aside from that sterling performance itong si RJ Abarrientos, ipinarada rin ng Barangay Ginebra ang kanilang bagong import na si Jordan Murphy. So, pinalitan itong si Murphy si Grigsby. No, kasi before the break, di ba si Grigsby pa yung import. Ngayon, nagpakilala itong si Jordan Murphy. Nagtala po siya ng 30 puntos para tulungan ang Barangay Ginebra na talagang magpasiklab dito sa kanilang laban kontra El Lazo Painters. Kasi prior to that ball game, nangingibabaw po sa Group B action ang Rain or Shine. Ang Ginebra nasa ilalim ng standings. No, dalawa nga lang yung panalo ng Ginebra nitong pagbalik no from the 2-month break ng PBA. So, with this development, nakamit ng Barangay Ginebra yung kanilang ikatlong panalo at tumabla po sila sa Blackwater Bossing with 3 wins and 4 losses na kartada yan for both teams. So, medyo naka-alpas na sa cellar yung Barangay Ginebra dahil sa panalong yan against Rain or Shine last night. Samantala, ang El Lazo Painters naman, nalasap ang kanilang ikatlong pagkatalo in 7 games. So, sila po ay nag-slide dun sa second spot na ngayon. With Phoenix, pareho na sila ng record ng Phoenix Fuel Masters, 4 wins, 3 losses. Okay, para sa naging tagumpay ng Barangay Ginebra, maaga po silang lumamang rumatsyada. At they outscored the El Lazo Painters 40-19 sa opening period pa lamang. And from there, nakapagtala sila ng commanding 73-46 na kalamangan at the end of the first half. So by that time, nakaka-20 puntos na nga itong si RJ Abarrientos habang si Murphy no, nagtala ng 16 points dun sa big or massive first half na yan performance ng Barangay Ginebra. And then sa third quarter, tinuloy pa ng Jean Kings ang kanilang dominating performance. Napalawig nila ang kanilang advantage to 106-75 heading into the final quarter. No, bago po nagtangka ang Rain or Shine na magkaroon ng comeback attempt. Down by 30 with around 3 minutes remaining dito sa ball game, yung El Lazo Painters nagtala ng 8-0 blast sa pangunguna ni Andre Caracot and Aaron Fuller. But kaagad na nagtala ng mga pamatay sunog no itong si Ralph Koo. So, sayang, hindi na sustain ng Rain or Shine yung kanilang comeback attempt upang maitala nga po ng Ginebra ang panalo. So, again, final score 129-111. And aside from RJ Abarrientos at itong si Jordan Murphy, no, nag-contribute ng tig 14 points sina Stephen Holt and Troy Rosario. So, dahil sa panalong ito, bukod sa na-improve ng Hinebra, yung kanilang kartada to 3-4, nahinto rin nila ang kanilang losing skid. Sa panig naman ng Elasso Painters, double-double effort for their import, Aaron Fuller, 23 points, 13 rebounds, meron ding 4 assists, habang si Deo Kuwahao nag-ambag ng 19 markers. Then 15 points si Adrian Noku, Mike Malonzo added 14 points, and Andre Karakut nag-contribute ng 12 markers. So, dun sa pagkatalo ng Rain or Shine, naantala naman ang kanilang winning streak kasi prior to the break, hottest team in the PBA, Rain or Shine, meron silang 4 na sunod-sunod na panalo. Pero dahil nga dito sa pagkatalong ito, naputol na ang kanilang winning run. Okay? But just the same, yun nga, nasa second place sa Group B action ng Rain or Shine, katabla ng Idol Team Phoenix. So, 4-3 ang kanilang record. Okay? So, at this point, ibabahagi po namin sa inyo yung naging post-game press conference courtesy of the Philippine Basketball Association. So, pakinggan natin yung saloobin ni Coach Tim Cohn and ang best player of the game na si RJ Abarrientos ng Barangay Hinebra Gene Kings.
0: Congratulations, Coach Tim. Today, we saw a very different Barangay Hinebra dominating from start to end. What do you attribute this to, and how big of a factor was the addition of Jordan Murphy in boosting the rest of the team as well?
5: I think that we just were a little desperate, played with a little desperation tonight, being at the bottom of the standings. That's not something that Hinebra is used to. The players aren't used to it. Certainly the fans aren't used to it. So, you know, we needed to come out, and I thought we had a couple, you know, we got Jordan in a couple weeks ago, so he's had time to immerse himself into what we do. But it was really, you know, Jordan was great. He gave us a good lift, especially early in the game. I thought Steven came out and took control early and kind of set the tone for us. We're obviously pleased with the way Jordan, you know, he kind of filled the, like I said, people are asking me, what does Jordan do for us? He fills our hole. He's that guy that can, you know, get a little in and out and rebound, defend. Really, he's a complete player. So we just hope we can continue to build off this. But again, this was a big one. Disappointed in the last 2 minutes because we had, gave up 10 points in our lead, and quotient is so absolutely crucial at this point, especially when you're behind in the standings. So we were trying to keep that score high, but we gave up a couple of threes and a four towards the end and allowed them to come closer than we wanted.
0: Thank you, Coach Tim. Now we would like to open the floor to our friends from the press.
6: RJ, congratulations. Talagang mainit yung shooting mo tonight, especially in this crucial game against Rain or Shine.
10: Siguro ano, yung masabi ko lang dun is yung hats off sa coaches, the way nila kabigyan ng opportunity, ng kumpiyansa na gawin ko yung kailangan kong gawin as an individual para matulungan ko yung team. And buti, nasushoot nga din yung tira ko kasi kung hindi, lalabas ako ni Coach Tim. So, yun lang. Maraming salamat din sa teammates ko na binibigyan din ako ng lumayo ng kumpiyansa. Tumira, ma-open, and makakuha rin ng mga touches. So, yun lang.
6: RJ, kumusta ka after the Asian Games? Paano ka nagpahinga and then paano ka nag-refocus sa Hinebra?
10: Nag-enjoy lang quickly with my wife. Lumabas lang. Yun lang yung pinaka-rest namin after nung Asian Games, and then mabilis nga lang yung schedule going back here sa PBA ulit, and syempre hindi pwedeng magpahinga ng sobrang tagal kasi kailangan din, dikit-dikit din yung games, like ngayon Friday, and then we have Sunday game against Magnolia agad, so we have back-to-back big games. So yun lang, kailangan lang namin magpahinga siguro ngayon, and tingnan namin yung pwede namin makita tomorrow sa viewing namin, ano yung mga may scout namin for the Sunday game.
6: Coach Tim, this was expected to be a close one, especially against a rain or shine team that has been winning 4 straight before tonight. But with this convincing win, how big is it for you guys climbing up in the standings and facing Magnolia on Sunday?
5: Well, you know, every game is a playoff game for us right now, and we understand that. You know, we started the last, I don't know what you call it, but beginning of the conference, we started 2-4, and we kind of shot ourselves in the foot. And we, you know, we had no one to blame but ourselves. So, you know, we needed to pick it up, and I think, again, the guys really understood that, and they understood their responsibility, and got off to a good start. So we were positive right from the very beginning of the game, and it just kind of carried through and carried over. You know, it's the kind of game we want to play all the time. Obviously, it doesn't happen all the time, but especially against a tough opponent like Rain or Shine. But I think we just kind of caught them unaware in that first quarter, and was able to play from there.
0: And that sums up our post-game press conference. Thank you and congratulations once again to Coach Tim Cohn, RJ, and the rest of Barangay Ginebra.
22: H-O-O-T-A-L-K. Talk.
23: Maraming salamat sa Philippine Basketball Association para po sa napakinggan natin na post-game presser with the Barangay Ginebra Gene Kings. Okay, we have 20 minutes to go before 11 a.m. So yan po yung naging resulta ng second game natin last night sa PBA. Sa ating pagbabalik, balikan naman natin yung unang laro kung saan nang ibabaw ang Magnolia Hotshot sa Blackwater Bossing. So yung recap ng game na yan sa pagbabalik ng Hoop Talk.
7: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.

0: pagpapalay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Niño ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
1: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
2: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
1: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Niño. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
3: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po mapiluan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
1: Kabilang din sa akmang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
4: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Niño na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Talk. Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa Sports Radio 918. Samantala, recap naman tayo sa opener kahapon sa PBA Governor's Cup kung saan ang Magnolia Hotshots nakasurvive sa matinding hamon ng Blackwater Bossing sa pamamagitan po ng 107-101 na tagumpay. So napanatili ng Magnolia ang kanilang winning streak going into the PBA Governor's Cup. So leading itong Magnolia Hotshots ay ang best player of the ball game na si Jerome Lastimosa. Ba? Nagpasiklab itong si Lastimosa na nagtala ng 24 points. So aside from that, meron din siyang 3 rebounds and 7 assists para putulungan ang Hotshots sa pagkopo ng tagumpay. And then katuwang nitong si Lastimosa ang kanilang import na si KJ Buffen. Nag-ambag din po ng 24 points and 20 rebounds itong si Buffen upang tulungan ang Magnolia sa paglista ng kanilang ikalimang panalo in 8 games. Yan, ang Magnolia Hotshots po ay may tangan na 100-97 na kalamangan with around 3 minutes remaining sa ball game nang na-convert nitong kanilang import na si Buffen ang dalawang free throws and then nakapagtala pa siya ng 3-pointer off a Lastimosa assist para nga po tulungan ang Hotshots na maitala yung 8-point advantage. And then, lumapit pa yung Blackwater eh. Napababa nila sa 4 yung deficit with the free throws nitong sina Kentrell Barkley and Cedric Bearfield. Ngunit, to the rest

0: rescue itong sila si Mosa na sinelyohan ang panalo ng Magnolia by converting his free throws, no, off a foul na binigay nitong si RK Ilagan. So, with that, nakamit ng Magnolia ang panalo. At ang solo lead, no, dito sa Group B action. With this victory, nasa ibabaw na po ng standings ng Group B ang Magnolia. So, aside from Lacimosa and Boffin, 17 points ang itinala naman ni Sav Lucero. And then si Chris Kuhn added 9 points. Andrada also had 9 points. Then, tig 7 points si Nasanggalang and Gomez de Liano. So, yan yung mga top scorers ng Magnolia Hot Shots. Sa panig naman ng Blackwater Bossing, si Cedric Bearfield had 24 markers. Barkley with 20 points. And then, double figures din na itala ni na De Gregorio and Ilagan. Naka 15 points si De Gregorio. Then si RK Ilagan added 13 markers. So, yun lang yung mga top performers ha, sa Blackwater. Again, 107-101 victory ng Magnolia over Blackwater Bossing. And dahil sa pagkatalo naman ng Blackwater, ika-apat na yon na setback in 7 games. Kaya nagtabla sila sa standings ng Barangay Ginebra. Okay, so ngayon naman po ating pakinggan yung saloobin ng winning team Magnolia Hotshots with Coach L.A. Tenorio and si Jerome Lastimosa.
1: First of all, no, I want to commend my coaching staff, no, for taking charge in on our practices nung matagal ako nawala. Yeah, medyo matagal ako nawala, parang almost 1 month ako nawala when we started practicing. So they really, the coaching staff really made this team ready. No, ang isa lang naman sinabi ko sa kanila before I left for the Gilas stint was we had a good momentum. No, sayang lang naputol, di ba? We had a 3-game winning streak and then naputol for 50 something days. Diba? Sayang lang naputol. So yun lang ni-remind ko sa kanila na during the break, we don't need o hindi namin kailangan isipin na break na to just like the off-season. No? Itong break na to, ito ay para going to the playoffs. No? So, you know, I have to commend my coaching staff and also the players na nag-buy in sila doon sa sitwasyon. Sometimes, syempre, as a player, nakaka-boring yun. Ang tagal masyado na puro practice, di ba? But they stuck with it. You know how important this next 3 games for us. They know how important this home stretch, no? And I have to give credit to all my players for buying into that situation, no? So, yun, nag-pay off naman, but again, this is just the first game of the playoffs. Sinire-remind ko sa kanila, ito na yung start ng playoff games namin and we have to start playing like we're in the playoffs. So, we won the first game and then now we focus on the second game, which is on Sunday.
2: Thank you, Coach LA. We're now opening the floor to the media.
3: Coach, congratulations. Thoughts mo lang kay KJ, he had 24 points and 20 rebounds.
1: You know, that's what we expect from him, no? Actually, it's not really the points eh. Siyempre, dyan naman yung points, that's his job, no? To score for us, but ang we lack talaga is our inside presence and our rebounding. Yun talaga nagiging problema namin ever since I came here, yun yung problema namin. So, you know, I mean, it's good, no, na talagang pinupuno niya yung mga kailangan namin. Ayun naman ang kailangan namin na sa import, no. We don't need him to score 50 points for us. No, hindi namin kailangan yun because we have a lot of firepowers. We have Jerome, we have MB, we still have Zabe, and we have a lot of players that can score. No, yung mag-fill lang dun sa kailangan talaga ng team namin, which is the rebounding, and he did that for us. So, yun lang naman ang kailangan namin sa kanya.
3: Jerome, congrats din. Siyempre, ang haba nung break eh. So, gano'n yung focus nyo today na ang tagal ng break nyo na very crucial game pa?
4: Yun nga, sabi ni Coach, we had momentum nung nakaraan. Eh talagang pinaghandaan namin during this break. I think kami yung pinakaunang ano, nag-insayo na teams kasi yun nga, ayaw namin masayang yung momentum namin. And yun nga, well-deserved kasi nag-pay off naman. And credit to all the coaches and lalo na kay Coach LA, talagang nakatutok siya sa amin kahit nasa ibang bansa siya, nanonood siya ng clip sa practice and kinokorek niya, na-address niya yung mga mali namin. So, yun.
5: Coach, good evening.
1: Good evening.
5: Manel. Coach, mahihina yung last two games nyo. Barangay Ginebra, tsaka rain or shine lang na.
1: Ginebra lang, tsaka rain or shine lang. No, but again, just like what I told the players, ganun talaga eh. We will, somehow, somewhere down the road, we will face teams, elite teams, no? Which is on Sunday, Ginebra. We'll find ways how can we defend, and they're gonna play today, so we have the opportunity to watch them and their new import, no, how they will respond with their new import, so we have to watch that, no. We'll face Ginebra. We'll not worry about rain or shine first, no. We want to worry about Ginebra. Definitely, what good about this situation is we control our own destiny now. No, we take care of ourselves. You know, alam mo naman sa grupo namin, the group of death, di ba? dikit-dikit kami. So every win really important sa amin. So now we got the first game, and then we know it's Ginebra, and Ginebra, I know Ginebra. Pagka nasa ganitong sitwasyon sila, mas gumagaling sila. No, so we have to be ready. No, we have to be ready against them, and it's gonna be a big game for us on Sunday. No, we're not gonna worry about what Ginebra will do to us, but we will be ready and we will be preparing for Ginebra. It's gonna be a big game for both teams. Whether Ginebra will win here or they lose, it's gonna be a big game for them. So, and we know that. I know that personally. We were in that situation for so many times. I know Coach Tim. He will make all the necessary adjustment. He will find ways to make their team ready and to win this next few games nila. And but we have to be ready also.
5: Coach, maninibago ka ba playing against Ginebra without Justin Brownlee?
1: Naninibago in a way na I think dahil wala na ako doon, medyo advantage. Medyo masaya ako kasi wala si Justin, kasi iba ang Ginebra when Justin is really there, no? Iba yung presence eh. No, not necessarily scoring or ano, but well, you know, whatever it is, kahit sino pa import nila, that's why they have a moniker of never say die. I know their locals will produce. Scott is there, RJ is there, Troy is there. You know, hindi ganun kadali kahit sino pang import nila. Still Ginebra. Plus, they have the crowd. It's gonna be a big crowd for sure on Sunday. So, we have to be ready on that one also. Meron din kaming crowd.
3: Jerome, no pala nung first half, diba, mayroon ka itong dalawang acrobatic na layup. Ano masasabi mo doon na nagawa mo yun, pareho?
4: Wala lang yun, chamba lang yun.
1: Buti alam mo.
4: Wala, chamba. Yun lang.
1: Ang daming kinain adobo eh.
3: With that, thank you Coach LA and Jerome Lastimosa. Panalo po tonight ang Magnolia over Blackwater.
0: H-O-O-K-T-A-L-K Talk. Maraming salamat sa PBA para po sa post-game presser na napakinggan natin with the Magnolia Hot Shots. So, ina-anticipate na ni Coach L.A. Tenorio ang kanilang meeting ng Barangay Ginebra sa Sunday. Manila Classico po yan. So, yung mga teams na nanalo last night ay maglalaban sa araw ng Linggo sa Araneta Coliseum yung game na yon. Pero napakagandang panalo nito for Magnolia. At least mataas yung moral nila, 'di ba? Going into that big challenge against Barangay Ginebra. Tapos yun nga eh, aside from Barangay Ginebra, rain or shine, isa pang makakalaban nila in the coming days. So, silipin po natin yung standings ng mga teams after last night's ball game. ang mga naglaban kahapon, mga teams sa Group B. So, unahin muna natin yung Group B standings. Sa Group B, nasa ibabaw na ang Magnolia with 5 wins and 3 losses. Followed by Rain or Shine and Phoenix, identical 4 wins and 3 setbacks. Barangay Ginebra and Blackwater Bossing magkasosyo with identical 3-4 win-loss records. And nasa ilalim po ng Group B action, nasa ika-anim na pwesto, ang Meralco Bolts with 3-5 win-loss mark. Samantala sa Group A naman, ang mga teams natin, NLEX Road Warriors nasa ibabaw with 8-2 win-loss mark. Followed by San Miguel Beermen with 7-2, TNT, Tropang 5G, and Converge Fiber Exers magkasosyo with identical 5 wins and 4 losses na record. Terra Firma Jeep, 3-6. And then nasa 6th to 7th places ang Titan Ultra and Macau Giants with identical 2 wins and 7 setbacks. Okay, bago natin silipin yung schedule for today and tomorrow. So, meron kasing laban ngayon sa PBA, sa Antipolo to eh. And then tomorrow yung Araneta Coliseum. No? Balikan lang natin yung Magnolia kasi ito pa lang si Polly, sidelined para sa Magnolia. Mawawala siya for almost a month at iyan ang kinumpirma ni Coach L.A. Tenorio. Ito kasing si Polly ay nagkaroon po ng injury sa kanyang calf during the long break. So dahil dyan, sidelined itong si Tenorio sa remaining 2 games dito sa elimination round ng Magnolia Hotshots. So mga at least 3 weeks daw na sidelined itong si Paul Lee. If ever, according to Coach Tenorio, sa playoffs na makakabalik itong si Paul Lee or depende raw sa kanyang kondisyon. No, kung pala rin, baka daw sa semifinals na mag-resume ng kanyang paglalaro itong si Paul Lee na nag-average ng 4.8 points, 1.5 rebounds, and 2.5 assists bago ang naganap na 2-month break ng PBA. So, yun lang, nagkaroon nga ng injury si L.A. Tenorio. Kaya naman pala talagang, 'di ba, dami ng oras playing time din ni Jerome Lastimosa kasi yun nga pagkawala sa rotation nitong si Paul Lee. So at least meron naman mga nag-step up para sa Magnolia Hotshots. Okay? So yan po yung update pa rin natin, no, sa Magnolia. And ito na yung mga ball games natin for today. So magpapatuloy po ang aksyon ng PBA ngayong araw na ito sa Inares Center sa Antipolo. Alas 5:15 ng hapon, maghaharap ang Terra Firma and Macau Giant Pandas. And at 7:30 PM, maglalaban naman TNT Tropang 5G at San Miguel Beermen. So mga team sa Group A naman na maglalaban-laban ngayong araw pong ito ng Sabado sa Inares Center sa Antipolo. And for tomorrow, Sunday, October 11, sa Araneta Coliseum po ang mga ball games natin sa PBA. Unang sasalang at 5:15 PM ang Titan Ultra and Converge. Susundan po yan ng Manila Clasico at 7:30 PM between Magnolia Hotshots and Barangay Ginebra. So yan po yung mga ball games natin for the PBA Governor's Cup. We have a minute after 11 AM. We will take a break and then magbabalik pa tayo sa second hour ng Hoop Talk.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
10: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
11: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
10: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
12: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
13: Ampalaya!
14: Ampalaya!
13: Kumakain kayo, ampalaya!
10: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
15: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
13: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
16: H-O-O-K-T-A-L-K. Talk.
0: 7 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga. Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. Muli, magandang araw ng Sabado, Pilipinas. Ako po si Ria Arevalo. Nasa second hour na tayo ng ating programa ngayong 10-10-2026. Ayan, nakangiti si Suzanne. Mukhang mag-check out na ito mamaya. Magandang umaga sa mga kasama natin sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site. Although di tayo napapakinggan sa 918 kHz ngayon, sa ano po tayo? 104.3 FM, The Capital. Tayo po'y napapakinggan sa radyo. Sa PBS Receiver app, yan, pwede nyo pong i-check out yung live stream natin. And sa ating Facebook and YouTube channel. Pwede nyo pong panoorin ng live ang ating mga programa dito sa Sports Radio. Okay? Samantala, dumako na tayo sa mga collegiate basketball updates natin sa NCAA. Kahapon po, nagpatuloy ang aksyon sa NCAA Season 102 Men's Basketball sa Phil Sports Arena. Aba, nagwagi ang JRU and College of St. Benilde. So, unahin muna natin itong Jose Rizal University na tinalo ang San Sebastian College Recoletos sa score na 102-78. Rousing victory para sa Heavy Bombers. Pinangunahan po ni Lawrence Mangubat and Chris Hobilia ang atake nitong Jose Rizal University. So, si Lawrence Mangubat nagtala ng 20 points including 4 three-pointers habang meron din siyang 8 assists and 3 steals at 3 rebounds. Talaga namang all-around performance ang dinisplay nitong si Mangubat para tulungan ng JRU sa panalong yan. Katuwang niya si Chris Obilia na double-double effort naman po na 14 points and 11 rebounds ang naitala. So dahil sa panalong ito ng Heavy Bombers, na-improve nila yung kanilang record to 5 wins and 2 losses. Ba, ikatlong sunod na tagumpay na ito ng JRU ni Coach Nani Epundolan. Ibang klase yung JRU, no? Second quarter pa lang, they pulled away to close, no, the first half with a 51-44 advantage, no, doon sa halftime break. And then from that, yung momentum ng first half performance nila ay sinustain lang nila, no, sa second half upang maitala ang lopsided victory kontra Golden Stags. So para naman po sa San Sebastian Golden Stags, si Neil Castor ang top scorer with 17 points and then Ralph Gabat and Dash Kuya combined for 22 points. So again, yan po yung naging resulta ng unang laro natin kahapon, JRU winning over San Sebastian 102-78. Samantala, sa isa pa nating ball game, ang College of St. Benilde tinalo naman po ang Arellano Chiefs 94-82. So na-extend pa ng College of St. Benilde the Blazers ang kanilang winning streak to 4 straight games with that victory over Arellano Chiefs. So trailing pa by 4 points at the half itong Blazers 42-48, pero sa third quarter, kaagad po nilang binura yung deficit na yan. They started the second half with a 9-3 run. And then, mahigpitan labanan, no, between the two teams. But Benilde Blazers pulled away in the fourth quarter. They outscored Arellano 21-12 para po makuha ang panalo. At leader ng College of St. Benilde para sa panalong yan, si Justin Sanchez. Sa fourth quarter, siya yung nag-spark ng rally nitong Blazers. And sa ball game, nagtala ng 17 points. Ito si Sanchez, meron din siyang 8 rebounds, 5 assists. Ayan ang kanyang stat line para sa tagumpay nitong Blazers. Samantala, aside from Sanchez, meron ding 18 points si Jomel Ancheta. So actually siya yung top scorer, no? 18 points, 4 assists, 2 rebounds and 2 steals. So na-improve ng Blazers ang kanilang record to 6-1 win-loss card. For Arellano Chiefs, Basti Valencia had 17 points, 3 rebounds, 1 assist and 1 steal. Si Timac Ongotan nagambag naman ng 14 points para sa Arellano. Kaya lang nananatili pong winless sa crossover phase itong Arellano Chiefs. At ang record nila sa liga is 4-3. Okay, so yan po yung mga developments natin sa NCAA. Okay, 13 minutes after 11 a.m., silipin natin, no, yung standings ng NCAA and the schedule ng men's basketball this weekend. So we'll just take a break at magbabalik pa tayo aside from that NCAA schedule and standings. UAAP naman, pag-usapan din natin sa pagpapatuloy natin dito sa Hoop Talk.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sports Radio 918 AM.
8: H-O-O-P-T-A-L-K.
0: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa Sports Radio 918. Samantala, ito na yung standings ng NCAA. Silipin natin kung ano ba mga teams ang nangingibabaw sa Season 102. So this is as of yesterday, no, matapos po yung mga ball games natin. So sa Group A, nasa ibabaw ang College of St. Benil Blazers with 6-1 win-loss record. So solo leader sa Group A. And then JRU is in second spot with 5-1 win-loss record, followed by San Beda, 5-2. Mapua Cardinals, 3 wins and 3 losses. And Nasa ilalim ng Group A ang Lyceum Pirates with 1-5 win-loss record. Sa Group B naman, nasa ibabaw ang Letran with 4-2 win-loss mark. Then Arellano 4-3 followed by Perpetual 2-4 at Emilio Aguinaldo College, pareho silang may 2-4 win-loss records. Then San Sebastian, wala pang panalo after 7 games. So yan po yung standings natin sa NCAA Season 102 Men's Basketball. Para sa schedule ng NCAA, ang next game natin this Monday na pala. So this weekend, walang mga laban sa NCAA Season 102. So this Monday, October 12, ang susunod nating playing date for the NCAA, College of St. Benilde will go up against Arellano University at 3 p.m. And then, alas 5 naman po ng hapon, ang Letran Knights makakatagpo ang kanilang kapitbahay na Mapua University. Ay, ano to? Intramuros battle. No, Letran versus Mapua. So, yung dalawang ball games na yan sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan gagawin sa Lunes, October 12. Samantala, dumako na tayo sa mga developments sa mampo sa UAAP. So sa UAAP ngayong araw pong ito, magpapatuloy ang mga matches natin. This early, meron na po mga ball games na nagaganap. Yung women's basketball, ang unang sumalang dito sa mga games natin na nakaschedule for today sa Araneta Coliseum. So, as early as 10 a.m., nagharap na ang UST and National University. So, women's basketball action po yan. 10 a.m. nag-start. So, ongoing right now, yung match between the Tigresses and the Lady Bulldogs. Teka, check ko. Baka meron tayong update mula sa ating mga friends from the UAAP. No, para maibahagi din natin kahit papano yung stats, no, game stats as of this moment. Yeah, mamaya silipin natin. Basta ongoing na po labanan between National University Lady Bulldogs and UST Tigresses. And then later on at 12 noon, maghaharap naman ang FEU Lady Tamaraws and Ateneo Blue Eagles. Ang men's basketball action magsisimula po alas 3 ng hapon. So UST will go up against National University. So same teams din to. Men's and women's and men's basketball. So UST versus NU mamayang 3 p.m. sa men's side, and then at 5:30 p.m. maghaharap naman po ang FEU Tamaraws and Ateneo Blue Eagles. So yan yung mga ball games natin for today sa UAAP. Ngayon, silipin natin yung standings. After last Wednesday's action, ito po ang mga kartada ng inyong mga koponan, no? Paboritong team sa UAAP. So sa women's basketball, nangunguna ngayon ang UST and National University at FEU. Pare-parehong 2 wins. Wala pang talo. So, sa pag-aharap ngayon ng Lady Bulldogs at ng UST Growling Tigresses, ay paglalabanan nila yung top spot sa women's basketball standings ng UAAP Season 89. Okay? And then, DLSU, Ateneo, UP, and Adamson, identical, 1 win, 2 losses ang kanilang mga records. Sa ilalim naman po ang UE with 0-2 win-loss mark. Yan yung standings natin sa women's basketball ng UAAP. Sa men's side, nasa ibabaw ang FEU with 3 wins and 1 loss, followed by National University, De La Salle University, and Ateneo de Manila University. So, tatlong teams nasa second to fourth places with 3 wins, 2 losses. And then Adamson, UP, and UST, pare-pareho rin. Nating dalawang panalo, 2 talo. And sa Cellar, University of the East, wala pa sila natitikmang panalo in 5 games. Yan po yung standings natin right now sa men's basketball. So sa meeting later ng UST at National University, okay, UST and National University, target ng UST, no, na makaangat sa standings. Habang yung NU, they would want to stay on top nitong men's basketball. Ang FEU, ganun din. No? If ever na manalo FEU later, they will still hold the solo top spot ng standings natin dito sa UAAP. Kung sakali. And they will face Ateneo Blue Eagles na mamimiss ang kanilang coach na si Louie Alas. Si Coach Louie po kasi ay napatawan ng UAAP ng 1-game suspension. Ano ba yan? Sumakto pa sa birthday ni Coach Louie. Today is birthday po ni Coach Louie Alas. No, hindi pala siya makakapag-coach sa kanyang team. No, bakit na-suspend si Coach Louie Alas? Siya po ay pinatawan ng 1-game suspension ng UAAP Basketball Commissioner's Office after accumulating 3 bench infractions. So, he will serve his suspension today on his birthday. At according sa Commissioner's Office, 2 of the 3 infractions occurred during Ateneo's game against De La Salle last Wednesday nang tinalo po ng Green Archers ang Blue Eagles. Diba? 83-76. 100 game nga yun eh sa pagitan ng 2 koponan. So, well, yun nga, may mga ano eh, may mga infractions na binanggit dito yung UAAP at the 3:42 mark ng fourth quarter following a foul call. Si Ateneo assistant coach Kirby Raymundo was observed verbally taunting itong si Boris Marasiga ng DLSU from the bench. Coach Alas was subsequently assessed a direct technical foul for unsportsmanlike behavior which was later changed to a bench technical foul. So also at that 3:42 mark ng fourth quarter, Alas was observed engaging in physical misconduct involving opposing players. He forcefully attempted to pull an opposing player to his feet before making further physical contact by nudging another player with his elbow. Although the incident was not seen by the game officials on the floor, the commissioner's office reviewed the incident and subsequently assessed the physical misconduct as a disqualifying foul under the UAAP house rules and applicable FIBA regulations. So yung third infraction, naganap naman yan sa game ng Ateneo against University of the Philippines noong September 19. So, during the game, very involved dito si Coach Kirby Raymundo. Assistant Coach Raymundo was assessed a technical foul for improper bench decorum, which is charged to Coach Alas. So, yung pala, kapag merong infraction yung mga assistant, napupunta din sa coach. Kaya, dahil doon, patao na ng suspension itong UAAP kay Coach Louie Alas. So, sayang. Celebrate na lang ni Coach Louie yung kanyang birthday. No, without nga lang his team. So, anyway, we will watch, of course, the games and we'll see kung magagawa ba ng Ateneo, diba, to pull off a win without their head coach. So, sino ngayon ang papalit kay Coach Louie? Sino ang magiging interim head coach ng Ateneo? No? And nandiyan si Kirby Raymundo, baka isa rin siya mag-handle ng team. So anyway, yan po ang development sa atin sa UAAP Season 89. 27 minutes after 11 a.m., we'll take a break. And before that pala, isunod ko na yung schedule for Sunday. Kasi aside from today, may games pa po tayo sa UAAP bukas. So, tomorrow naman, SM Mall of Asia ang venue. So, ang mga teams ng UE and Adamson ang maglalaban at University of the Philippines versus De La Salle University. So, pareho po yan sa women's and men's basketball. So, 10 a.m., women's team ng UE and Adamson. Then, to be followed by the 12 p.m. match between UP and La Salle. So, women's basketball yan. 2:30 p.m., magsisimula naman yung men's basketball action between UE and Adamson. To be followed by the 6 p.m. match between UP and La Salle. Okay, so yan po yung mga ball games natin sa UAAP. Okay, we'll take a break sa ating pagbabalik. Ilan pa mga basketball updates dito sa Hoop Talk.
16: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
17: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
16: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
18: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
16: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
19: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
16: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
20: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin.
16: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
2: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
21: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
22: HOOPTALK Talk.
0: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa Sports Radio 918. Samantala, balikan lang natin yung naging development naman po sa EASL nitong Miyerkules. Nagsimula na bagong season ng East Asia Super League kung saan ang lone representative ng Pilipinas, ang team Abra Weavers, ay matagumpay na nakapagtala ng panalo sa una nilang laban dito sa EASL. Wire to wire, 79-72 na tagumpay ang kanilang itinala kontra Hong Kong Eastern sa naganap nga po na unang playing date ng EASL sa SM Seaside Cebu Arena. Pinangunahan ni import Jalen Johnson ang koponan with 14 points. Freddy Ibrahim also had 14 points, habang DJ Fenner ang tinanghal naman na best player of the ball game sa kanyang 13 markers, 4 rebounds, 3 assists, and 3 steals. So si Malik Diouf, naturalized player na kasama rin ng Abra Weavers, had 12 rebounds para po dito sa Philippine ball club na they were in control from start to finish dito nga po sa kanilang kalaban na Hong Kong Eastern. So dahil sa panalong ito, ang reigning MPBL champion ay nasa ibabaw po ng Group C action for this continental or regional tournament. Okay, yan ang naging resulta. So, unang laro ng Abra Weavers, panalo sila dito sa EASL. And then, susunod na makakaharap ng Abra Weavers dito sa EASL schedule nila, ang Ryukyu Golden Kings. Pero next month, hindi lang next month, sa December 9 pa, medyo matagal pa ha. Sa December 9 sa Okinawa Suntory Arena, gagawin yung match na yan. So, December 30, they will face Taiyuan Pawian Pilots sa Taiyuan Arena sa Taiwan. So, yun yung mga susunod na matches ng Abra Weavers. Kasi sa ngayon, ang Abra po, after that debut sa EASL, focus muna sila dito sa playoffs ng MPBL. So, MPBL playoffs, nagsisimula na po. I think kagabi, nagkaroon na ng mga ball games. Nanalo ang Abra sa kanilang unang laban. No? Nasa North Division kasi sila. So, quarterfinals na po ng North Division and South Division. Best of three yung quarterfinal matches dyan. With the Abra Weavers, okay, kalaban nila itong Quezon City Black Bulls. Okay, samantala yung Maykawayan Gems, kaharap naman ng Pasay Voyagers. Okay, and then Victory Liner Caloocan, kalaban po ang Ilagan Isabela. And San Juan Knights will battle Bataan. Yan po yung mga pairings para sa quarterfinals ng North Division itong MPBL playoffs. And then sa South naman, Quezon Huskers will face Zamboanga. And then Batangas kontra Cebu. Jensen Warriors kalaban po itong Centro Mall team. Okay, and Binyan Laguna, Katunggali ang Mindoro Tamaraws. Okay, so sa South Division naman po yan nitong MPBL Playoffs 2026. Kaya sa December pa yung next game sa EASL ng Abra Weavers na first MPBL team representative no, dito po sa East Asia Super League. Eh, samantala, WNBA, nagaganap ngayong mga oras na ito yung semifinals ng WNBA. Nasa fourth quarter of action, yung isa pa nating semifinal match between the Valkyries and Las Vegas Aces. So, itong Golden State Valkyries, isang panalo na lang ang kailangan nila para umabante po sa finals ng WNBA. 2-0 advantage ang kanilang hawak sa serye kontra Las Vegas Aces. Samantala, dun sa isa pang conference, abay umabante na po sa finals itong Dream. No? Itong, wait lang. Okay, sina Aja Wilson. Yan, yung team ni Aja Wilson. Umabante na po sa finals. No? Atlanta Dream. No? Atlanta Dream advanced to the finals. Kasi kani-kanina lamang po, they won. No? Dun sa kanilang game 3 ng kanilang semifinal match kontra New York Liberty. Ay, doon pa naman sa home court ng New York Liberty, naganap yung match na yon. But Atlanta Dream prevailed sa score. Okay. Ito yung final score natin for today's action. So, they won against, dito nga po sa New York Liberty. Third win nila ito dito sa semifinals. 85-83. Grabe, oh. 2-point victory for Atlanta Dream. So, yan yung naging panalo ng Atlanta Dream with Angel Reese leading the Atlanta Dream with 22 points. 21 markers naman si Ryan Howard. Okay, then Dewana Bonner had 13 markers. Para po sa Atlanta Dream na na-sweep yung kanilang series kontra New York Liberty. Okay? So, with that, nasa finals na ng WNBA, ang Atlanta Dream, hinihintay na lang nila kung anong koponan between the Valkyries and Las Vegas Aces ang kanilang makakaharap. Oy, tabla ang laban between the Las Vegas Aces and Valkyrie 71-all with 26 seconds remaining sa ball game. Ayun, leading ang Golden State Valkyries 2-0 sa kanilang series. And speaking of, teka, si Aja Wilson pala nasa LA or Las Vegas Aces. Las Vegas Aces. Oh, lumalaban pa, ha? Pumapalag pa itong Las Vegas Aces. Tingnan natin kung ma-extend nila yung semifinal series kontra Golden State Valkyries. Oh, pero tinanghal po na WNBA MVP itong si Aja Wilson. So kahapon, inanunsyo ng liga ang pagkakahirang nga po dito kay Aja Wilson. So she was named as the WNBA MVP. Wow! Ay, naku, happy naman para sa kanya. Si Bam Adebayo, diba? Parehong ano, outstanding players sa larangan ng basketball. Itong magjowa na ito. Okay. So, fifth WNBA MVP na kamit ni Aja Wilson. At tinanggap niya yung kanyang award sa ginawang pre-game ceremony. Wala palang pre-game ceremony. But just the same. Ayan. Fifth WNBA Most Valuable Player Award. Record yan, ha? Fifth WNBA MVP for Aja Wilson. Tinanggap niya 65 out of the 74 first place votes and 9 second place votes. So, pumangalawa naman si Lynx rookie guard Olivia Miles. And then, Kelsey Mitchell, third sa voting with Caitlin Clark finishing in fourth. Si Brianna Stewart naman ang fifth

0: Storm, merong Overwatch, at sa kung ano pa. Pero dito, ano ang message ni BlizzCon dito, mga Brad? Kapag tinignan mo lahat ng announcement, ang pinaka-obvious strategy ay Blizzard is betting on Blizzard. Hindi sila nagpakita ng 10 totally new IP. Hindi sila nagpunta sa stage at sinabi na forget everything, actually kabaligtaran. Ang sinabi nila, remember everything. Remember StarCraft, remember Diablo, remember Warcraft. Nako! Talaga naman, remember why you cared about Blizzard games at pwede mo itong tingnan in two ways. Una, syempre yung pure nostalgia, fair criticism, nasaan ang totally new world? Diba, nasaan yung next original Blizzard franchise na magiging laki? O kasing laki ng Warcraft? Good question. Pero sa kabilang side, bakit mo naman itatapon ang decades of world building? Diba, StarCraft is valuable, Diablo is valuable, Warcraft is insanely valuable, and these franchises already have fans. They already have history. May emotional connection na rin yan. Hindi pa kasama dyan yung kailangan ng magbago ng ginagawa. At masabi naman na, kumbaga, mayroong, masabi naman na may bagong, at masasabi naman nating mayroon. Dahil StarCraft as an open world shooter, well, yan yung new direction ng World of Warcraft, mga Brad. Diba? Interesting experiment, Diablo 5, proper sequel, New Warcraft 3, after 23 years, unexpected, diba? So, talagang may ginagawa itong BlizzCon, mga Brad, ha, patungkol dito. So, well, it's actually about time, diba? So, meron tayong mga magandang napag-usapan ngayong araw. So hopefully maging maayos 'to, mga Brad, ha. Si-send ko dito yung sana napanood niyo yung mga nangyari sa BlizzCon, yung mga random videos ng StarCraft. Napakaganda nung yung video, panoorin niyo, ha. After siguro ito, bago ako magpaalam, magpapaalam na ako, tapos panoorin niyo yung video, Tapos yung iba pang mga videos na may kinalaman po sa BlizzCon, mga Brad, ha? Anyway, nako, it's time to say goodbye for us. Maraming salamat po sa lahat nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanoko, mga Brad, magkaringan po tayo next week dito po sa Press Start Pilipinas, 918 kHz Sports Radio, and of course, Monday, 4 to 5 in the morning, sino naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
9: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.

0: Philippine sports. Just one last message for this special edition of our program, please, Cecil.
1: Yes, I just thank you so much for the acknowledgement. I know a lot of the things in the past. I just am feeling very motivated for the next chapter. I'm inspired by, you know, supporting the next up and coming athletes. It's great that I have that connection back and talking to a lot of people in the Philippines. I'm looking forward to that connection and being supportive and being available to anybody out there. And great for Philippine tennis and all the sports. And thank you, Judith, for having me as well.
0: Yes. Salamat. Mabuhay. Cecil Mamiit.
1: Mabuhay. Yeah.
2: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
3: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
5: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last, ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
4: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
6: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
4: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
7: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
4: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa critical

0: one spot, then to the number two, then to the number three, four, until the 15, you know?
1: Yeah, that's a nice idea. On the other hand, I want to ask you, how about, at this point, normally a promoter gives the boxer a guaranteed price, right? Let's say,
0: yeah.
1: Especially in a market fight, 10 million, 20 million, whatever.
0: Yes.
1: I do not go with that kind of system because normally, especially in the last 3 or 4 rounds, they just dance atop the ring. It's a boring fight. But if you change a little bit, let's say the champion will get 5 million, the challenger will get 1.5 million, and if you knock out, whoever knocks out wins another 5 million, and that will be another thing. Up to the last round, it will be very, very interesting because one of them will have to go down to win a much bigger purse. How do you see that idea?
0: Well, that is a good idea, good idea. I think that that idea is already on in the UFC because it's not exactly how you say, but you know that in every event of the UFC there is a prize for the fight of the night, so they should be put some money for who make a greatest fight in the event, so that the fighter go to fight not just to win, but to win and give some entertainment. In the boxing, we are speaking about entertainment, so it's important to entertain the people who pay a tickets to go to see your fight or all over the event.
1: Yeah, that's why I am telling you, because I noticed that in the field of boxing, maybe in the UFC, in the mixed martial art, they do some kind of special fight that if you...
0: Special award. Then you make the best fight of the event, you get the fight of the night, and you can earn...
1: additional.
0: $50, $100, $2,000 more.
1: Yeah.
0: So when you fight, you think also to fight good.
1: Yeah.
0: Not just to win or defend or protect yourself, like we see sometimes in some boring fight, also in Las Vegas. Yeah.
1: Especially with due respect to a lot of our modern era boxers, a lot of them, I don't see the effort that they have to give to the public, especially the paying public, whether it's in the arena or in the pay-per-view. They should repay every single cent, but because it's a guaranteed price. If you are given 10 million, maybe 20 million, whatever the amount, they'll just dance it around. Even at the end, who cares? I will be given that much.
0: Yeah.
1: But if you change a little bit of the idea by adding and putting down a little bit the guaranteed price, but adding a certain amount of money to make it more livelier. That's more exciting. That's what I mean.
0: Yes, I understand. It's important to find a solution to get a lot of five, like for example Marco Antonio Barrera versus Morales or Pacquiao versus Marquez. Or the fight of Mayweather versus El Chino Maidana, where there is a war in the from the first to the 12th round. I understand what you mean.
1: Yeah. Nowadays, do you agree that the boxer should only get the guaranteed price given by the promoter and does not have any say on all sponsorship, because that's how they do it right now? They'll give you a certain amount as a guaranteed price, but they never give you a single cent out of their sponsorship. Is that a justifiable idea?
0: Yes, depends. Some boxer get some extra money by the pay-per-view share. Sometimes, for example, Mayweather, Pacquiao, these famous fighters earn a lot of money also by the percentage of by the pay-per-view share. But the sponsorship that you can find, you find all by yourself or by your manager, not surely by the promoter, that but have a contract with the television and get all by himself the money. Don't share the money with the boxer.
1: As I understand, please correct me if I'm wrong on this aspect. As I understand, the promoter normally handles everything of the boxer, even in the sponsorship. If they say that this is only that I can give you, this is the guaranteed price, you don't have anything to do about the sponsorship, and the pay-per-view, you have something on it. But never did I read something that the sponsorship is also shared by the boxers.
0: Well, the promoter not share the sponsor because he have a contract with the television. Who share the sponsor is the manager, and generally on the contract. The problem is also the corruption of the manager that sometimes never show the contract to the fighters. And for example, if I earn $1 million, they tell you, there's only $100,000 for this fight, so you will earn $70,000 because of my 30% percentage. You know, imagine if they tell you to share a sponsor, it's impossible.
1: Yeah, the pay-per-view is but normal. It's around 80% goes to the whatever network, and the 20% is divided among the two boxers, whatever the percentage
0: or
1: is.
0: Or maybe less.
1: Yeah. 70-80%, that depends on the contract, I don't know.
0: Yeah,
1: if it is a big time boxers, maybe 70%, or only 30, something like that. With what do you call this? Can I ask you one more question before
0: yes.
1: The first portion of my program ends up? How do you see a boxing fund given to a boxer, especially by the World Boxing Bodies, in case there is an injury or death? How do you see that? A special boxing fund.
0: Yes, of course. For example, I don't know the other sanctioning body, but the WBC, I know for sure that help some boxer active or retired that have some injury, and for example, they cannot find another work when they finish the career. I remember that, for example, the famous Wilfrido Benitez,
1: yeah,
0: the youngest world champion of all the time, was helped. Of course, they will not give you a lot of money, but just an economic help to can eat something, to find maybe a place where to stay. It's very sad to say, but some boxer never save money, and when finish the career don't have nothing to live, nothing to survive, and if he injury also is a disaster track if the sanctioning body don't help.
1: Yeah, champ, I would like you to give a message to our boxing fans out here before ending up the program. And if you have something to shout out, you can do it.
0: Well, I want to thank you to give me the opportunity to speak to all the Philippine people. And I will share this message to all the boxers that want to become world champion, to never give up. And that for me, the secret is the resilience, not the talent. So it's more important to resist until the end, until the world title shot, that, for example, make 1 year of hard train and then make a pause, then restart. You have to be resilient and every time stay focused in your dream. Stay alone from the drugs, stay alone from the alcohol, from the all the issues that the people can have, and try to chase your dream. And I want to also to be how happy I am to add the fortune to become world champion in Italy. In all over the history, there are only 27 world champion in the major sanction in body. So I will thank you to God and all the boxing world for the opportunity that I have, especially to Gilberto Mendoza and the WBA.
1: And with that, I'm deeply very grateful for giving me this opportunity to interview you here in my Radio Boxing program out here in the Philippines. More power, keep punching. Champ Alessandro Regocini.
0: Thank you very much, my friend.
1: Thank you very much. Take it away, engineer.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
4: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
3: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
5: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
3: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
6: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
3: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
7: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas mabali ang trabaho natin eh.
3: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
14: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
15: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan.
13: For the first time, the Atlanta Saints have won their first straight away. Shotty Davis.
15: Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre,
16: bawal ang pikon.
15: Bawal ang pikon. Sports lang. Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
1: Magandang magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. Pumapasok na po tayo sa ikalawang oras ng ating programang Sport Lang dito po sa Sports Radio 918. At nasa linya na po natin ang ating guest ngayong hapong ito. Walang iba kundi ang presidente po ng APRO. Dito po sa Pilipinas, asosyasyon po yan ng lahat ng mga ring officials sa ating bansa. Walang iba kundi si Sir Gil Rubiego Co. Good afternoon, sir. Magandang hapon po sa inyo.
17: Kaibigan, magandang hapon din sa iyo, Romuel.
1: Kumusta na po? Ano po ba ang balita na maibibigay ninyo sa ating mga listener right now?
17: Actually, mabuti naman ang sitwasyon ng kalagayan ng ating boxing as a sport, ano? Actually, itong last month, noong September, andun kami mga official sa buong Pilipinas. Nasa Bohol kami, nag-attend kami ng Philippine Convention ng ring officials, professional boxing ring officials ng the Philippines.
1: Wow, ang ganda po. Ano po ba ang napagkasunduan o mga bagong mga news item hinggil sa inyong pagsasalo-salo at sa inyong konbensyon?
17: Ano po, pakiulit po?
1: Ang tanong ko po, ano po yung napagkasunduan ninyo o napagdesisyonan ninyo doon sa inyong konbensyon diyan po sa nanaganap diyan po sa lugar na pinagpuntahan ninyo? I think sa Bohol po yan, ano? O
17: yes,
1: sa Cebu? Sa Bohol.
17: Actually, sa tuloy-tuloy naman na ang hangarin ng professional boxing sa bansa natin ay lalo na sa officiating ay panatilihin yung competency ng bawat isa. Nandoon yung dapat talagang bawat isa magko-commit to be fair, competent, at yun nga, magiging impartial palagi para ma-improve ang boxing sa Pilipinas. Isa sa factor na kinukonsider ay yung officiating ng mga ring officials.
1: Kasi talagang very, very big factor yan. Lalo na doon sa mga up and coming. Kasi one false move, no? One false decision, I mean, is that magkakaroon ng debacle doon sa dalawa na yun eh. Kasi normally, naglalaban na yan, mga talagang nasa mataas na level na yan eh. Kumbaga, yung isa aangat, yung isa babagsak eh. So, kailangan maganda ang decision dyan. Matanong ko kayo regarding dyan. Halimbawa po yung decision is draw. Halimbawa po. Pag draw po ba, nakaka-apekto ba yung ranking nila doon sa kanilang posisyon?
17: Pag nag-draw. Sa akin pananaw kasi, depende yan sa sanctioning body. Ano? Pero
1: okay.
17: Pag draw yung result, misa namamantin nilang yung kalagayan yan. Halimbawa, before the fight, before the boxer fight, halimbawa, nasa rating siya, let's say, nasa number 10 siya.
1: Mm.
17: And then lumaban siya na supposedly, kung nanalo, dapat may improve yung kanyang angat yung kanyang ratings. So, control lang yun, talagang magkakapit to. Bahari, manatili lang siya sa kanyang kinalalagyan. Ayun, yun yung epekto doon. Samantala, kung nanalo siya, expectedly, natin, mag-aangat siya.
1: Kanya ko na itanong po yan. Kasi gusto ko itanong sa inyo na highly possible na nowadays na magkaroon ng magandang criteria na gawin para sa mga ranking na may, halimbawa, let's say, number 15 ito. Tapos may corresponding, ano siya, corresponding points, parang ganon. Pag tinalo mo yan, no, ng let's say knockout o decision o split decision, whatever, majority decision, meron ka makukuhang points from that ano boxer na dadalhin naman nung nanalo. Kumbaga, madadagdagan siya. So, magiging mas maganda yung rating system kumpara sa walang mga ganon. How do you see that idea?
17: Oo, kasi marami, actually, maraming mga factor na kinukonsider yung sa ratings committee.
1: Mm-hmm.
17: Kahit dito lang sa GAB, tinitingnan nila unang una yung record ng naglaban.
1: Mm-hmm.
17: Kung ako, kunyari, halimbawa, nag-aspire ako na umangat ng ratings. Pero yung nakalabang ko, tinalo ko, kunyari, tinalo ko, pero yung record naman na tinalo ko ay ganun lang. Yung parang bang...
1: 5-10.
17: Salita, yung parang papipitsugin lang. Parang hindi ganun kabigat, kalakas ang dating sa ratings committee.
1: Oh.
17: Kaya mas maganda sa matchmaking kapag meron kang prospect na gusto mong isama sa ratings at kaya magtumaas ang ratings niya, ipares mo yung boxer na yan ng isang boksingero na maganda din naman ang
1: exactly
17: perform ang ratings.
1: Tama po kayo dyan. Agree ako dyan.
17: Oo. Kasi kung kahit tinalo mo na knockout yan, pero tinan mo naman ang kanyang record, kunyari, mas halos pareho lang yung talo-panalo. Tapos ininaban sa'yo na ikaw, naka-ratings, sa ratings ka na. Eh, most probably, kung may effect man yan, napakaliit lang yung epekto niyan.
1: Tama. Kasi nakikita ko naman doon, dapat, pag tinalo mo yung magandang record, dapat malaki kanyang kailangan ngayon, baguhin na yung rating system na mga may merit points na. Pag tinalo mo yung maganda rating, hahatak ka na maraming ano doon, rating
17: correct
1: points. Dapat ganon. Pag halimbawa, tinalo
17: actually,
1: mo yung mataas.
17: Actually, pare, ginagawa na ngayon yan.
1: Aha.
17: Ginagawa na yan. Actually, ino-observe na nila yan. Kaya nga, ako bilang... kasi ako, nagbabasa naman din, nagtatanong ko, nakikipag-uusap ako sa mga kasamahan natin sa GAB o sa ibang mga sanctioning bodies, yung mga kaibigan naman tayo. Isa nga yan sa sinishare nila na kapag nagmamatch up, may match up na gagawin. Yung isang boksingero na naghahangad na masama sa ratings, o kaya kung nasama na sa ratings, kung nasa ratings na siya, gusto niya umangat,
1: mm,
17: dapat ipaparis niya, medyo maganda din naman kahit papano yung record ng ikakalaban sa kanya. Huwag siya bibigyan ng bitsugin lang na boksingero kasi maliit lang epekto noon kahit tagalo mo pa ng knockout yun.
1: Totoo.
17: Pero kahit papano naman, malaking bagay yung mananalo ka tapos lalo kung knockout pa yung result, yung outcome ng laban. Malaking factor din yan na ikipulsyedan na sa ratings committee.
1: Ang kanya ko na sabi sa inyo yan kasi siguro panahon na talaga na maraming bagay sa boxing ang dapat na baguhin. Doon tayo mag-usap sa, ano, sa judging kasi alam ko sa judging maraming mga kontrobersiya dyan. Panahon na ba na basagin natin yung 1 to 10. Kung magagaganituhin natin, 10 yung perfect. Eh, ayaw mong saktong 10. Gusto mo 9.8 lang. Dapat mga ganun. 9.1, 9.7, tapos 8.5. Hindi na yung eksaktong 8. Kasi kung titingnan mo, parang may discrepancy na pag sinakto mo eh. How do you see that idea? Na dapat may mga point-point na.
17: Actually, dati-rati, may mga boxing match up na 11 rounds ang ano championship, 11 rounds, parang alanganin siya. Para pag sinum up mo yung score, hindi siya ano talaga. At saka may sabi mo na nga, may mga point, pwede mag 1.5, 1. Ganyan. Actually, meron na yan. Naranasan ko yan noon eh. Tapos yung number of rounds, 11 rounds lang.
1: Oh, hanggang 11 or 12. Oh. Di pabuti oh. Natin hanggang doon. Problema ba yun?
17: Oh. Pero ang ano kasi, pagko-compute, mas napapabilis kapag wala na mga point-point na, ano, wala nang tinukong mga 9.5 kunyari, 9 point, ano. Kanya. Mas madali makompute naman kahit pero hindi imposible yan na sinasabi mo.
1: Oh, kasi ang
17: hindi imposible. Maganda rin yan.
1: Kasi alam po ninyo, kanya na gusto ko i-inject yan. Kasi in case na malapit lang yung ano, yung sa tingin mo halos pantay. Sabi nga ninyo, bihira maglagay ng 10-10 o 9-9. So, kung bibreak mo yon at the closest, 10, yung isa, 10, yung isa, 9.9. Kasi hindi mo nga pwede itabla eh. Pero nakita mo, very close yung fight. either side will, ano, will win. Depending on the, sabi nga, subjectiveness nung nag-score. So, kung nakita mo, very close, di gawin mo 9.9 yung isa, 10 score. Halos parehos lang yun. At least, naibigay mo, kaysa yung one full point is a very, very big discrepancy, Sir Hill.
17: Oo. Parang lumalaba yung, tingnan mo, kung yung pagiging panalo ay moderate lang, o kaya convincing naman, may ganon. Di ba?
1: Tama.
17: Parang may point na ibibigay. Actually, sabi ko nga, nabanggit ko nga kanina na maganda yan dahil doon mo makikita kung gaano ka-close yung laban.
1: Exactly. Tama po kayo. Oo. Agree ako dyan.
17: Kasi kung laging gano'n na eksakto lang yung 10-9, 10-8, eksakto, hindi mo talaga makikita yung closeness of the fight. Kasi kung 9.9 sabi mo, kaya 9.8, doon mo makikita mo talaga na napaka-close ng laban nila.
1: Mm-hmm.
17: Napaka-close yun. Kaya lang, actually, na-discuss na yan noon nung nag-attend ako sa convention sa Florida. Nabanggit na yan na mayroon na nag-propose yan noon. Kaya lang, hindi siya nagpo-prosper eh. Hindi ko taos maisip kung ano nagiging impediment o ano nagiging dahilan na hindi
1: magamit.
17: Try, hindi nasusubukan.
1: Oo. Wala naman masamang kung, masubukan eh.
17: Oo, wala naman dahil kung hahanapin mo talaga yung sabi mo na nga kung close, very close na laban o kaya ano talagang malayo ang diferensya, malayo ang agwat.
1: Mm.
17: Kikita mo doon sa scoring, sa point-point na lang. At saka kaya ako, pabor ako dyan. Pabor ako actually. Minsan, mabanggit nga yan sa ano. Kasi maganda naman talaga ang ano niya. Maganda ang kanyang purpose.
1: Totoo yan. Tapos, gusto kong pag-usapan rin natin regarding sa mga referee na let's say may mga pagkakamali na hindi naman sinasadya, which is natural yun eh, kasi ano lang yan eh, sabi nga nila tao lang na nagkakamali.
17: Yes.
1: Sa tingin ninyo, ano ba yung pinaka worst penalty na dapat ibigay sa isang hindi naman nagkamali, no? Siguro mali lang yung sabi nga o hindi naman sinasadya, I mean, yung pagkakamali. Mm-hmm. At saka yung sinasadya. Pangalawa, papaano mo malalaman na sinasadya yung pagkakamali at hindi? Kasi very subjective yun eh.
17: Yes, so hindi mo talaga kasi nasa appreciation yan ng referee yung action niya, kung anong gagawin niya. Nasa kanya yun, siyang bibigyan ng judgment talaga based on his appreciation of the action.
1: Mm-hmm.
17: Kasi hindi naman siya objective eh.
1: Yes.
17: So, nasa mind lang niya yung kanyang decision. Doon manggagaling sa kanyang pag-analyze sa situation, kanyang kung paano na in-appreciate yung action. Doon, kaya ang referee dapat mabilis talaga yung action, mabilis talaga ang decision making. Otherwise, kung pahuli-huli ka, hindi ka dapat mag-referee talaga. Ngayon, may mga ang officials naman, buong mundo, hindi naman talaga laging perfecto. Kahit yung mga bigati natin, mga officials.
1: Ayaw naman.
17: Hindi sila laging, hindi naman laging maayos eh. Hindi naman, kunyari, ngayon, 90% of performance, 90% maganda. Sa sunod na pagkakataon, baka maging 75% na lang yan. Ibig sabihin, we are bound to commit sometimes mga lapses.
1: Mm-hmm.
17: Ano lang naman yun eh. Nangyayari naman talaga siya. Wag lang yung habitual na lagi na lang mali. Lagi na lang mayroong problema.
1: Mm-hmm.
17: Ayun. Ngayon, kung sa penalty naman pag-uusapan, nasa commission na yan.
1: Nasa commission.
17: Nasa commission.
1: Mm-hmm. Hindi pala the association has no specified commission or as a whole, a commission itself to decide on that matter. Walang ganon.
17: Well, actually, ako kasi, partner ako ng mga policy ng GAB, lalo sa atin, sa GAB tayo.
1: Mm.
17: Kapag may official na complaint na nakarating sa GAB,
1: yes,
17: regarding officiating, doon sila mag-a-act. Doon na-action na ng GAB yung reklamo. So, ang gagawin ng GAB, ayon sa kinagawian, nalalaman ko din yun, dahil pinapartis nga ako ng kanilang mga ginagawa, ayon, na iniimbestigahan nila yung concern na official.
1: Uh-huh.
17: Pinapaliwanagan, nagpapaliwanag yung official na yan. Bakit siya nakarating sa ganung desisyon, paano nangyari. Ngayon, later, pag-aaralan ng GAB, yung explanation na ginawa ng isang official. Pero andun pa rin yung sinasabi ko na meron talaga pagkakataon na nagkakaroon ng lapses ang mga official. Hindi naman lagi perfect eh.
1: Mm, totoo yun eh. Sabi nga eh, tao lang tayo na nagkakamali.
17: Pero hindi dapat nagiging excuse yan eh.
1: Totoo yan.
17: Hindi dapat magiging excuse dahil tao lang na pwede magkamali. Hindi naman lagi ganun katwiran na ba dahil tao lang. You have to study our official sabat nag-aaral yan. Talaga marunong mag-decide ang desisyon na pabor sa dapat na paboran. Hindi doon sa hindi nararapat. Dapat yung panalo, dapat siyang i-declare na winner, yung panalo.
1: Sir Hill, pumasok lang sa mind ko ngayon lang. Yung, what do you call this, yung controversy ng laban ni Eman Pacquiao. Yung sa Bohol. Ano na ang sitwasyon right now nung ano na yung kaso na yun na isinampa nila sa Games and Amusement Board?
17: Si Bakusa.
1: Si Bakusa.
17: Kalaban si... Ano ba pangalan? Yung Perez?
1: Inangal na nakaupo na daw, sinusuntok pa, something like that. How do you see that the fight? Hindi ko kasi napanood po yun eh.
17: Actually, inulit-ulit kong tingnan yung nire-replay ko yung action na yun. Na, sa round 1 yata nangyari yun. Totoo naman na may mga suntok. Kitang-kita natin doon sa replay sa TV. Kasi wala ako doon nung gawin mangyari yun eh. Wala ako doon eh. Kaya ang ginawa ko, tininan ko lang. talaga may mga suntok na parang papunta doon sa batok, papunta doon sa likod ng ulo, sa may, ano, dito sa likod ng ano, na, talagang bawal yan, rabbit punch na yan. Ngayon, ang referee, siguro nakita niya na hindi naman talaga tumatama. May mga suntok papunta doon sa target na yan. Pero baka sa tingin niya, hindi naman talaga tumatama.
1: Mm-hmm.
17: Kaya ganun ang ginawa niya. Ay, sa akin lang yun, ano? Yun lang sa tingin ko. Baka kaya nagkaganyan dahil kitang-kita sa natin, ano, sa TV nanonood na may suntok talaga na pinapakawalan yung boksingero. Papunta doon sa part ng katawan na hindi dapat tina-target. Ano. Pero dahil nga ang referee ay inaasahan na mas ano ang kanyang desisyon kasi siya ang pinakamalapit doon sa aksyon eh.
1: Mm.
17: Malapit siya sa aksyon. Kaya siguro ganoon ang ginawa ang kanyang naging aksyon doon. Ganoon pa man, ulitin ko lang, ang yung nangyari na yun, naisubmit niya, nagreklamo yung side ni Bakusa.
1: Mm.
17: O, nagreklamo sila yung camp ng Bakusa sa GAB. Unfortunately, sa ngayon, wala akong update kung ano nang
1: ang kinahinatnan.
17: O outcome ng investigasyon ng GAB.
1: Yung ganun ba na kagaya noon, sa tingin naman ng ano, hindi tumama, pero yung mga, siyempre kasi iba po yung view nung what do you call this, nasa tinatawag na slow-mo o camera at iba yung view nung nandun mismo atap the ring eh.
17: Actually ako, nagre-refere ako ng ilang taon na talagang ano, pero ito ngayon late din eh, hindi na ako nagre-refere, nagjudge ako. Pero if I were the referee yung sa doon sa ano, pwede ko bilangan si Bakusa. Pwede ko bilangan as a knockdown. And then after that, pwede ko tawagan yung nanuntok sa likod na
1: minus one.
17: Pwede ko siya i-deduct yung point.
1: Ah, yeah.
17: For hitting the boxer or punching the boxer who is down, which is illegal.
1: Pwede pala yung ganon. Bibilang mo ito ng ano, pero magdi-deduct ka doon sa nanuntok ng illegal punch.
17: Yes. Oo, kung ako yon, ganun pwede ko gawin yon. So, kasi dalawang option pare. Bilangan mo yung down, mag-down na kasi talaga naman hindi na sumusuntok eh. Pwede i-declare yun na knockdown. And then after that, isusumon ko yung boxer na nakapag ng foul para point deduction.
1: Mm-hmm.
17: Or, kung talagang matindi yung tama sa likod, pwede i-disqualify actually yung kalaban ni Bakusa.
1: Oh, yung sumuntok.
17: Yun yung pinaka doon na senaryo, mabigat. Pwede i-disqualify. Depende nga sa ano ng referee kung tumatama nga ba o hindi.
1: Decision making.
17: Ang problema, nung inulit-ulit ko sa TV panoorin, pagkatayo ni Bakusa, hindi naman nireklamo yung ulo eh, kundi low blow eh. Hindi ulo yung nareklamo. Ang kanyang action, ang kanyang complaint, yung low blow.
1: So meron ba low blow talaga?
17: Kaya nga ako natawa eh.
1: Oo. Ha? Meron po ba talagang low blow na nangyari? Bakit aangal siya ng low blow?
17: Oh, yun na nga eh. Nagtaka ako, bakit ang kanyang yung mga pinapakita niya para sinasabi niya na may siya, low blow na natanggap. Eh, samantala, hindi naman talaga lublo eh. Eh, nagulat ako, bakit yan ang kanyang pinapakita sa referee para nagreklamo ng lublo?
1: Ah, Sir Hill, pwede po bang yung mga ganyan na nangyayari na mga eventful things sa babaw ng ring, pwede ba i-declare yan na ano, no contest? Para at least walang epekto doon sa both parties concerned?
17: Kung Hindi na pwede ba no contest yun dahil nagpatuloy eh.
1: Mm.
17: Pinagpatuloy naman. Kung siguro, kung hindi
1: there and then, hininto. Hininto there and then.
17: Oh, kung halimbawa, hindi na lumaban si Bakusa. Kasi first round pa lang yata yun eh. Pwede talaga.
1: No contest kasi within four rounds eh.
17: Kaya nga, maagang-maaga pa sa laban. Kaya, kunyari, sinabi ni Bakusa na nagkaroon talaga siya ng tama na gano'n. Hindi unfit to continue the fight.
1: Yes.
17: So, pwede i-declare yun na no contest.
1: Ayan. Sir Hill, ano po ba yung mga criteria para i-declare ang isang fight na no contest? Para alam naman na ating mga listener at saka boxing fans, ano yung mga criteria para i-declare ang no contest within the ano, four rounds sa sabi nga eh, fight?
17: Four rounder?
1: Within the four rounds, whether yan ay four rounder nga or more than four rounds. Ano yung criteria ng ano ng no contest?
17: Ang pagkakaalam ko, dine-declare na no contest ang isang laban kapag early rounds pa lamang nagkaroon ng matinding unnecessary ano na nangyari sa boxer. Kunyari, nahulog
1: mm-hmm.
17: sa ring, natulak, tapos hindi na nakayanan ng bumangon, pare, no contest yun. O kaya, sinuntok, na foul ng suntok, first or second round, hindi na matuloy yung ano, na, kasi foul, ano, hindi na kaya na ituloy yung laban, pwede i-declare no contest yun.
1: Mm-hmm.
17: Pero kung suntok yung tumama, legitimate punch ang tumama, sa legitimate target nag-land yung punch, hindi pwede i-declare no contest yun.
1: Mm-hmm.
17: Basta yung mga technical nangyayari, mga technicalities like foul, mga illegal punching, mga bagay na hindi nararapat sa gawin ng isang boksingero sa kanyang kalaban, yun yung nakikita ko madalas na nagiging sanhi, kaya nadideclare na no contest yung laban. Pero kapag lumagpas sa 4 rounds yan, kung pwede technical decision, titingnan yung scorecard.
1: Sir Hill, dahil nga advent of technology na tayo, panahon na po ba na dapat yung referee naririnig na yung mga sinasabi niya via remote dito sa likod niya na pag sinabi niya break, naririnig rin ng arena, naririnig ng halimbawa sa TV or what, yung naririnig na yung lahat ng sinasabi niya kasi merong problema pag hindi at kumaingay. A very good example is that yung laban ni sino ba yung kalaban ni Pitbull, si Nestor Bravo. Hindi wala naririnig kung nagsabi na, kasi hiniwala yon eh. Tapos wala naririnig kung nagsabi ng fight. Kasi bigla na lang sinuntok ni Pitbull si Nestor Bravo. Bagsak si Nestor Bravo, knockout. Pero hindi mo maririnig na nagsabi yung referee na fight. Kumbaga hiniwalay, no? Dapat ba maririnig na ng tao na para lumabas na illegal o legal yung punch na thrown? How do you see that?
17: Tindi ng ating
1: teknolohiya
17: sa advice na tayo halos, walang problema. Dapat talaga, mas maganda nga yung ganun eh. Kasi supposedly, ang command ng referee, kasama na yung kanyang hand signal saka yung verbal command. Mas maganda kung
1: naririnig.
17: Mas maganda kung naririnig yung kanyang sinasabi.
1: Exactly.
17: Plus, yung hand signal niya, mas maganda yun dahil pati yung corner makikita nila o malalaman nila kung anong dapat gagawin ng kanilang boksingero. Kasi nadidinig din nila yung sinasabi ng referee. Mare ang nadidinig ng boksingero yun, pero mare hindi niya talaga maintindihan kasi yung time na yan na lumahabang lumalaban siya, iba yung concentration ng tinitinan ng boksingero. Kaya kung madidinig yan ng corner, magkakaroon ng ano ang corner, magkakaroon ng idea ka ganito pala ang gusto mangyari ng referee ko ano pag time pagkatapos ng bout, pagkatapos ng round, i-advise na lang yung boksingero nila na ganito ang gawin nyo. Ayun ang nadidinig namin sa referee. Kaya malaking bagay pare yung gano'n na mangyari na madidinig kahit na buong, sa buong arena, okay lang yun. Kasi wala naman dapat itago yan eh.
1: Exactly, dapat transparent eh, di ba?
17: Yes, yes.
1: So,
17: wala pabulong-bulong dyan. pabulong-bulong.
1: Totoo yan, totoo yan. Kanya ko nasasabi ito is that gusto ko ma-improve eh. Sa pamagitan mo, Sir Hill, na sa mga gatherings, sa mga siguro seminars na sinasamahan mo, convention, alam ko na pwede mo yan na i-ano eh, gawin bang protocol. Basta umakyat, referee, dapat may sariling audio na nakakabit sa kanya na naririnig ng buong arena as much as possible.
17: Ang nakikita ko lang ngayon, meron siyang ano, meron naka-attach naman sa kanya na ano na yung mic. Maliit, pero ang nakakadinig lang noon yung ano, yung
1: dalawang boxer.
17: Commentator.
1: Ah, yung commentator.
17: Commentator lang.
1: Ay bo.
17: Oh, yung boxing analyst na nandoon. Yun lang ang nakakadinig. Otherwise, madidinig ng corner yung talagang verbal command, malakas. Kasi malakas yan dapat ang sinasabi ng referee.
1: Oh, yun rin ang gusto ko, yung naririnig ng audience mismo, kung maaari, kahit anong ingay niyan. No? Kung naririnig niyan. Kanya nga, pati yung bell, yung 30 sa akin ha, kanya nga proposal ko, digital, yung 3 minutes. Nakikita, pag ring ng bell, dapat hindi na pinapalo, real bell na digital. Para pag ring yung digital bell, uumpisa na yung ano, yung timer na nakikita na digital din sa buong arena.
17: Actually ginagamit na yan sa US, ginagamit na yan. Meron ako nakita na
1: digital na rin.
17: Ano na, digital din. Oh.
1: Very good. Transparent yan.
17: Kahit dito sa atin pare, sa amateur. Nag-aaro ako sa amateur. Digital ginagamit. Wala nang bell, wala nang manual na pinapalo yung bell. Walang ganun. Automatic, magre-ring yung digital ringer nila.
1: To start the fight.
17: Ngayon, dito sa atin, meron na yan. Kaya nga lang, dinadagdagan pa nila ng yun, bell talaga. Kinasabay nila doon sa pag, ano ng digital type clock. Sasabay yung pag ano
1: yung pagpalo ng ano batingting.
17: Para nadidinig malakas ang dating kasi nakandoon may mic naman na nakalagay doon sa may batingting, may mic 'yan na naka-attach doon.
1: Sir Hill, wala naman akong intention na mawalan ng trabaho yung mga batingting ano natin o yung timer natin. Wala akong intention na ganoon. Sa akin is that maging sumunod tayo sa panahon. At siguro yung sabi nga timekeeper, siya yung taga-diin na lang nung ano nung digital kung kailan mag-umpisa. Kasi automatic yun, magre-ring yun sa at the end eh. So yun na lang, may trabaho pa rin siya. Siya lang yung taga-start o taga-push nung button. May trabaho pa rin.
17: May trabaho pa din.
1: Yun lang nga, hindi lang taga-ting-ting.
17: Actually, meron na nga mga pamuksin tayo, amateur. Ako mismo, nandun. Kikita ko talaga. Wala nang bell. Puro cellphone, puro ano, nandun, naka-attach doon sa ano. Tapos ang ring, nagre-ring na lang siya kasi automatic doon sa time eh. Yung parang stopwatch na ano. Pero hindi siya manual na stopwatch na ipiklik mo pag on. At stop naman, ipipress mo na naman. Hindi ganun, tuloy-tuloy siya. Stop ko lang pag time out, ganun. Gumagamit na tayo niyan, pare.
1: Yung ano, yung sa mga, matanong ko lang sa inyo, no? Kasi naging reference.

0: Kasi bigla hahaba yung ano eh, yung sabi nga, boxing period. Hindi na 3 minutes yun.
1: Ayaw ko lang kung kasi ang nakagawian natin, kapag nag-order ang referee ng timeout, i-stop talaga yung clock. Stop. Kasi ang kanilang pinagbabasihan, yung action lang talaga, dapat within 3 minutes yun, yung action, actual boxing.
0: Mm.
1: Pag titinan yung
0: May interference.
1: Hindi siya kasama sa action talaga. Kaya ang pinag-anuhan nila, yung 3 minutes talaga, yun yung actual fighting action. Kaya pag nag-time out, dahil sa meron titingnan bagay ang doktor o anuman, kunyari, nag-black brown out, nawala yung ilaw, referee pa rin magsasabi para ma-time out muna.
0: Hindi ba magkakaroon ng discrepancy yun, Sir Hill? Dahil hindi naman digital yung timer. Kasi once na hininto mo yun, halimbawa nasa gitna yun ng between 31 and 32 seconds, lilipat na lang yun sa 32 seconds. So may discrepancy na sa time yun. May mali na. Dapat to the last split of a second, dapat yung digital timer. To be precise, according to what you're saying.
1: Yun nga ang ano doon. Actually, kahit minsan nga, no? Nagta-time out na, hindi naman napipress ng timekeeper yung clock na time out. So, ibig sabihin, hindi talaga ganun ka-accurate. I'm sorry for that. Ano? Hindi talaga minsan accurate yung mga ganyan, mga bagay-bagay na ganyan. Special ako, seconds or minutes na lang pinag-uusapan. Minsan niya, time na, wala nang oras, isusuntukan pa yung boksingero.
0: Oo. Yung ganun nga pala, how do you decide on that? Can you warn them? Can you, yung bang deduct points? Lalo na pag tinamaan. Diba, nag-bell na. May sumuntok pa rin. Nalaglag ngayon. How do you consider that situation?
1: Kung bell na, nadinig ng referee.
0: Oh, narinig.
1: Nadinig ng boksingero. Tapos sumuntok na.
0: Sumuntok pa.
1: At tinamaan yung foul yun. Illegal yun.
0: So, dapat yun. Disqualify na.
1: Ang referee, lalo kung may injury, pwede i-disqualify yung boksingero o kaya pwede didakan ng 2 points deduction.
0: Uh-huh.
1: Kasi intentional yun, lumalabas intentional. So, intentional foul after the bell, buntok. So, either kung wala namang injury, deduct 2 points, o kung may injury man, di na tinuloy yung laban, pwede disqualify yung boxer na nakapag-inflict ng foul.
0: Ano-ano po ba yung Sir Hill, ano-ano po ba yung mga criteria ng isang para ma-disqualify ang isang boxer atop the ring?
1: May mga maraming mga instances na madalas, marami na instances na nakita ko, na experience ko na kaya na-disqualify ang boksingero dahil sa ulitin ko, yung mga fouls talaga lagi ang nagiging sanhi ng disqualification. Sumuntok after the bell, sumuntok sa wala sa target, kasi meron tayong target parts ng katawan natin, may target talaga, target area.
0: Mm-hmm.
1: Sinuntok niya na hitting the boxer while down is also isa din sa sanhiya, kaya na-disqualify ang boksingero. Lalo na kapag hindi na kaya ituloy yung laban dahil sa ginawang foul na ginawa ng kalaban. Pero pag pinayagan na ituloy, andun pa rin yung

0: pwede pa rin na bigyan point deduction ng 2 points. Pero ang disqualification talaga, yung mabigat doon yung parusa na yan. Ulitin ko, ano, sumuntok ng after the bell. Tapos talagang yung boksingero, talagang flat talaga. Wala parang nawala ng mahala eh. Hindi na itunuloy yung laban. Disqualification yon. Paulit-ulit na pag ng mga foul, paulit-ulit despite na binigyan na warning ng referee. Pwede rin po ground for disqualification din yan. So constant o continuing fouls na ginagawa ng isang boksingero despite na winawarningan na siya ng referee, pwede rin maging ground for disqualification yan.
1: Sir Hill, matanong ko kayo, yung po bang tinatawag na elasticity o yung bouncing ability ng rope, may sukat po ba yon? Kasi may mga nakikita ko, mga ilang ano na napuntahan kong gym, sinusubukan ko hinihila, parang masyado malambot. Wala bang standard yon?
0: Actually, meron yan. Meron standard yung distance ng bawat rope.
1: Hindi, yung elasticity niya, yung capability niya para yung pagsumandal ka, yung lalayo siya, at yung pagtulak sa'yo. Wala bang ano yun, standard yon? Kung gaano dapat ka, ano siya, ka, yung strength niya, nasusukat po ba yon?
0: Wala akong nalaman pa na kung paano masusukat yun. Pero kasi nakikita ko lang, may mga spring siya sa poste. May mga spring siya na kaya naman i-hold yung boksingero kahit napasandal siya sa ring, sa rope. Hindi siya basta-basta masasaktan kasi parang iduduyan lang siya ng rope. Yeah. Kasi may spring naman yung dulo ng mga tali. Yeah. Kasi kung wala yung spring na yan, delikado din sa katawan ng boksingero yan.
1: I see.
0: Kaya malaking bagay yung parang elastic lang siya. Kaya ganun po.
1: Sir Hill, Sir Hill, gusto ko pa sana tumuloy-tuloy tayo pero halos wala na po tayong oras. No, ipagpapatuloy natin to ha. Pangako sa inyo na gusto ko mag-second part ito kasi marami pa tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa yun lang ring. Marami tayong pwedeng pag-usapan dyan.
0: Okay lang.
1: Hingi sana ako sa inyo ng kumbaga, approval na may second part tayo. At the same time, kung may shoutout kayo, mag-shoutout na kayo at message sa ating mga boxing fans. Take it away.
0: Okay, thank you uli. Salamat uli. At ito lang po ang sasabihin ko, no. Ang kami ng mga officials, kapag nag-officiate kami, we see to it whoever is the winner in the ring will be the winner in the scorecard. We are trying our very best na maging fair and impartial kami. So, manatili ang trust ng boksingero, ng mga cornermen, sa mga officials natin. Tuloy-tuloy po ang officials, ring officials sa Pilipinas ng mga seminar kung ano-anong bagay para ma-improve ang officiating. Kaya umasa kayo na magiging maayos ang officiating natin. Wala tayong papaboran, wala tayong kidikilingan. Ang atin lang dito ay kung sino yung dapat manalo, ay siya ang madideclare na panalo. So, ulitin ko lang yung kasabihan namin, the winner in the ring should be the winner in the scorecard, no matter what. Yan yung aming hinihingi na pangunawa sa mga boxers, mga cornermen, mga coaches, mga managers. Umasa kayo na we are doing our very best na maging maayos lahat ang officiating. Lahat tayo po gusto natin maging maayos ang pagpapatakbo ng isang boxing event sa ating bansa. Yun lang po. Yun lang po sa akin. Maraming salamat sa inyo lahat.
1: And with that, my sincere gratitude for giving me the opportunity again to be in my radio boxing program. Thank you very much, Sir Hill Robiego.
0: Thank you din.
1: Ko. Ang presidente po yan ng APBRO dito sa Pilipinas. Thank you, thank you.
0: Yes.
1: More power, keep punching.
0: Welcome, welcome, my friend, Romuel. Yeah. Salamat din, salamat.
1: Marami pong salamat sa ating mga engineer dyan po sa ating tower sa Malolos, Bulacan. Siyempre, lahat ng mga engineer natin dito sa ating Masters Control Booth, maraming salamat po sa inyo. Kundi sa inyo, hindi ko magagampanan yung dapat kong gampanan sa ating mga guests right now. Siyempre, sa ating mga listener na walang sawang nakikinig sa loob ng 2 oras dito sa ating programa. Ganun din naman sa ating station manager na patuloy na nagtitiwala sa inyo pong lingkod. Sa ating mga listeners sa iba't ibang panig na mundo, huwag po kayong magsasawa. Nandito lang po tayo para mag-selfie sa inyo. Happy weekend po sa inyong lahat. Ito po si Romuel Alarcon. I love you guys!
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at manging isda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas.
7: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fishery sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
8: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
7: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
9: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
7: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
4: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
7: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
10: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas mabali ang trabaho natin eh.
7: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
11: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
12: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
13: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
14: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
13: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
15: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
16: Ampalaya!
17: Ampalaya!
16: Kumakain kayo, ampalaya!
13: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
18: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
16: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
19: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. sa aming patuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
17: Good afternoon, ladies and gentlemen, and it's another Saturday afternoon here in Sports Lockdown, our Sports Radio 918. How are you, Friday?
20: I am good, Mons. Kamusta? It's been a while.
17: Yeah, I know. And yesterday was my birthday.
20: Happy birthday!
17: Ayan, di ba? Dalawang taon na lang, Friday. Ako ay may 20% discount na.
20: Oh, no. Okay yan.
17: 28%? Yan. 28%. 20%. Ba? Malaki din yun, ha?
20: Oo naman. 20 off. Oo. Sine, di ba? Lahat.
17: Oo naman. Sa libre pag, ano, libre sine pag Monday.
20: Sa Makati?
17: Sa amin.
20: Ah, sa lahat ba yun? Across all?
17: Yeah. Hindi ko alam kung lahat. Pero, yeah. So, lapit na. Anyway, so yun, update lang tayo. Nakauwi na ang national team, tapos na ang Asian Games, and nag-report na at humarap na sa Senate ang Philippine Olympic Committee at ang mga nanalong athletes sa Asian Games. Well, hindi tayo pinalad na makabuo ng yung Trinidic na
20: 8.
17: Pero ang showing naman ng ating national team maganda naman. Kasi mas marami daw ang silver medal ngayon.
20: Yeah.
17: So hindi nga lang talaga may mga bad officiating din kasi.
20: Lalo na sa boxing, kitang-kita
17: eh. 'Yun ang problema eh. Kaya it's sabi nga ni President Bumble na yun na eh, nandun na eh. For everybody, Carlo Paalam was won the gold. Eh. Kaya lang, alam mo na, ang nanalo hapon, siyempre.
20: At siyempre, oo.
17: So, yun. Kaya, good as gold. Pero, at least, di ba, kung yun nga lang ang problema, medyo, hindi naman, hindi man araw-araw.
20: Yung ilan na natin, na wish na 8, pero nasurpass yung medal tally. Yeah. Compared sa last time.
17: May mga pagkakataon talaga na hindi natin inaasahan. Like Alex Ayala, we were hoping that Alex Ayala will, win the gold. Pero, to our surprise, biglang hindi. Diba? So, ganoon talaga. Sports yan eh.
20: Yeah. So, and, to add on that, good news din ha, hindi na siya sinanction ng WTA. It was announced today. Yun. So,
17: marami din nangyari. Marami din naman magandang nangyari. May mga nag-step up ng mga bagong atleta. Meron tayong gold medalist na, virtual taekwondo, di ba? Nag-gold. So, May mga pagbabago din kahit papaano. Hindi naman tayo na konti yung gold medal tapos wala rin, 'di ba? Hindi naman. So may mga pausbong, may mga umuusbong na panibagong mga medalists na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Pero ito, yung ating guest ngayon, Fry. Matagal ko nang gustong magkaroon ng guest sa dito sa sports na to. So marami na tayo na interview dito ng mga volleyball players, pero yung beach volleyball wala pa, first time. So all the way from Los Baños, Laguna ang ating guest ngayon. So huwag na natin siyang paghintayin dahil kanina pa siya naghihintay. Ang ating guest ngayon is si Val Perosil ng Los Baños.
20: UP Los Baños
17: Beach Volleyball.
20: Beach Volleyball.
17: Si Val, si Val. Parati na lang si Val.
20: Si Val na walang balay.
17: Si Val na walang balay. Ayan.
20: Ayun na, no, nasa ano siya, oh? Nasa beach court siya.
17: Oo nga eh.
0: Good afternoon po.
20: Good afternoon,
17: Val. Magandang hapon, Val. Mainit ba dyan sa lugar mo?
0: Malakas po yung sikat ng araw.
17: Ah, oo, pati ko nga. Oh,
20: yung araw yung
17: lighting mo, saktong-sakto.
20: Bati ka muna sa iyong mga friends and families.
17: Ayan, bati ka muna.
0: Hello po. Shoutout po dyan sa mga teachers ko sa UPLB. Ayan. And sa Love of My Life ko po. And hey, Julius. Hello po. Good afternoon po sa inyong lahat.
17: Ano pangalan? Ano pangalan?
0: Julius po, Julius.
17: Julius!
20: Ayan. Hi, Julius!
17: Ayan, hi, Julius. Ayun. So, ano, ayan, si Val, nakakatuwa kasi, naku, pag nakita mo yan, ano, ng personal, sobrang lean. Ng, ano, naingin nga ako eh, sana all. Naalala ko yung kabataan ko, Fry. Speaking of kabataan, Val, paano ka ba nag-umpisa sa volleyball? Bata, ano ba? Yan ba yung first sport mo? O na-introduce ka ba sa ibang sport? Bago ka nahilig dyan? Paano ba? Ilan taon ka?
0: Actually po, nung elementary pa lang po talaga ay nagba-volleyball na ako. I started playing volleyball when I was like grade 5 po nung elementary. Bali, ito naman po ay wala naman po akong like trainer po talaga na kinuha. Hindi naman po kami ganun ka. Like, kaya para kumuha ng trainer or maka-attend sa mga clinics. Sakali po.
17: So, self-taught?
0: Po?
17: Self-taught?
0: Yes po. Sakali po ng Tondo, Manila. Ayan, doon po. Yung mga kalsada po doon.
20: Kalsada volleyball.
0: Opo. Kalsada lang po ako natuto. And then, nakita po ako nung coach ng LS School. Shout out. Kinuha po nila ako kasi like uy, marunong ka pala mag-volleyball, mag-try ka mag varsity ng elementary po. So ayun, doon po ako nag-start mag-volleyball po talaga.
20: Nagustuhan mo agad siya? Nung nag-start ka mag-play, nagustuhan mo agad yung sport?
0: At first po, parang hindi po.
20: So ano sa volleyball?
0: Kasi syempre po bata pa po ako nun. So
17: May delay Friday.
0: Po ako sa bola talaga. Yung goma na bola po kasi yung gamit namin noon.
20: So ano sa
0: ayun po, yung sa may aside from iba po talaga kasi yung bola nga po ay goma. Yes po.
17: May delay ah,
20: ano sa
17: guys.
20: Volleyball ang nagustuhan?
17: Val, Friday, may delay ah.
20: Kaya nga eh.
0: Ako.
20: Yan, parang ito na. Ayan.
17: So, ang gamit niya, no? Ang gamit ni Val, yung bola na rubber pa. Hindi pa leather.
20: Hindi pa leather.
0: Yes.
17: Pero ano?
20: So, mula nung grade 5?
0: Nung ano naman po?
20: Mula nung grade 5, hindi ka na tumigil? Tama ba?
0: Opo, tuloy-tuloy na po yun na naglaro po ako. Element from grade 5. Doon po, parang it's my first time din po na sa volleyball pala ay talaga yung fulfillment po after ng training. Kasi first time ko po noon maglaro and then nakapag silver medalist din po kami noon ng grade 5 and also grade 6 po. Parang iba yung fulfillment nung pag nanalo ka after training nyo po. Tsaka nung pa po, so yung parang nabrag mo pa siya na uy, varsity mo, nanalo kami, silver medalist kami. Ganun po.
17: Val, medyo nag-ano yung ano mo, nag-ano yung signal mo, medyo galaw-galaw ka konti. Nag-aano yung signal mo. So, naglalaro. From there, grade 6, na, ano yun? Na, varsity ka na agad ng school? Elementary ka pa lang?
0: Yes, nakita nga lang po ako ng coach ko nung elementary na marunong ako mag-volleyball. Nakakabuhat ako ng bola. Kinuha po ako. And then, start na po yun. Nag-varsity na po ako ng elementary grade 5 and grade 6. And then, sumunod naman po nun, simula junior high school po, till nung ay nagtuloy-tuloy naman po siya. Pero yung pagkapanalo ay hindi nagtuloy-tuloy kasi sa buong laban ko po nung high school po ako, hindi po kami nanalo. Like, nakapag-podium finish po.
20: Sa kayo lumalaban, Val, nung sinabi mong nung high school sunod-sunod na, tuloy-tuloy na, usually sa nang mga laban niyo, inter-school ba o sa school lang? Inter-level lang?
0: District po.
20: District?
0: Bali, yung mga high school po, opo, sa Maynila, yung Villegas High School, yung Tondo High School, yung Nolasco, yung Paes, yung mga school po sa Maynila.
17: Torres High School.
0: Yun po yung mga nakakalaban namin before po.
17: Nakalaban niyo yung Torres High School?
20: Torres? Sa ba ang Torres?
17: Torres, sa may ano yun? Sa may Pretty?
0: Yes po, opo, opo.
17: Sa may Pretty yun eh. Tama ba ako? Sa may Pretty yun, di ba?
20: Tondo? Tama ba?
17: Tondo, Pretty Lune.
0: Opo, opo.
17: Oo. So, teka, pinag-uusapan natin indoor volleyball. Pero siya, sabi nga, natuto siya sa kalye.
20: Oo.
17: Pero nilaro mo indoor volleyball. Paano ka naman napunta ng beach volleyball?
0: Medyo mahaba po. Pero sige, kailangan ito po natin yan.
17: Sige lang. May 10 araw tayo dito.
0: Opo. Bali po ako ay indoor po, ay bali, nag-college po muna ako sa different school, sa LSPU, sa Laguna State Polytechnic University. And nag-take po ako doon ng course na hospitality management. Kasi ang passion ko po talaga before ay mag-cook, magluto, and ayun po, sa service po. And then, while schooling po doon, ay nag-varsity po ako ng indoor naman po din.
17: Oh.
0: Sa Laguna State Polytechnic University. And, ayun po, nung una po ay parang may hinahanap po yung katawan ko kasi parang sobrang taas po ng energy ko. parang sabi ko parang kailangan kong may mapaglagyan itong energy na to kasi pagka...
17: Parang nakukulangan ka pag indoor lang. Parang you want more...
0: Yes po.
17: More of it.
0: Yes po. Ayun po. And then, sabi ko po rin sa coach ko before na, Coach, baka pwede pong payagin niyo ako mag-beach volleyball doon po sa sa Laguna State Polytechnic University pa po ako. Bali, ayun po, parang may nakuha na palang ibang player po na for beach volleyball. And then, nung ano po kasi nang parang may financial crisis po ako na parang ang hirap na po doon sa education ko po, doon sa course na napili ko po. And may nakausap po akong prof naman po from UPLB na bakit hindi ko po mag-try na mag-apply sa UPLB po. Ayan
17: so, may scholarship, ibig sabihin. Inoopera ka ng scholarship.
20: At wala pa silang player ng beach volleyball, tama ba?
0: Meron naman po, pero pag-graduate na po.
17: Tama yung ano mo, tama yung offer.
0: Opo, bali, ganito po yun. Sabi po nung prof na nakakilala ko po ay try mong mag-apply ng sports studies. So may parang degree program po dito sa UPLB na para sa mga sports enthusiasts, sa mga may plano mag-coach or into field of sports po. Bali, nag-apply po ako doon and then saka po ako nag-apply sa beach volleyball. Shout out po kay mga Coach Leonora de Rain.
1: Ayan.
17: Shout out, Coach.
1: Salamat kay Coach.
0: Opo. Bali, nung una po, yun, nag-apply po ako as sports studies student po muna. Para, parang yun po yung way ko po para makapasok din po talaga sa varsity. And then, after po nun, nag-try out po ako, nakuha po ako sa beach volleyball. And yun na po yung start ng training ko po na maglaro po ng beach volleyball po. And sa kadahilan din po talaga na may allowance po nakukuha kasi medyo okay po yung nakuha naming allowance and nakatulong siya to
17: For you to support yourself. Pero Val, i-question ako yan. Kami ni Friday, di ba? Marami na tayo na interview dito ng mga volleyball players. Yung sa indoor kasi, walang ano obstacle kayo? Eh. Takbo ka lang ng takbo, talon, takbo, palo. Sa beach volleyball, dalawa lang kayo compared to sa anim kayo. Tapos, ang hirap tumakbo sa sand. Diba? Hindi ka ba nahirapan the transition from the indoor volleyball to beach volleyball?
0: Ayun po. Syempre po, sabi ko nga po, 'di ba po, yung energy wala akong mapaglagyan. So,
1: nagamit.
0: Opo, kasi po sa beach volleyball po, talagang natetest po yung endurance natin doon kasi yung weather na mainit.
1: Yes.
0: Tapos dalawa lang po kayo ng partner mo. So, doon sa endurance po, parang wala tayong problema kasi sabi ko nga po, 'di ba? Talagang kailangan may mapaglagyan yung energy ko. Pero po, not until ay parang na-realize ko po na iba po yung approach pagdating sa beach volleyball. Iba yung setting, iba yung rules ng games. Hindi po kagaya sa indoor na anim po kayo, tas doon sa ano beach volleyball, dalawa lang po kayo. Tsaka iba po yung talagang
1: dimension ng court.
0: Yes po. And sobrang nanibago po ako. Parang sabi ko, tama ba yung pinili ko na ano po?
17: Oo. At saka, ano, Fry, all weather daw yan.
1: Oo, umulan.
17: Araw.
0: Yes po. Ayun. Kasi po nung nag-ano po kami, nung yung first competition ko po sa UPLB, first naglaban kami, ay umaaraw at umuulan po sa Marinduque nung po kami naglaro.
17: Oh my gosh! Pero, ulan at araw, pero pag yung mga tipong kumikidlat, hindi na pwede.
1: Hindi na pwede yan.
0: Opo.
17: Bumabag, hindi naman na
0: yes
17: pwede.
0: Yes po, hazard. Opo, medyo baka tamaan mo po tayo ng kidlat doon. Kasi, pero hanggat, ano po, bearable yung ulan, yung araw, talagang tuloy po yan.
1: Tuloy-tuloy lang.
0: Sa ano po yan.
1: Pag sobrang init, Val, yung kind of sand ng beach volleyball, hindi naman umiinit yung sand.
0: Actually, umiinit din po, ma'am.
17: Oh, ma'am. Eh, sakit sa paa.
0: Opo, masakit po sa paa kung hindi po talaga kayo sanay.
1: Oo.
0: Kasi po, nung, eto naman po, yan, nakikita niyo po yan sa background ko. Sa
17: Nova Valley.
0: Kasi po, parang first time po namin magpa-schedule sa Nova Valley. So, in-schedule po namin ay alas 12 hanggang alas 3.
1: Diyos ko, kasagsagan.
0: Opo.
17: Oh so, my God, alas 2?
0: Opo.
17: Ano, so, nagpapakamati ba kayo, no?
0: Buhay pa po, buhay pa po.
1: Grabe.
0: Bali, ang ano po kasi nito ay, akala po namin ay talagang, kasi di ba white sand po yan.
1: Oh, so, white sand.
0: Medyo hindi siguro i-absorb ng sand yung heat from the sand. So, nung tumapak po kami dyan, para po kami pinapasok sa paa talaga.
17: Oh my gosh. Hindi ka pwede mag, ano, yung...
1: Hindi pwede mag-bedjas.
17: Yung parang aqua sock.
0: Ay, pwede naman po. Pwede naman po mag-medjas.
17: Was it, ano, or is that a hindrance when you jump or when you run in sun?
0: Actually, it depends po sa players po siguro yan. Pero
17: ikaw, what do you prefer?
0: I prefer po na nakapaa po talaga.
17: Nakapaa talaga. Wow.
0: Opo. Kasi alright, parang feel ko nagagamit ko rin yung mga fingers sa paa po. Para tumakbo talaga. And pag naka-medyas ay parang medyo madulas po siya for me. So, mas prefer ko po talaga yung nakapaa po talaga.
17: Pero Fry, meron kanina kaninang ano off the air kami ni ano bago ka dumating, Fry. Yung napag-usapan namin ni ano yung about the sand kasi may mga napagpapraktisan sila na yung construction
20: sand.
17: Sand ang ginagamit nila.
20: Ano ba yun?
17: Ano yun? May specific sand ba na dapat gamitin sa beach volleyball? Kailangan ba yung pino na para sa Boracay?
0: Hindi naman po kailangan na like pinong pino po, like yung Boracay level po.
17: Dolomite Beach, hindi rin pwede.
0: Actually, mas parang okay pa nga po yun kahit pa paano eh. Pero ang mahalaga lang po siguro for me, kasi kami po ngayon, training po kami sa yung pang-construction na buhangin po.
17: Oh.
0: And sometimes may mga stones na...
20: Yes.
17: Oh, malaga.
0: So,
17: hindi siya nabistay. Alam mo yung bistay? Yung,
0: yes po, actually. Yung po yung
17: binibistay yung ano? Fry, alam mo yun? Yung binibistay?
20: Yung parang ano?
0: Sinisib. Yung
17: kinukuha sinisib, yung malalaki
20: sinisib,
17: na bato para pino lang yung map yes, na sinisib. Ano?
0: Actually po, we tried po talaga na bistayin yung san po na ginagamit namin doon sa ano. Kaso, ano po, hindi po siya like nakukuha lahat.
17: Oo. So may naiiwan pa rin.
0: Pero nakabawas naman po siya. Pero, yun nga po, speaking of quality ng san po, siguro po for me, okay po lang na kahit pang construction po, no? Pero, sana wala na yung mga debris, yung mga maliliit na bato. Kasi nakakasugat po talaga siya. Malala po yung sugat niya. Pero, ayun po, I think part din po talaga siya ng training. I think, talagang kung masasanay ka siya, medyo hindi ka rin kaganda ng quality ng sand. Siyempre, I think, mas mag-improve yung performance mo kapag nandun ka na sa mas okay at mas maganda na po na sand.
20: So, sa UP, may beach volleyball kayo doon na court?
0: Kami po ay meron pong may tennis court po kasi doon before na hindi na ginagamit na luma. Ito po sa UPLB. And yung coach, before po talaga sa ano po kami, sa damuhan lang po talaga kami nagtitraining. And then yung coach po namin ay parang talagang inilaban niya na pwede bang gamitin muna namin yung tennis court na to na nakatambak naman na hindi pa nagagamit. Doon po niya pinatambakan ng buhangin, nag-bus po sila ng buhangin, na para meron kaming mapagtitrainingan kahit papano po, na hindi kami bumabiyahe all the way to Los Baños, to Santa Rosa po, ganun po.
17: Ito, sorry but I have to ask this question. Besides the Boracay sand and the construction sand, will Lahar sand be okay to for volleyball? Lahar. Alam mo yun, yung ash ng Lahar?
0: I don't think so po. Kasi
17: marami
0: po,
17: sa ano nun, sa Pampanga.
0: Parang, actually, natry ko po siya nung nasa Sambales po ako.
17: Oo.
0: Parang,
20: yung mainit.
0: Mainit po siya. Sobrang mainit
17: na po. Oo, kasi ash.
0: Opo.
17: Ash full yun eh.
0: And, naglaro po ako one time doon, and dumidikit po talaga sa balat, yung, para kang sinusunog po. Yun po yung feeling.
17: Okay,
0: So, hindi ko po siya ma-recommend.
17: Hindi katulad doon, pag ginanon mo lang sa balat mo, tanggal. Yun talaga. Lalo na siguro pag nainitan. Pag mainit ang araw, mainit din yun.
0: Yes po, yes po.
17: Okay.
20: So, anong masasabi mong malaking difference talaga ba yung pag-adjust mo ng level ng play mo sa indoor volleyball, ngayong beach volleyball player ka na? Anong mga natanggal mong habits before during nung indoor volleyball player ka pa sa ngayon na nag-transition ka to beach volleyball?
17: Ayan, wait lang ha, pero bago mo sagutin yan, Val, we'll just pause for a short break and we'll be right back in a few minutes. Don't go away.
3: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto at inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
21: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
8: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
7: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
9: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
7: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
4: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
7: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
10: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
7: Kabilang din sakbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
11: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
19: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
17: And we're back, ladies and gentlemen, and we're still here with our good friend, si Val. Si Val! Parati na lang si Val!
20: Si Val na walang malay.
17: Si Val na walang malay ng beach, ng UPLB Beach Volleyball. Ayan, may hanging question siya kanina. Mm-hmm. Ano yun, Fry? Hindi ko matandaan.
20: Yes, so since ang transition mo ay from indoor volleyball, tapos ngayon beach volleyball player ka na, ano yung mga habits sa pag-play mo, ang mga inalis mo or in-improve mo ang ginawa mo?
0: Siguro po, nung indoor po kasi, parang may nakaasa po ako sa teammates ko po talaga. Like, every zone, na naniniwala pa ako na merong talagang tao, every zone. Kasi we're six po sa loob ng court.
17: At may pamalit, di ba?
0: At pwede may pamalit na po na libero, di ba?
17: Oh.
0: Seven. Yung po yung inalis ko nung nag-transition po ako papunta ng beach volleyball. Kasi po sa beach volleyball, para lang sa kalaman ng mga watchers po natin, ay dalawa lang po kayo sa loob ng volleyball court.
17: Oo.
0: Dalawa lang po kayo. So pag na-touch na ng partner mo yung bola, wala kang aasahan na may kukuha pa nun kundi ikaw na mismo.
17: Oo.
0: Or kung mamatouch mo man, and then na-touch niya, wala ka na rin aasahan na may papalo kahit nakahiga ka pa sa loob ng court. Ikaw na ikaw pa rin po yung gagalaw doon.
17: Tsaka Fry, sabi niya, pag napagod yung kasama niya, wala na, talo na kayo.
0: Yes,
17: kasi wala, walang sub eh.
20: Ay, ganun? Wala bang sub?
0: Walang
20: sub hanggang matapos.
17: Dalawa lang sila.
0: Opo. Actually po, may mga, parang, iba po yung discovery ko talaga sa beach volleyball po. Alam nyo rin po ba na bawal po ang coach sa tabi ng mga players?
17: Ay, ganun?
0: Yes po.
17: Huwag na beach volleyball, bawal pala eh.
20: Oh, unlike ngayong indoor, nandoon ang coach nasa gilid-gilid
0: yes,
20: lang.
0: Yes
20: oh,
0: po.
17: Gilid lang. Kaya, ito bawal?
0: Opo. Kaya po nung strasok po namin, nung nag-compete po kami sa Marinduque, yung coach po namin ay sumisigaw naman po. Pero sa hangin siya sumisigaw. Ay, gusto niya yan!
20: Naririnig ba? Naririnig niyo naman?
0: Opo, naririnig naman po. Parang...
17: So they cannot coach you directly?
0: Opo, bawal po, bawal po.
20: Nasa sila sa gilid.
0: Nandun po sila sa bench po talaga sila dun sa malayo.
17: So para ma-coachan kanila o nila kayo, hindi sila titingin sa inyo.
0: Opo. So, technique po yan ha. Ng mga coaches.
17: So, ganun pala. So, pwede magsama ng jowa si coach. Tapos, kunyari, papagalitan niya yung asawa niya sa harap.
0: Yes po.
17: Maraming
0: diba? Opo, parang, opo.
17: Pag mong kaluhin yung bola, ganito yun mo. Pero kausap niya yung jowa niya.
0: Opo. Pero nakadepende pa rin po yan sa mga officials po na nandun sa gilid. Kung ma-execute mo ng maayos yung pagsigaw mo nang hindi directly talaga
17: sa mga officials. Secret Friday.
5: Kaya nga.
17: Secret pala yun.
5: Dapat alam ni coach yung paano gawin, ano? Pero, nagtanong ko, na-curious ako, Val. So, dapat, same wavelength, same energy level kayo ng partner lagi. Hindi pwedeng mas mahina siya sa'yo. Dapat pareho.
0: Okay po. For me po, kailangan same or kung mayroon mang mas angat ay konti lang po. Kasi po sa beach volleyball po, may tinatawag po tayong attacker and defender. Si attacker po ay madalas siya po ang taga-palo at taga-blockings po.
5: Block.
0: Yes po. And si defender, siya yung kadalasan na pumupunta sa likod to defend naman po, to defend. Bali, hindi ko po masabi na dapat equal sila, pero ang siguro mara-recommend ko po ay you have communication po sa partner mo para mas maganda yung kakalabasan ng performance niyo pong dalawa.
17: Oo. Ano yun? Paano nga pala yung service, no? Di ba sa indoor volleyball, may rotation yun, di ba?
0: Opo.
17: Sa beach volleyball, paano ang service nun? Pagpapalit-palit din kayo o pwedeng yun lang ng yun?
0: Yes po. Sa beach volleyball po ay merong 1 and 2. Or kung may iba po kasi na tatlo po yung players, may 1, 2, and 3. Pero palisalitan, magsasalitan na po kayo ng service nun po. Kunyari, tapos na si 1, next tapos na rin si 2. So, ganun lang rin po yun. And wala po siyang like, kagaya sa indoor na merong front line, back line. Dalawa lang po kayo. Kahit saan po kayo tumakbo, saan po kayo abutin ng bola, wala pong, kung saan ka pumalo, wala pong kaso yan. Kasi dalawa lang po talaga ay sa loob ng court.
17: Dami pala ano, no? Dami pala pagkakaiba sa...
5: Pag pinapanood mo, Mons, parang dali, ano? Pero
17: parang dali.
5: Pag short ka na, para maghabol, oh my God.
17: Hey, pero ito, to tell you honestly, mas gusto ko yung forma ng mga beach volleyball players kaysa sa indoor. Kasi sila yung mga naka-shades, eh. Tapos sila yung mga naka... Yung mga suot nila, pang ano talaga eh, pang beach na, di ba?
0: Yes,
17: parang
0: po.
17: Nakatangga yung mga babae, tapos yung mga lalaki. Pwede ba nakahubad yung mga lalaki?
0: Hindi po.
17: Nabawal yun?
0: Naka, ano po kami, yung manipis po yung likod.
17: Oo. Parang, ang tawag
0: parang yung pang-athletics po.
17: Parang pang-triathlon.
0: Yes po.
17: Oh, yun. Yung so, ano, singlet?
0: Singlet, yes po.
17: Ayan.
0: Bali naman po, kaya po ganun, parang yung science naman po behind that, kung bakit.
17: May science yun?
0: Yes po! Explain ko po yun sa inyo.
5: Ano nga ba?
0: Kasi po, di ba sa beach po, mahirap gumalaw. Mahangin. So, kung magsusuot po tayo ng maluluwag na damit.
17: Oo.
0: Tapos, sobrang pawis sa pawis na, may effect po yun kung paano po tayo, like, makalipa rin, hanginin tayo.
5: Mm-hmm.
0: Yung pawis, nagpapabigat sa damit. Mm-hmm. So, hanggat maaari po, pang swimsuit po talaga, like, yung iba po, di ba, naka-sports, panty and bra lang yung girls. Tapos, sa men's po, ay singlet, mas magaan. So, hindi ka mahihirapan dumalaw po. Hindrance para gawin po ano yung gusto mong gawin sa loob ng park.
17: So, mas free ka gumalaw?
5: Free to move,
0: ah. Yes po.
17: Oo, so, walang obstacle.
5: Pang pawis talaga, o pang basa pwede.
0: Yes po.
17: Ito, ano?
5: Nakadalas ka ba makakain ng sand, Val?
0: Ay, ma'am. Hindi na po madalas.
5: Dinner?
0: Palagi po.
17: Parati, nakakain ka na ng sand?
0: Opo, kasi po, minsan, may sand pala nagugugit sa bola.
17: Tapos, tinatamaan sila sa mukha.
0: Opo, minsan po, sa mata po talaga.
5: Kahit
0: na po yung training.
17: Pati sa mata?
0: Opo. Pati sa
17: mata nakikita ko, ano, bald, lalo na pag mataas ang sikat ng araw sa beach volleyball, may drum ng water doon, pwede kayo magbuhos, di ba?
0: Yes po. Yung
17: pwede kayo maligo
0: po nun ay first po para sakali po makuwing po tayo.
17: Oo.
0: Second po is kapag sobrang init po talaga and our body can't handle the heat po talaga.
17: Para hindi ma-heat stroke.
0: Buhos po. And pwede po kayo mag-time out for that po para gawin pong ano.
17: Akala ko pwede magsabon.
0: Ligo
20: pero pag nabuhos, dapat tuyo yun, di ba? Towel off?
0: Okay, opo, opo.
17: So, kailangan, hindi ka, hindi, pwede kang basa maglaro?
0: Yes
17: o
0: po.
17: O kailangan patuyuin mo muna?
0: I mean, pwede po, kasi nga po, naglalaro nga po tayo kahit umuwi.

0: Okay. Galing, galing.
1: And by competition po pala sila ngayon sa Boracay po ngayon. Ayan.
2: The tournament?
1: Ayun. Opo, kasama po nila yung national team. And happy birthday kay Ate Jen Gabiola.
2: Happy birthday!
0: Ay, happy birthday! Sana all!
1: Opo. Sa Boracay po sila ngayon.
2: So, mo, ano, celebrate ang birthday? Ano mga activities after nitong pagkapanalo nyo sa inyong ano liga?
0: Hindi, ito, hindi. Fry, tanong mo muna yung ano. Pakwento mo sa kanya. Yung first niya sa...
2: Ay, oo nga pala. Nalimutan ko.
0: Sa rookie, sa UPLB. Silver medal agad sila.
2: Yan so, pa. Nga ba nangyari?
1: Ah, sa Marinduque po.
2: Ayun pala, oo nga pala.
1: Ay, sa... Ano po?
2: Against who?
1: Mindoro State University.
2: Mindoro State University.
0: Oh.
1: Sila po yung defending champion po. And then, na-depend po nila yung...
2: Nice.
1: Na-depend po nila against us po. Pero, masaya na po kami kasi kahit silver po. Parang kami po yung nag-silver na hindi malungkot kasi first medal po ng beach volleyball.
2: Oo naman.
0: What was going through your mind, ano, Val, nung time na yon? Kasi rookie ka, tapos finals agad kayo pumasok. Tapos yung kasama mo, rookie din?
1: Yes po.
0: So pareho kayo
1: rookie? Yes po.
0: Grabe.
2: Tuwa malamang si coach.
0: Mind, hindi ka ba, ano, parang, teka lang, we will be going against the defending champion. May ka ba nung time na yon?
1: Before ko po sagutin, babalikan ko lang po yung story po. Like what I said po kanina, ako po ay nag-residency ng isang taon po. Parang before po ako nakapaglaro, ay meron mo ng strasok sa Palawan. And that year po, ay hindi po ako pinalad na makapasok dahil nga po dun sa residency na one year muna kasi galing po ako sa university na kasama sa Straso, which is Laguna State Polytechnic University po. Parang sa UAP po, di ba?
0: Yeah.
1: Yung rule po ngayon ay pag galing ka sa kalaban na team, like from UE, mag-transfer ka to UP, di ba po may residency po?
0: Kailangan yun eh.
1: Yes po. So, ganun po yung nangyari sa akin. And, ano po, parang umiyak po ako noon. Kasi po, Palawan po yun. Parang sabi ko, first time ko po makakasakay ng eroplano kung sakaling nakasama po ako sa Palawan.
2: Yes, Palawan pa.
1: Yes po. And sabi ko na lang po sa sarili ko nung hindi pa ako nakapaglaro, mag-train po ako ng hard pa po, talagang disiplina pa, training. Pinagsikapan ko po na mag-improve po nung mga panahon po na yon. Para sa susunod na strasok po ay may present po yung sarili ko, yun ang mas maayos po. So, dumating na nga po itong Straso 2025 sa Marinduque po. Kami po ay parang, syempre, dark horse po siguro kung tawagin kasi hindi pa po kami nagkaka-medal ever since sumali ang UPLB sa beach volleyball po.
0: Beach volleyball.
1: Opo. So, parang ang nasa isip ko, kupunan. Parang, nagantay ako na isang taon, kailangan galingan ko. Kailangan masag-gym partner ko na ganito yung gawin natin. Ganyan. Talaga pong pinag-aralan po namin yung mga iba pang school na participated po nung last Straso po. So, itong masasabi ko po na itong pagkapanalo po namin ay hindi basta-basta lang nanalo kami or not silver kami po. Talagang pinaghandaan po namin. At itong, nung year lang rin po yung nagkaroon kami ng sariling beach volleyball court.
0: Oo.
1: Talagang...
0: So, doon nag-umusbong talaga, full-blown. Magmula nung nagka-medal kayo.
1: Yes po. Tapos nung ano naman po, nung time na nasa finals na po kami, and then nasa isip namin ay... defending champion yung mga kalaban namin. Kailangan namin galingan. Kailangan namin may mapatunayan na ito yung bunga ng pag-training po namin.
0: Oo.
1: Hindi na po kami, pero ayun po, kahit na natalo po kami nung finals, ay hindi po namin ganun dinamdam siya.
0: Oo.
1: Kasi po, di ba po,
0: kasi nga,

0: Finals na kayo eh. Oo.
1: Oh, oh, parang, oh.
2: Ah, hindi ba enough yung ano, hindi ba enough yung ano namin, effort namin, hindi ba enough yung ginawa
1: namin? Yung first kamo na medal ng UP sa iyo, ano?
2: Yes po, kaya po.
1: Beach volleyball. Kaya, kahit na silver yun, medal yun eh. That's the first medal of UPLB.
2: Yes po. Kaya, instead na magmukmuk po kami, kasi, yun na lang, konti gold na sana kami.
1: Oo, tatatak so, tumatak na kayo sa history ng UPLB na kayo yung nagpa-medal.
0: Mga rookie, ha?
1: So, yes, ngayon taon yun sila talunin.
0: Yes.
2: Actually po, ang UPLB po ang host ng Strasok ngayon taon.
0: Ay, okay.
1: Oo, talaga. Kailan yan?
2: December.
1: Sa December.
2: Opo, December.
0: Gagawin sa campus mismo?
2: Yan po ay, ano pa po, hindi pa po sure. To be announced pa po yan.
1: Pa,
2: Opo, pero... As of now po, ginagawa na yung ibang mga court school namin para at least,
0: yung sa old tennis court?
2: Opo.
0: Hindi na doon.
2: Ayun
1: bro,
2: po.
1: Diba, yung na, ang ganda na ano. Pero ano, ang dami pa namin gusto tanongin ni Friday, kaya lang konti na lang oras natin. Pero, ano, Val, anong nakikita mo gagawin mo sa future mo? Maliban sa pinapangarap mo ba na itong career mo as a volleyball player, magiging in the national level? Gusto mo bang makarating sa national team? Or are you seeing yourself coaching in the future?
2: No po. Naniniwala naman po ako sa kakayahan ko po, no? Sabihin natin na yes, parang nakakuha po ako ng mga awards po from different events po, mga contest po sa school ko po. Hindi rin po ako ganun ka, ano po, hindi ko naman dinadown yung sarili ko na hindi ko kaya mag-national level, hindi ko kaya na i-represent yung Philippines. Pero ngayon po kasi, as a sports science student po ng UPLB, na-introduce po kami sa pagko-coach, na-introduce po kami sa education, na sa likod ng mga atleta po natin na successful, ay may mas mga taong mas malalaki pa ang ambag o naitulong kasama po ng mga atleta po natin na ng mga nananalo. So, in the future po, siguro kung hindi na po talaga plano ko na maglaro pa, gusto ko na lang po mag-coach, maituro yung mga nalalaman ko in terms sa sports ko, and makapagbahagi po ng mga bagay para naman po sa mga susunod na generasyon po ng mga kabataang atleta po natin.
1: Oo.
0: Nice.
1: Gusto mo bang gawin yung ginawa mo nung kabataan mo when you were, nung natuto ka sa kalye? Kasi may mga friends kami na mga pumupunta sa mga iba-ibang lugar at ikita yung mga street kids, ginagawa nila kung ano yung sport nila, ginagawa nila. Do you see that nagagawin mo yan in the future?
2: Ako po, yes
1: training
2: po.
1: Training kids.
2: Yes po. Siguro po, napakarami po kasing mga kabataan ngayon na wala pong access sa talaga sa sports po because of kahirapan ng buhay.
0: Yes.
2: Walang opportunity na mapuntahan ng mga scouts kasi nasa malalayong lugar sila. And scouts can see the talent po sa mga kabataan. And sa tingin ko po ay, yes po, nakikita ko po yung sarili ko na hindi lang po tumingin dun sa mga organization na may mga training na kabataan, kundi pati yung sa mga kabataan na malalayong lugar na walang access sa maayos na sports po. So, I think yun po yung pinaka vision ko po kung sakaling maging coach po ako in the future.
1: Galing.
0: Giving back.
1: Yan. Oo, totoo yan. Yan ang mga nakikita, yung mga pwedeng nilang Friday, yung patutunguhan na giving back to the community na...
2: Yes po.
0: Pero ito, tanong ko din sa'yo, Val, kung meron naka-scout sa'yo, tapos sasabihin nila, can you play for the Philippine team? Yes ba yun or no?
2: Opportunity is always an opportunity. Yes po.
1: Narinig nyo ha, o, yung mga scouts dyan, o, yung mga yes. Sports officials dyan, bikini men, di ba? Baka gusto nyong subukan itong si Val, di ba? Pero yes, ano, Val, bago ka namin pakawalan, dahil alam ko mailit dyan sa lugar mo.
0: Ako, nasusunog ka na.
1: Gusto kang pasalamatan sa iyong ano, circle of friends in the volleyball community.
2: Okay. Siguro po, first of all po, thank you po sa partner ko, si Julius. Kasi,
1: hi, Julius.
2: Ayan. Kasi po, nagsimula po talaga ako na talagang, I mean, yung partner ko po ay nag-work na and ako, student pa rin po. Student athlete
1: kinikilig
2: po.
1: Kinikilig ako.
2: Kinikilig. Talaga pong nakasuporta po siya sa akin. Talagang hindi niya tinignan na stop mo na yung pag-volleyball mo kasi wala ka namang patutunguhan dyan. Hindi po ganon. Talaga po.
1: Sobrang supportive. Sobrang supportive. Wow.
2: From the beginning all the way hanggang sa matapos ko po kung ano yung mga gagawin ko pa in the future. And syempre, yung teammates ko, yung coaches ko po na tumulong po, hubugin po yung, hindi lang yung skills ko, kundi pati yung pagkatao ko po na mas maging responsable, mas maging disiplinado, at syempre, maging maayos na player po ng UPLB. And then yung mga organizations po na tumulong po sa amin sa Beach Volleyball Manila, and of course, sa University of the Philippines, Los Baños po, sa pagtanggap po sa akin bilang atleta po.
0: Bukan.
1: Ayan. At saka shoutout doon sa nagpakilala sa akin kay Val.
2: Shoutout po kay Vita Dorcas and kay Kali. Ayan.
1: Kay Kali, ayan.
0: Ayun.
1: Tsaka kay Paolo, si Pao.
2: Ay po Kuya Pao.
1: Ayan, si Kuya Pao.
0: Basta, Val, pag nasa national team ka na, huwag mo kang kakalimutan.
1: Oo.
2: Yes po, yes po. That's
1: ayan. Uy, ano nga, Val, good luck sa'yo. And alam ko, malayo mararating mo pagdating dyan sa... Kasi meron kang vision about helping and coaching kids. Yan, lalo na giving back to the community. Yes. Maraming salamat, Val, sa oras mo.
0: Thank you so much, Val. Good luck.
1: Mabuhay ka. At pag meron kayong event dyan sa UPLB, sabihan mo kami rito sa Sports Lockdown.
2: Yes po.
1: And... ladies and gentlemen, let's give it up for Val. Si Val! Parati na lang si Val. Nawalang kamalay.
0: Si Val, nawalang malay. Thank you so much, Val.
2: Thank you po.
1: And with that, ladies and gentlemen, that's one of the pride of UPLB, beach volleyball. And before we end, we'd like to thank our station manager, si Miss Cecil Kimlat, and ang kauuwi lang na si Miss Judith Karingal from Aichi, Nagoya.
0: Siya
1: po ang naging ating foreign correspondent dyan sa Asian Games. Welcome back, Miss Judith, and of course, to all the men and women of Sports Radio 918, and of course, sa ating dalawang magiting. Dalawa ba? Marami na sila dyan. Dalawang master control dyan sa station.
0: Miss Queen, yung palabok nila dun, ha?
1: Oo nga, eh. Hanggang ngayon, palabok pa rin yung pinag-uusap natin dyan. Uy, namimiss ko na sa station.
0: Kaya nga, eh.
1: Oo, anyway, one of these days, dyan tayo. And again, ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in. And every week, nandyan ho kayo, hindi kayo nagsasawa. And next week, abangan nyo, meron tayong guest ulit na very interesting ang kanyang sports. Mm-hmm. Okay, ladies and gentlemen, this has been Monty Mendigoria.
0: I'm Ray Garma, wishing you a happy weekend.
1: Happy good weekend, night. And we'll see you again next week. Night!
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay-gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Limang araw na working visit. Tinalakay rito ang nuclear research, safety at regulations sa nuclear energy. Ayon sa Department of Energy, nangunguna ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Asia noong Hunyo. Sinasabing bababa ng halos 5 piso ang presyo ng kuryente sa Pilipinas kung gagamit ng nuclear energy. Kaya sa Singapore, pinag-aaralan na ang ligtas na paggamit ng nuclear technology bilang karagdagang mapagkukunan ng enerhiya. Ayon kay Pangulong Marcos, mayroon ng Bataan Nuclear Power Plant sa Pilipinas. Pinatayo yan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para tugunan ang krisis sa langis. Nakapangihinayang daw na hindi ito nagamit.
8: We were already in the first two phases. We already did that. In fact, that pool of trained, pool of professionals, government, the master PhD professionals, they're still around. They're still around. They're still around waiting to put their knowledge into practice. So we never were going to do the last phase that you have there.
9: Yes.
8: We already managed to do the first and the second. And
7: noong 1986, naganap ang Chernobyl nuclear disaster sa Ukraine. Nagpasya ang Administrasyong Aquino na huwag nang paandarin ang Bataan Power Plant dahil sa pangamba sa kaligtasan. Pero sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo, desidido ang presidente sa paggamit ng nuclear energy.
10: Perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production.
9: Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear.
7: Kung tutuusin, hindi na bago ang nuclear energy na pinagkukunan ng kuryente ng Amerika, Europa, maging sa Asia, gaya ng Japan at China.
10: China ba ay sa Philippine Energy Plan, target ng gobyerno ng Pilipinas na magkaroon ng nuclear energy na 1,200 megawatts yung capacity pagdating ng 2032. So for today, Sabado, yung schedule ni Pangulong Marcos ay yung pagbisita nga doon sa research facility. Bukas naman, yung kapihan sa media kung saan inaasahang sasagutin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung pinakamahalagang issue sa ating bansa. Sa ngayon, yung sitwasyon dito sa Singapore, kung makikita mo, dito yung nasa likod ko yung sikat na Merlion, medyo may haze pa rin. Maraming tao, lalo na doon sa right side ko, dito sa Marina Bay, dahil ngayong araw na yung qualifying at sprint session ng Formula 1. Yan yung sikat na car racing competition dito sa Singapore. At yan ang muna, ang pinakahuling balita mula dito sa Singapore. Balik din sa studio, Sheila Ryan.
11: Maraming salamat, Lizel Pardilla, nag-uulat mula Singapore. Reforma sa mga proyektong pang-enerhiya. Ito ang isa sa panawagan ng ilang energy experts sa ASEAN member states sa ginanap na ASEAN Ministers on Energy Meeting. Kasamang tinalakay ang accessible at abot-kayang kuryente sa mga tahanan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
12: Iba-iba ang naging reaksyon ng mga energy experts sa naging resulta ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting. Sa isang forum, ipinanawagan ni dating Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Dimalanta ang mabilis at konkretong aksyon mula sa ASEAN member states. Dito ay binigyan din niya ang geopolitical threat sa Middle East at ang El Nino na nagdudulot ng limitadong supply ng kuryente at pagtaas ng bilihin. Anya, may mga reforma na kailangang ipatupad tulad ng pagpapabilis ng mga renewable energy projects, pagpapalakas ng power grids, pagtutok sa energy storage at pagtiyak na ang kuryente ay hindi lang accessible kundi abot-kaya.
13: No ASEAN country can insulate itself. The test is whether our shared vulnerability can now produce shared action. The success of AMEM will not be measured by the language or the length of the communique, but the speed of delivery after everyone is back in the trenches.
12: Binigyan pansin rin ni Dimalanta ang katatagan o resilience pagdating sa enerhiya na kailangan maramdaman sa lokal na level. Sinabi rin nito na dapat gawing permanenteng sistema ang mga emergency measures tulad ng microgrids at battery storage.
13: Reliability standards need teeth. Reserve obligations must be transparent and grid plans must need firm deadlines and persistent, consistent monitoring.
12: Binigyan din naman ng Asia-Pacific Director ng Global Wind Energy Council na si Ann Francisco ang kahalagahan ng interconnectivity ng mga linya ng kuryente. Bagamat mayroon ng working group para sa engineering, legal at financing standardization, inamin ito na wala pang tiyak na petsa para sa pagpapatupad nito dahil sa pagiging komplikado ng pagtutugma ng magkakaibang batas at technical grid codes ng bawat bansa. Binigyan din ni Robert Cook, Grids and Electrification Lead ng Global Renewables Alliance, ang kahalagahan ng malinaw na polisiya para sa cross-border trading, submarine cables at grid connectivity upang makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa ASEAN power grid.
14: You know, it's important for ASEAN to, you know, take this seriously and establish clear credibility with businesses through the development of these frameworks and then gradually expand the scope and opportunities that they provide. I think, you know, we're not expecting necessarily the full set of frameworks for an ASEAN power grid to be established on day one, but it will be an ongoing process of project by project development, and bilateral projects will be able to coexist in tandem with more multilateral trading that will support the growing momentum and expansion of those projects.
15: Bagamat nangunguna ang Pilipinas sa mga bagong patakaran para sa clean energy, malaking hamon pa rin sa buong ASEAN region kung paano may sasakutuparan ang mga napagkasundoan tungo sa maayos at epesyenteng energy supply sa bawat tahanan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
16: Samantala, nagkasundo po ang mga bansa na kasapi ng ASEAN na palakasin ang seguridad sa pagkain, gayon din ng sektor ng agrikultura. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
17: Isinusulong ng ASEAN Business Advisory Council o ASEAN-backed Philippines ang mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng mga negosyante, pamahalaan at mga magsasaka sa Southeast Asia sa pamamagitan ng ASEAN Food Security Alliance o AFSA. Layunin itong palakasin ang seguridad sa pagkain sa rehiyon sa pamamagitan ng joint ventures, cross-border investments at pagbabahagi ng inobasyon sa agrikultura. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko T. Laurel Jr., mahalaga ang pagpapalakas na ugnayan ng mga bansa sa ASEAN upang matugunan ang posibleng kakulangan sa supply ng pagkain.
18: Well, the ASEAN Business Food Security Summit is very important, especially with the other ASEAN members, representatives here. Clear communications between and trade, no, between enhanced food security and linkages, no? Lalo na kung may problema sa isang bansa, the other country can hopefully fill the gap.
17: Kabilang sa mga isinusulong ng AFSA ang inclusive business model na mag-uugnay sa malalaking agribusiness at maliliit na magsasaka upang mapalawak ang kanilang access sa teknolohiya, puhunan, kaalaman at mas malawak na pamilihan. Sa ilalim nito, inaasahang makatatanggap ang mga magsasaka ng gabay sa sustainable farming at pagpapatatag ng kanilang produksyon laban sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Samantala, bilang bahagi ng pagpapalawak ng kooperasyon, nagkaroon ng paglalagda ng Memorandum of Agreement at Memorandum of Understanding para sa mga proyektong inaasahang lilikha ng trabaho at magpapalakas sa agrikulturang Pilipino. Kabilang sa mga tututukan ang pagpapatayo ng mga drying facilities sa iba't ibang bahagi ng bansa.
19: Because of those signings, we are expecting the creation and building up of a lot of infrastructure, drying facility, funded by private sector with the help of the government.
17: Sa pamamagitan ng mas matatag na ugnayan ng pamahalaan, mga pribadong sektor at ng mga producer, layo ng AFSA na palakasin ang supply chain ng pagkain at maisulong ang inklusibo at matatag na agrikultura sa ASEAN. Angelica Abrogar, para sa Bayan.
16: Bilang ASEAN 2026 Chair, isinusulong ng Pilipinas ang mas malawak na partisipasyon ng mga kababaihang leader sa pamahalaan at pagbuo ng mga pulisiya para tiyakin ang mas inklusibo at sustainable na pag-unlad ng rehiyon. Yan ang balita ni Purity Oliveros ng Radyo Pilipinas.
20: Sa paghubog ng kinabukasan ng ASEAN, mahalaga ang boses ng kababaihan. Sa Southeast Asia, patuloy na isinusulong ang mas makabuluhang partisipasyon ng kababaihan sa pamumuno, policy making at iba pang larangan ng decision making. Ito ang binigyang diin sa 4th ASEAN Women Leaders Summit na ginanap mula September 29 hanggang October 1 sa Mandaluyong City bilang bahagi ng 2026 Philippine ASEAN Chairship. Nananatili pa rin hamon ang mababang porsyento ng representasyon ng kababaihan sa gobyerno sa mga bansang kasapi ng ASEAN na nasa 13.5% lamang sa ministerial positions batay ito sa inilunsad na study on women political participation and leadership in ASEAN. Kung kaya sa kanyang opening message sa summit, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahalaga ang pamumuno ng kababaihan hindi lamang sa pagsusulong ng gender equality kundi maging sa seguridad, katatagan at kaunlaran ng buong rehiyon.
21: For decades, women across Southeast Asia have sustained our families, strengthened our communities, driven our economies, and yet their contributions have too often been undervalued. That must change. Women are not simply beneficiaries of our progress. They are leaders and innovators, shaping ASEAN's future, and our policies, institutions, and investments must reflect this.
20: Kasabay nito, binigyang diin ng summit ang ilang konkretong hakbang upang mapalawak ang partisipasyon ng kababaihan, kabilang ang pagkilala sa halaga ng unpaid care work, pagpapalakas ng papel ng kababaihan sa peace and security at ekonomiya. Samantala, kapansin-pansin din sa mga kinatawan ng ibang ASEAN member states ang mga hakbang ng Pilipinas para sa women's empowerment. Kabilang dito si Hanani Sapit, Director General ng Department of Women Development ng Malaysia.
0: of the Philippines, yeah, I am so attracted to the how, like, in terms of the policy, in terms of getting special fund for the women, and also in terms of the, how should I pronounce it, Magna Carta?
2: Magna Carta.
0: Magna Carta. And like, you guys, like, have moved away beyond just policy, but to real action.
22: Sa pagtatapos ng summit, muling binigyang diin ang mga kalahok ang pangangailangang isalin sa konkretong polisiya, programa at aksyon ang commitment para sa women's leadership. Bahagi rin ng summit ang pagbuo ng regional commitments para sa pagsusulong ng women's leadership at gender equality.
23: I want to thank President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Thank you very much. You just don't know what the representatives from the ASEAN countries are saying. They were saying how I wish all presidents of the ASEAN are like your president. That makes me very proud.
22: Patunay lamang ito ng pagkilala sa papel ng kababaihan bilang pundasyon tungo sa mas inklusibong pag-angat ng ASEAN. Para sa Integrated State Media, Purity Olivero sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Samantala, sa punto pong ito, makausap natin sa linya ng telepono si National Capital Region Police Office Spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, para alamin ang mga paghahanda na ginagawa ng kapulisan para po sa nalalapit na ASEAN Summit sa Nobyembre. Magandang gabi po, Lieutenant Colonel Asilo. Ma'am, si Ryan Lisigas Prito ng Ulat Bayan.
24: Yes po, magandang gabi po, Sir Ryan.
16: Po, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, nasaan na po tayo when it comes to preparation para sa security deployment para nga po sa nalalapit na ASEAN Summit, ma'am?
24: Malawak po yung ating ginagawang paghahanda para sa 49th ASEAN Summit kung saan inaasahan pong darating niya ang kumulang na nasa 4,000 na delegates. Well, ahead naman po yung ating summit, tuloy-tuloy yung security planning, coordination meeting, site assessments, ganun din yung ating contingency preparations. Ang objective po natin dito ay maging maayos at ligtas po yung buong event para po maging maganda naman po yung imahe ng ating Pilipinas sa paghahandal ng mga ganitong klaseng event.
16: Mm-hmm. Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, ang mga ilang libong pulis po yung ating ipapakalat sa kasagsagan po ng summit na gagawin dito sa bansa at ilan po all in all kasama po yung ilang force multipliers na ipapakalat din po, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am?
24: Sa ngayon po, pina-finalize pa natin yung exact deployment natin kabilang yung ating mga gagamiting force multipliers, kaya ibibigay natin yung official number once na ma-approve po na yung ating final plan. Malaki po kasi yung coverage natin, hindi lamang po dun sa event venues, yung hotels, yung airports, yung mga rutang dadaanan ng ating mga delegado, ganun pa rin yung iba pang areas na kailangan ng police presence.
16: Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, may inaasahan po ba tayo na magsasagawa ng kilos protesta kasabay po ng mga isasagawang summit dito sa bansa, ma'am?
24: Sa ngayon po, wala pa po tayong information tungkol po dun sa mga posibleng rally na magana, pero alam naman po natin na kahit po walang mga permit itong mga rallyista natin, ay nakakapag-conduct pa rin sila ng mga kilos protesta, kung kaya isa po sa kasamang pinaghahandaan ng NCRPO is yung ating mga CDM contingents na i-deploy natin kung sakali man na magkaroon ng mga rally or mga protesta dun sa mga areas na magkakaroon po tayo ng mga delegates. So para maging handa po tayo, kasama po sila sa ating pinagtutuunan ng pansin.
16: Mm-hmm. Pero ma'am, sa ngayon po ba ay may nakikita tayong posibleng banta para sa malaking aktibidad na ito sa mga sa susunod na buwan, ma'am?
24: Sa ngayon po, wala naman po kami namomonitor na banta. Ngunit patuloy po yung ating intelligence monitoring at threat assessment. Ngayon pag manhanda naman po ang presyo ng NCRPO sa anumang contingency, kung kaya yung ating contingency measures and plans ay ating pinalalakas at sa pakikipag-ugnayan natin sa ibang ahensya na involved dito sa ASEAN.
16: Mm-hmm. Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, lihis lang ako ng konti. Ano, katatapos lamang ng dalawang araw na isinagawa ng NCRPO Summit, yung first Metro Manila School Safety Summit. Kumusta po? Ano po yung mga mekanismo na nabuo sa dalawang araw na summit na yon para sa kaligtasan ng ating mga mag-aaral sa paaralan? Ma'am?
24: Natukoy po natin dito sa ating dalawang araw na Metro Manila School Safety and Summit, yung mga dapat po na pinagtutuunan ng pansin, yung mga challenges na kinakaharap, hindi lamang po ng mga eskwelahan, ganun din po yung mga guro at syempre na pinpoint natin sa tulong ng ating mga security personnel na dumalo, ganun din po yung ating mga barangay officials na kasama as participants kung ano po yung mga inputs na ibinigay nila para po mas maging maganda yung paglalatag natin ng security para dito sa ating mga paaralan. So nagkaroon po tayo ng ating examination, though hindi po ito tactical, is theoretical lamang po, pero na-input po ng bawat participant kung ano po yung kanilang mga nakikitang dapat gawin at mga dapat i-improve sa kanilang mga AOR, ganun din po sa mga pwede pa natin gawin or mga developments na pwedeng gawin natin para ensure na yung ating mga kabataan, yung ating mga estudyante ay magiging ligtas habang sila'y nasa paaralan.
16: Lieutenant Colonel Lasilo, ma'am, what will happen next after ng summit? Paano na yung magiging implementation nito sa mga paaralan? May magkakaroon po ba tayo ng malaking changes when it comes to pagbabantay sa ating mga paaralan, ma'am?
24: Sa ngayon po, ang gagawin naman natin is i-re-echo or magkakaroon po tayo ng cascading kung ano man po yung mga lectures at yung mga natutunan ng ating mga participants. At sa mga susunod na linggo po ay magkakaroon po tayo ng school-to-school naman po na visitation para rin naman po mailahad natin at maibaba natin kung ano man po yung mga na-discuss natin itong nagdaang dalawang summit. Para po sa kaalaman, hindi lamang po ng ating mga guro, mga estudyante, maging yung ating mga magulang ay isasama na din po natin sa ating gagawin ng mga pagtitipon para po lahat po ng ating mga dapat malaman, lahat po ng dapat nating ilatag, mga threats, mga challenges at kung ano man po yung kanilang pwedeng i-share para po mas maging maganda po yung ating magiging mga implementasyon ng mga plano natin para sa school safety ay mas magiging maayos.
16: Alright, very well said. Maraming salamat po, NCRPO Spokesperson Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Magandang gabi po.
11: Samantala, tinitiyak ng Department of Agriculture ang pagbibigay ng fertilizer at fuel assistance sa mga magsasaka na maaapektuhan ng nakaambang Super El Nino. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
1: Umangat sa 7.2% ang inflation rate sa bansa noong Setyembre mula sa 6.1% noong Agosto dahil sa pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Pinakamalaki ang ambag ng food and non-alcoholic beverages sa pagtaas ng inflation, sinundan ng housing, water, electricity, gas and other fuels, at transportation, ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Kabilang sa mga patuloy na nagpapahirap sa mga mamimili ang pagmahal ng bigas na umabot sa 20.3% ang inflation noong Setyembre mula sa 19.4% noong Agosto. Ayon sa economist na si Dr. Bernardo Villegas, nakadaragdag sa presyo ng pagkain ang mataas na presyo ng langis dahil sa pagmahal ng transportasyon at distribusyon ng mga produkto. Dagdag pa rito ang banta ng Super El Nino na posibleng makaapekto sa produksyon ng mga pagkain, ngunit positibo si Dr. Villegas na may sasalo sa bansa kapag nangyari ito.
2: We're very lucky that there are Europeans who are very productive in producing, for example, pork. Spain. Now, we have a free trade area, free trade agreement with Chile. Those countries are very good in producing pork. And so they now will export pork to the Philippines.
1: Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture o DA na may 6.5 bilyong pisong pondo para sa fertilizer and fuel assistance ng mga magsasaka upang matulungan silang harapin ang pagtaas ng gastos sa produksyon. Patuloy rin ang pagpapatupad ng kadiwa ng Pangulo at benteng bigas upang makapagbigay ng mas abot kayang pagkain sa mga mamamayan. Kabilang din sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapanatili ng buffer stocks at pagpapalawak ng storage capacity para mapatatag ang supply ng bigas sa harap ng banta ng Super El Nino. Ayon sa pamahalaan, bukas din ang pag-aangkat ng mga pangunahing produkto kapag hindi sapat ang lokal na supply upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamimili. Angelica Abrogar, para sa Bayan.
11: Namahagi naman ang Uplift Disaster Assistance ng Department of Social Welfare and Development sa Albay. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
3: Mahigit 1,300 benepisyaryo sa lungsod ng Ligaw sa Albay ang nakatanggap ng 2,000 pisong tulong pinansyal sa ilalim ng ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation o UPLIFT program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 o Bicol Region noong ikalawa ng Oktubre. Isinagawa ang distribusyon sa Ligaw City Gymnasium para sa mahigit 900 benepisyaryo. Nasa 200 naman ang nasa Paulba Covered Court at mahigit 100 naman sa Kabarian Covered Court. Ayon sa kagawaran, umabot sa mahigit 2 milyong piso ang kabuuang tulong na ipinamahagi sa mga pamilyang kabilang sa mahihirap at malapit sa poverty threshold. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matulungan ang mga pamilyang apektado sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang Uplift ay isang programa na layuning protektahan ang kapakanan ng mga Pilipino upang mabawasan ang epekto ng presyo ng langis at iba pang pangangailangan. Pinananatili ng DSWD na maghatid ng tulong at suporta sa mga mamamayang higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng hamon sa kabukayan. Azzy Roberto, para sa Bayan.
16: Abangan mamaya! Dating Pangulong Rodrigo Duterte, maayos na ang kalusugan para harapin ang kanyang kaso. Ayon yan sa Independent Panel of Experts.
11: At pagtanggap umano ng pera mula sa China ng kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte, inalmahan ng mga mangingisda sa Zambales. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
4: Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists!

0: ang tagumpay ninyo ay tagumpay din ng sambayanang Pilipino. Mabuhay Team Philippines!
1: At your service, Pilipinas, ako po si Joshua Garcia. Samahan niyo kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.
0: Healthwatch. Alerto pang kalusugan. Balisa at laging nag-aalala? Kapit lang. Hindi ka nag-iisa, kaibigan. Valid ang iyong nararamdaman. Tandaan lang ang 12S contra stress. Self-awareness. Pakiramdaman ang sarili mo at maging sensitibo sa iyong mga pangangailangan at nararamdaman.
2: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend, ipinahayag ng Truth Commission na natanggal na ang huling malaking balakid sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos maglabas ng desisyon ang International Criminal Court o ICC. Ayon sa unanimous report ng Independent Panel of Experts, fit at may kakayahan si Duterte na intindihin ang kanyang mga kaso at tumulong sa kanyang defense team. Kaya hindi magagamit ang isyu ng kalusugan para i-postpone ang trial. Inilabas ng ICC Trial Chamber 3 ang naturang ruling no October 8 kasabay ng pagtatakda sa simula ng paglilitis sa darating na November 30. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap po natin ang commissioner ng Philippine Truth Commission na si Carlos Conde. Magandang gabi po sir, si Ryan Lisigas po ito ng Ulat Bayan Weekend.
3: Ay, magandang gabi, Ryan, at salamat sa pag-imbita sa akin dito.
2: Opo. Sir, ngayong idineklara po ng ICC na fit to stand trial na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano po yung kahalagahan nito sa paghahanap ng hustisya para sa mga biktima na iniugnay sa war on drugs ng nakarang administrasyon, sir?
3: So nabanggit mo na kanina, Ryan, ito yung huling balakid para sa pagpapatuloy na nga ng paglilitis kay dating Pangulong Duterte sa The Hague na magsisimula ngayong November 30. So sa mga biktima ng drug war, ito ay napakalaking balita kasi nga marami sa kanila noon pa man ay talaga nagwo-worry na baka talagang hindi malitis itong si Ginoong Duterte. Ano? Pero ito na nga, after the determination ng ICC Independent Panel of Experts ay tuloy-tuloy na ito. At ang hope namin sa Truth Commission at kasama na rin dito yung mga biktima ng drug war ay talagang gugulong na ito at sa lalong madaling panahon ay matapos ang paglilitis.
2: Sir Carlos, sa tingin po ninyo, paano po magiging daan ang open court trial sa ICC para mailahad sa publiko yung mga ebidensya ng drug war killings at makamit ng mga pamilya ng mga biktima yung hustisya, Sir Carlos?
3: Well, yung proseso sa ICC kasi na open court ay napakalaga noon kasi talagang ihahayag ng mga witnesses ng mga biktima kung paano sila na biktima ng drug war operations dati. Ano? At dito rin magtatawag din, ini-expect natin na magtatawag din ng mga witnesses or mga experts ang prosecutor ng ICC para ipaliwanag sa publiko kung paano kinerry out ng Duterte administration yung napaka-brutal na drug war mula noong 2016 hanggang noong 2022. So itong pamamaraan nga na open court ay isa itong masasabi natin na oportunidad na rin para sa mga biktima na magte-testify sa ICC, sa korte, na talagang ilabas yung kanilang mga saloobin at hindi lang yung ituro kung sino ang dapat malagot, kundi para na rin matugunan yung kanilang paghihirap sa trauma na dinanas nila.
2: Mm-hmm. Sir Carlos, ano naman po yung inaasahan ng Truth Commission sa paglilitis na nakatakdang magsimula nga ngayong November 30, Sir Carlos?
3: Well, ang inaasahan namin ay ito nga, gugulong na. Ulitin namin ko lang, Ryan, ano, ang Truth Commission ay walang direktang kinalaman dito sa nang mangyayari sa ICC. Ang dahilan lang kung bakit nagsasalita kami dito at concern kami dito ay dahil yung mga biktima na dumulog sa ICC ay kapareho rin ng mga biktima na tinitingnan ng Truth Commission sa kanilang sa aming ginagawang public truth telling sessions, kung saan naglalahag sila ng kanilang karanasan sa pamamaslang nung drug war, no? So ang ano dito, ang nakikita naming kumbaga kahihinatnan nito ay itong trial sa ICC ay of course find accountability na dapat mapanagot yung sinong dapat mapanagot. At yun na nga, si Mr. Duterte nga yung nakakulong ngayon sa ICC, siya yung lilitisin at siyempre ang inaasahan nila namin ay hindi magtatapos sa kanya ito, kasi marami pang ibang mga personalidad sa Duterte administration ang kailangan ding managot.
2: Pero kayo po Sir Carlos, as a whole sa Philippine Truth Commission ay naniniwala na at the end of the story, at the end of the day, mapapanagot ang dating pangulo dito sa mga kasong ibinibintang sa kanya, sir.
3: Yun naman talaga ang ano namin, Ryan, ano, yung parang kumbaga hope namin, ano. Even though ang ICC ngayon ay may mga hinaharap na mga challenges, katulad na lang ng sanctions ng US sa kanila, naniniwala kami na ito pa rin yung isa sa pinaka epektibong paraan para mapanagot ang dapat papanagot sa mga sa war crimes at crimes against humanity at genocide at war of aggression na napapaloob sa mandato ng ICC. Dito sa Pilipinas, ang ano namin dito, ang tinitingnan namin mangyari dito ay ang ICC ay napakahalaga, pero at the same time kailangan bigyan din ng puwang yung mga ibang biktima na hindi covered ng ICC, kasi marami ang hindi makakapunta sa Hague o hindi kasama sa mga kaso na dinidinig ng ICC. Marami sa kanila ay kailangan pa ring magsalita, kailangan nilang ilahad yung mga nangyari sa kanila, kailangan nilang isabihin yung katotohanan ng dinanas nila. At ang Truth Commission sa tingin namin ay ang magandang paraan tungkol para gawin to.
2: Sir Carlos, siguro baka ito yung tamang pagkakataon, baka may mensahe po kayo sa pamilya ng mga biktima na ilang taon nang naghihintay para makamit na yung hustisya. Sir Carlos, go ahead po.
3: Salamat, Ryan. Hinihikayat namin yung mga naging biktima ng drug war, lalo na yung mga namatayan o may mga nawawala ng mahal sa buhay dahil dun sa mga operations na ginawa mula 2016 hanggang 2022. Na makipag-ugnayan po sa Truth Commission. Meron po kaming website, truthcommission.ph, at meron din nasa Facebook din kami, Truth Commission PH. Pwede po kayo makipag-ugnayan sa amin para sabihin sa amin kung meron ba sa inyo ay nabiktima ng drug war, may pinaslang, may sinaktan na mga mahal ninyo sa buhay. Importante po na malagay natin sa record yung mga pinagdadaanan ninyo. At mahalaga rin na marinig ng publiko, ng ibang Pilipino, ng ibang mamamayan, yung pinagdaanan ninyo. Kasi yun nga, ang tinutumbok natin dito ay hindi lang hustisya at accountability, kundi yung paghilom na rin ng mga biktima ng drug war.
2: Alright, maraming salamat po, Commissioner Carlos Conde. Magandang gabi po.
4: Samantala, umalma mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea dahil sa umano'y pagtanggap ng pera mula sa China ng kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
5: Nagpahayag ng pagkadismaya ang mga mangingisda sa Zambales kasunod na aligasyon na umano'y transaksyon sa China ng business interest sa iniuugnay kay Vice President Sara Duterte at ang posibleng epekto nito sa mga komunidad sa baybayin, pangisdaan at pambansang interes. Isa si Wilfredo sa mga lumahok sa kilos protesta. Sa 20 taon aniya na pangingisda, mula sa dating 5-6 na banyerang huli, ngayon halos wala na.
6: At saka maraming mangingisda pong tiga ibang bansa po doon. Hindi ko po alam kung China yon dahil gabi po. At saka masyadong maliwanag po yung ilaw nila. So yung pangingisla po namin, naitataboy na dahil sa sobrang liwanag po ng ilaw nila.
7: Paano po kayo ngayon? Saan po kayo kumukuha ng pangkabuhayan?
6: Wala po. Dito na lang po sa tabi-tabi kuminsan. Kasi wala na rin mahuli po.
5: Isa rin si Leonardo sa biktima ng pambubuli ng China.
8: Alam niyo po, kami po ay nakakaranas ngayon sa kasalukuyan ng mga pangaharas ng mga Tsino sa ating pong karagatan sa West Philippine Sea. Diyan din po itinataboy ang ating mga mangisda pagka pumapalaot po kami. At nararanasan din po namin na ninanakaw yung aming mga huling isda nung napanood po namin yung issue tungkol po doon sa 319 million na tinanggap po nila mula po doon sa Cali 88 Food Corporation ay nagulat po kami sapagkat ay hindi po namin alam na kung ito ba ay ibininta na yung aming pangisdaan. Dahil kung ibininta na po yung ating pangisdaan, ay dapat lang na mahusgahan siya, na maparusahan kung ito ay may katotohanan.
5: Kaya naman sa manifesto na isinumite ng mga mangingisda, nanawagan sila sa impeachment court na surihing mabuti ang mga ebidensya sa umano'y mahigit 319 million pesos remittances mula China at Hong Kong sa isang kumpanyang may kaugnayan umano sa asawa ni Vice President Duterte. Giit ng mga mangingisda na hindi dapat ipagpalit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pera o pansariling interes. Hiniling nila na linawin ang pinagmulan at layunin ng perang tinanggap umano at panagutin ang sinumang mapatutunan tunayang lumabag sa batas. Formal namang tinanggap ni Deputy Speaker Representative J. Conghun at Zambales 2nd District Representative Bing Manikis ang manifesto ng mga mangingisda at nangakong sisikaping maitulak sa Kamara ang investigasyon patungkol dito.
9: Sila yung number one na naapektuhan. Kumbaga sila yung nasa front line. Sila yung ngayon nasasaktan. Sila yung nawawater cannon. Kabuhayan nila yung na pagbabawalan sila na makapanghanap buhay. Nakakainsulto ito sa bawat Pilipino na ipinaglalaban yung ating karapatan sa West Philippines.
5: Sa kabila ng suliraning hinaharap ng mga mangingisda, ayon sa mga mambabatas, mahalaga ang pag-alalay ng mga ahensya ng gobyerno kagaya ng DSWD, Before at Tupad Program ng DOLE.
10: Pasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat patuloy naman po siyang sumusuporta sa aming mga mangingisda. Pagpo-provide ng payaw at marami pa, no? Yung mga educational assistance, hindi man sa mga mangingisda pero sa mga anak nila. Marami na po dito ang mga professionals na kapag-aral dahil nga po sa programa ng ating Pangulo.
5: Bukod dito, nananawagan din ang mga mangingisda ng sapat na proteksyon at suporta sa kanilang kabuhayan para makapangisda ng ligtas at mapayapa sa karagatan ng Pilipinas. Anila, ang West Philippine Sea ay hindi dapat ipagpalit dahil ito ang kanilang buhay, kabuhayan at pamana sa susunod na henerasyon. Panawagan ng mga mangingisda kay VP Sara, ipaliwanag ang umano'y transaksyon ng pangalawang pangulo sa China at harapin ang pananagutan. Mula dito sa Santa Cruz, Zambales, Vel Custodio, para sa Bayan. Aabot sa 22 Chinese sampans ang itinaboy ng Philippine Coast Guard kasama ang Philippine Marine Corps at Philippine Navy sa isang joint operation sa Territorial Sea ng Kota Island kahapon sa West Philippine Sea. Namataan ang mga Chinese sampan na nagsasagawa ng ilegal na pangingisda. Isa sa mga ito ay lumapit ng 250 meters lang mula sa baybayin ng Kota Island. Naitaboy kalauna ng lahat ng Chinese sampans kabilang ang mothership na isang Chinese maritime militia vessel. Ang nasabing barko rin ang nag-deploy ng mahigit 20 Chinese sampans sa kaparehong lugar noong September 28.
11: Samantala, isang faith and accountability caravan naman ang ginawa sa Laguna para hikayatin ang publiko na makilahok sa mahalagang usapin sa bansa at manindigan sa katotohanan at pananagutan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
12: Pinangunahan ng Team Pinas at Unlad Pinas, ang tapat dapat, tapat sa bayan, dapat may pananagutan. Isang faith and accountability caravan na ginanap sa Santa Rosa, Laguna. Layo ng aktibidad na palalimin ang pag-unawa ng mga mamamayan sa impeachment at iba pang pambansang issue sa pamamagitan ng makatotohanan, mapanuri at makabuluhang talakayan. Para kay Team Pinas Executive Director Carlo Flores, isa sa mga layunin ng caravan ang maipaliwanag sa iba't ibang faith community ang ugnayan ng pananampalataya at mabuting pamamahala.
13: Isa yun sa naging inspirasyon namin na kausapin yung mga iba't ibang faith communities through tapat-dapat. Yung atake nito ay mas spiritual, no, na pagninilay. At hindi talaga nalalayo yung mga tinuturo sa atin sa Biblia sa prinsipyo ng mabuting pamamahala.
12: Iniugnay niya sa forum ang mga prinsipyo ng Catholic social teaching sa integridad sa serbisyo publiko, kabutihang panlahat at pananagutan ng mga lingkod bayan. Ayon kay news anchor at guest lecturer Jules Giang, malaki ang gampanin ng bawat isa sa panahon ngayon, lalo sa paglalahad ng katotohanan.
14: Mahalaga na ipaalala natin sa audiences natin na lalo na sa panahon ng social media na dapat tapat lagi yung mga binabahagi natin mga information.
12: Para naman kay public interest lawyer attorney Dino De Leon, hindi sapat ang pagiging tapat sa serbisyo publiko kung walang konkretong hakbang para sa pananagutan nito.
15: Kaya sabi nga namin tapat.
14: dapat. Pero yung isa doon sa salita doon ay yung dapat. Ibig sabihin, yung pagiging tapat sa serbisyo publiko ay kailangan ipinaglalaban natin. Hindi naman pwedeng dapat pero wala tayong gagawin.
12: Tampok sa ibinahagi ni Attorney Dino De Leon ang layunin at proseso ng impeachment, kabilang ang paratang, depensa at mga ebidensya. Impormasyong madalas ay biktima ang publiko dahil sa maling naratibo. Binigyang diin din ng caravan ang papel ng faith community sa paghubog ng mulat at responsableng pamayanan ng nakasandig sa katotohanan, katarungan at kabutihang panlahat.
15: Sa pamamagitan ng tapat-dapat, hinihikayat ng Team Pinas ang mas malawak na pakikilahok ng publiko sa mga pambansang usapin at paninindigan para sa katotohanan at pananagutan. Elijah Canlas para sa Bayan.
4: Patuloy naman ang pag-iikot ng liderato ng Kamara sa mga lalawigan para alamin ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
5: Umabot sa record high na 31 national government agencies ang lumahok sa sixth leg ng legislature sa Calamba City, Laguna nitong Biyernes. Tiniyak ni House Speaker Faustino Boji D. III na makakarating sa Kongreso ang mga alalahanin ng mga residente ng Laguna na inilahad sa public consultation.
16: Napakahalaga na marinig po namin ang inyong tinig. Yan din po ang ipinaglaban sa atin ni Dr. Jose Rizal, kung maalala nyo, na magkaroon ng pagkakataon na patas na makapagsalita ang ating mga mamamayan tungkol sa kanilang mga bayan.
5: Pangunahing tinalakay sa konsultasyon ang House Resolution No. 906 na nag-uutos sa mga kinauukulang ahensya na magpatupad ng komprehensibo at sustainable plan kontra baha sa Laguna Lake Basin. Layo ng panukala na magkaroon ng koordinadong hakbang laban sa paulit-ulit na pagbaha, kabilang ang mga proyektong pang-imprastruktura at pamamahala sa watershed upang maprotektahan ang mga komunidad at kanilang kabuhayan.
17: Pansinin po ninyo, dalawang klase ang kalsadang itinatayo sa Laguna Lake. Yung embankment at yung may viaduct. Yung may viaduct, may poste. Yung embankment, may tambak sa tabi ng Laguna Lake. At minsan, mismong nasa Laguna Lake na, katulad sa Santa Cruz, nakikita ko. So, ibig sabihin, lalong bababa ang carrying capacity ng Laguna Lake. Kaya kinakailangan nating solusyonan ito agad.
18: Hindi lang namin ito iaasa sa ating national government. Kailangan lumapit din tayo sa mga private sector na mayroong capacity na mag-dredge ng mga areas na yan. Yun yung isang approach na nakikita namin pagbalik namin sa Maynila. Yun ang gagawin namin kagad para sa ganon, tingnan natin mabuti, i-review ng mabuti kung ano ba ang dapat magawa.
5: Ayon kay D, makatutulong ang mga isyung inilahad ng mga residente para mapalakas ang mga panukalang batas at makahanap ng solusyon sa matagal ng problema ng mga komunidad. Binigyang tiin din ng speaker na hindi dapat matapos sa pag

National Tripartite Wages and Productivity Board. Makikinabang sa bagong wage order ang nasa 1.56 million wage earners sa Calabarzon. Dahil dito magiging 600 pesos na po ang minimum wage sa Rion mula sa kasalukuyang 508 pesos.

0: bilang paghahanda sa posibleng epekto ng matinding El Nino, may mga ginagawa ng aksyon ang Cebu City Government para matiyak ang alternative water sources gaya ng pag-inspeksyon sa ilang artesian well. Yan ang ulat ni Adrian Cabase.
1: Isinagawa ng Cebu City Government ang inspeksyon sa ilang artesian well sa lungsod bilang bahagi ng mga akbang para mapaghandaan ang posibleng kakulangan sa tubig. Kasama sa siniyasat ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang isang lumang artesian well sa dating TB Pavilion sa Barangay Sambag 2. Ayon sa barangay, ginamit na ang naturang poso noon pero hindi na ito umaandar sa kasalukuyan. Inutusan ni Archival ang barangay na magsumite ng inventory report at pinakiusapan ang Metro Cebu Water District na suriin kung maaari pa itong ma-rehabilitate at magamit muli. Bahagi ito ng utos ng alkalde sa mga barangay na magsagawa ng masinsinang inventory ng mga artesian wells sa lungsod. Ayon sa Department of Public Services, nasa 406 artesian wells na ang naitala sa Cebu City sa sinagawang El Nino Preparation Summit noong Setyembre. Ilan sa mga ito ang sinimulan ng ayusin at ibalik sa operasyon, kabilang ang isang artesian well sa Sitio Kwako, Barangay Buhisan, at dalawa sa Sitio Malinaw at Sitio Bagong Buhay sa Barangay Kareta. Bukod sa mga artesian well, pinag-aaralan din ng lungsod ang iba pang posibleng pagkukunan ng tubig, kabilang ang mga water supplier na may excess capacity at mga water tanks sa mga paaralan. Kabilang din sa mga akbang ang pagre-review ng emergency water supplies, pag-aayos sa mga sirang water facilities, pagpapalawak ng water storage, at pagpapatupad ng water conservation measures.
2: Igawas ato 400 wells, maukaning mga tangke nga naa all over sa syudad. Tangke ba nga gamita? Magkakita mo na ng mga tangke all over. So ako nang ipa-quantify, ako ang iyon na ni opisina ni Konsehal Dave Tumula. Kaya i-quantify ni unsay mga leakage, iba ato nang ipa-quant, ato nang ipa-repair.
1: Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
3: Tatlong individual ang naitalang nasawi sa nangyaring landslide sa Sitio Riverside, Kadarong sa Barangay Pulang Bato, Cebu City. Agad namang rumesponde ang lokal na pamahalaan at ang iba pang ahensya para alamin ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Nagbabalik si Adrian Cabase.
1: Tatlong katao ang nasawi at isa ang nakaligtas sa landslide sa Sitio Riverside, Kadarong, Barangay Pulang Bato sa Cebu City. Nakaligtas naman ang 38 years old na si Julian Damon na sinamahan na ng mga responder patungo sa hospital upang mabigyan ng kinakailangang medical attention. Batay sa ulat ng Cebu City DSWS, nasa 53 families o 212 individuals na ang apektado sa landslide. Dalawang bahay ang tuluyang nasira habang 40 bahay ang napilitang lumikas. Nakapagsagawa na ang DSWS ng pag-i-interview at beripikasyon sa mga apektadong pamilya at naghatid na ng mga lutong pagkain na sapat para sa tatlong araw. Inirekomenda rin ng lungsod ang ₱20,000 financial assistance para sa bawat isa sa tatlong nasawi. Gayon din sa mga may-ari ng limang apektadong estruktura, patuloy namang pinapaalalahanan ang publiko, lalo na ang mga nakatira sa mga lugar na malapit sa landslide na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga babala at abiso ng mga otoridad. Adrian Cabase, para sa Bayan.
3: Samantala, apektado po ng apat na weather system sa bansa ngayong gabi. Kaya naman asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang lagay ng panahon, ihahatid po sa atin ni Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz.
4: Magandang gabi, Ma'am Sheila, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Meron tayong LTE ngayon sa loob ng PAR. Huling nakita around 300 kilometers silangan ng Hugan Torsogon. At ito ay nagdudulot ng mga pag-ulan ngayon sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, East, buong Visayas.

0: happening dito po sa Marinduque, Romblon, maging sa Occidental at Oriental Mindoro. Samantala, dahil naman sa intertropical convergence zone, may mga pag-ulan din sa nititirang bahagi pa sa Mindanao at sa Palawan. Dahil naman sa northeasterly wind flow, may mga pag-ulan o may mga light to moderate rains tayo na experience doon sa Batanes. Habang dito sa silangang bahagi naman ng northern and central Luzon, particular sa nititirang bahagi ng Cagayan Valley region, sa Bulacan, Nueva Ecija at Aurora ay may mga pag-ulan din dahil sa easterlies. Sa nititirang bahagi ng Luzon ay mga localized thunderstorms naman ang pwedeng magdulot ng mga pag-ulan. So malaking bahagi ng bansa ngayon ay nakaka-receive ng significant rainfall dahil sa mga existing weather systems like yung LPA. Itong LPA, mababa naman ang chance na mabuupi ng isang bagyo. Pero yun nga, meron pa tayong ITCC or Intertropical Convergence Zone, easterlies at northeasterly wind flow. Kaya ingat po ang ating abiso sa ating mga kababayan. Yan mga muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
1: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lori de la Cruz.

Ito naman po para sa ating mga motorista, asahan naman ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, posibleng bumaba ng piso hanggang 1 peso at 72 centavos ang kada presyo ng kada litro ng diesel. Inaasahan naman tataas ng piso at 53 centavos hanggang piso at 93 centavos ang kada presyo ng kada litro ng gasolina. Habang nasa piso at 30 centavos hanggang 2 piso ang taas sa kada litro ng kerosene o gas, ang oil price adjustments ay bunsod ng patuloy na tensyon sa gitnang sila.

0: Sa balita ng sports, hindi na po papatawan ang parusa ng Women's Tennis Association ng Filipino Tennis Phenom na si Alex Ayala matapos ang kanyang naging desisyon na piliin ibandera ang bansa sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Matatandang agad na umugong ang mga balitang posibleng patawan ng penalty ng governing sports body ang 21-year-old pride ng bansa dahil sa mahigpit na panuntunan ng WTA ukol sa pagliban sa kanilang mga torneo. Tulad na lamang kasalukuyang ginaganap na WTA 1000 China Open. Opisyal na inanunsyo ni Philippine Tennis Association Executive Director Tenet Mendoza ang magandang balita sa ginanap na pagdiriging ng Senate Committee on Sports.
1: May bagong sandata naman ang Barangay Ginebra San Miguel sa pagdating ni Jordan Murphy na agad nagpakita ng all-around game sa kanyang PBA debut. Yan ang ulat ni teammate Jamaica Bayaka.
2: Isang malakas na debut ang pinamalas ni Jordan Murphy para sa Barangay Ginebra San Miguel na dinomina ang Rainer Shine Elasto Painters 129-111 sa PBA Season 50 Governor's Cup sa Ninoy Aquino Stadium Biyernes ng gabi. Sa kanyang unang laro bilang kapalit ni Riley Grigsby, nagtala ang 29 anyos na Amerikanong import ng 30 points, 13 rebounds at 7 assists. Dagdag pa ang isang steal at 4 na blocks. Wala ring turnover si Murphy sa buong laro habang pinangunahan niya ang Ginebra sa mainam na simula na naghatid ng 40-19 na abante sa first quarter. Para kay head coach Tim Cohn, malaki ang naitulong ng bagong import sa kanilang sistema dahil kaya nitong umiscore, mag-rebound at mag-depensa. Tinawag din ng veteranong coach sa complete player si Murphy at umaasa ang Ginebra coaching staff na magpapatuloy ang ganitong produksyon ng import sa mga susunod nilang laro.
3: Jordan was great. He gave us a good lift, especially early in the game. I thought Steven came out and took control early and kind of set the tone for us. We're obviously pleased with the way Jordan, you know, he kind of filled the, like I said, people are asking me, what does Jordan do for us? He fills our hole.
2: Nanguna din si RJ Barrientos sa Gene King sa nagdala ng 34 points at 7 assists kabilang ang 6 na threes at 3 shots mula sa 4-point line. Sa panalo, umangat ang Ginebra sa 3-4 record sa Group B matapos manalo lamang ng 2 beses sa una nilang 6 na laro kasama ang dating import.
3: You know, every game is a playoff game for us right now and we understand that. You know, we started the last, I don't know what you call it, but beginning of the conference, we started 2-4, and we kind of shot ourselves in the foot. And we had no one to blame but ourselves.
2: Susubukan naman ng Ginebra na ituloy ang pag-angat sa kanilang susunod na laro kontra sa Group B leader na Magnolia Hotshots sa Linggo sa Smart Araneta Coliseum. Jamaica Bayaka para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.

0: po sa mga naghahanap ng pwedeng galaan ngayong weekend, magandang mapanood ito dahil ibibigay namin sa inyo ang listahan ng mga museum na libre ninyong mapupuntahan. Kasabay po yan ang pagdiriwang ng Museums and Galleries Month ngayong buwan ng Oktubre. Ang mga yan, alamin sa ulat ni Chloe Fajardo.
1: Nag-iisip ka ba ng lugar kung saan pwede gumala? A perfect place to bring someone para sa isang date? O baka naghahanap ka rin ng maaaring pasyalan kasama ang pamilya around Metro Manila? Dahil ngayong Oktubre ay pinagdiriwang ang Museums and Galleries Month, libreng mabibisita ang mga National Museum sa bansa. Isa na rito ang National Museum of Anthropology. Tampok rito ang mga archaeological at ethnographicong koleksyon ng ating kasaysayan, kultura at pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Kung saan makikita ang iba't ibang gallery, gaya ng Baybayin Gallery, Palayok Gallery, Bangsamoro Gallery, Lumad Mindanao Gallery at marami pang iba. O baka ang hanap mo ay artistic inspo o di kaya mahilig ka sa sining at gustong balikan ang mga makukulay na kasaysayan at kultura nating mga Pinoy. Di mo na kailangan lumayo dahil kalapit lang ito ang National Museum of Fine Arts. Meron lang naman itong 29 na galleries and hallways exhibition na naglalaman ng mga likhang sining ng mga Pilipino artisan at national artist. Makikita mo ang sikat at malaking iconic painting ni Juan Luna na Spolarium at ang makasaysayang Old Senate Session Hall, gayon din ang mga likha ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. At talagang mabubusog ang mata mo dahil pati sa mga hallway nito ay may sculpture at pinta. At syempre para sa mga animal lover o plantito at plantita, kasama din dyan ang National Museum of Natural History. Mabibisita naman dito ang mga preserved animal tulad ng mga ibon gaya ng Philippine Eagle, ang recorded largest crocodile sa bansa na pinangalan ng Lolong, at ang ilang gallery na tampok ang mga kagubatan at fresh wetlands. Kung nais mo naman ng mala travel experience at passport sa halagang 350 pesos, makakakuha ka na ng Intramuros passport na may access sa major sites gaya ng Casa Manila Museum, Museo de Intramuros at Manila Hotel Heritage Museum. O diba, bongga? Kung nabitin ka pa at hindi pagod sa galang yan, narito ang museum checklist around Metro Manila. Natuto ka na, nag-enjoy ka pa, at ang mahalaga pa rito, di kailangan gumastos ng malaki para makapasyal. Ngayong pinagdiriwang ang buwan ng mga museo at gallery, muling gunitain ang mga arat magandang yugto ng kasaysayan ng ating lahi. Chloe Fajardo, para sa Bayan.
2: At eto na, para naman sa ating Christmas countdown, 76 days na lang. Pasko na. Ayan, Mark, yung aming FD. Sure na ba? Wala kang babatiin? Wala na daw. At yan na po, hindi ko mabasa eh. Ang atid namin mga balita para sa ngayong araw ng Sabado.
0: Mula po sa inyong pambansang TV, ako po si Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Ako naman po si Ryan Lisigas, para sa Bayan. At ito ang
0: Ulat Bayan Weekend.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of Sports Radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: 104.3 FM2, The Capital.
1: Susunod na ang Sports Radio.
2: Sports Radio
1: 918
2: dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
2: The AM and FM Collab.
3: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time. 6:36 ng umaga.
3: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
7: Good

0: Good morning, good morning, good morning! Isang maulang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre dito sa Mega Manila. Araw na naman po tayo ng Linggo, October 11. Muli na naman pong suma sa inyo ang programang Mabuhay Pilipinas. Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital at Sports 918 AM. At siyempre naka-livestream po tayo sa mga Facebook channel ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 104.3 The Capital, Sports Radio 918, at syempre sa Radyo Magazine 1278 AM. Tayo din po ay napapanood sa TV Plus Channel 3 at For The Box Channels 45-249. Marami tayong pag-uusapan ngayon, ha. Syempre bukod sa oil price hike na naman, dagdag bawas na naman tayo sa presyo ng produktong petrolyo, usaping transportasyon naman tayo. Ha? Alam niyo yung Hulicam? Hulicam, Bell, alam mo yun? Yun ang mga isa sa mga pag-uusapan natin sa sektor ng transportasyon. Ayan. Pero oras natin 6:38 na umaga. Pungayin muna natin ang mga naging aktibidad ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ulat po yan ni Kuyang Alvin Baltasar. Hatid po sa atin ng Presidential Weekly. Narito po.
1: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, October 5. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pulong na may kinalaman sa pagtugon ng pamahalaan hinggil sa nagpapatuloy na El Nino at ang epekto nito sa supply ng pagkain at tubig, enerhiya, kalusugan at kaligtasan ng publiko. Binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan para sa maagap, pagkakaugnay at tuloy-tuloy na pagkilos ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Ganon din sa inaasahang pagpapatuloy ng mas mababang antas ng pag-ulan kaysa sa karaniwan at mas mataas na temperatura sa mga susunod na buwan. Mula sa pulong na may kinalaman sa El Nino ay dumiretso ang Pangulo sa Araneta Coliseum at pinangunahan ang paggiriwang ng 2026 National Teachers Day. Dito ay kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng mga mag-aaral. Ginaluhan ito ng tinatayak na sa higit 10,000 mga guro, education personnel, government officials at iba pang stakeholders. Martes, October 6, bisita ni na Pangulong Marcos at First Lady Lisa Marcos sina Pangulong Carol Nawrocki ng Poland at First Lady Marta Nawrocka sa Palasyo ng Malacanang. Ito ang kauna-unahang state visit ng isang pinuno ng Poland sa Pilipinas mula nang maitatag ang diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa noong September 22, 1973. Binigyan ng seremonyal na pagsalubong si Pangulong Nawrocki kung saan tinugtog ang mga pambansang awit ng dalawang bansa. Nagkaroon din ng bilateral meeting ang dalawang leader kung saan ay napag-usapan ang seguridad at depensa, kalakalan at pamumuhunan, agham at teknolohiya, seguridad sa pagkain, turismo, paggawa, palitan sa larangan ng akademya at kultura, ganun din ang pakikipagtulungan sa mga panrehiyon at multilateral na pagtitipon. Bahagi din ang state visit ng pinuno ng Poland ang paglagda sa ilang kasunduan at joint press conference, ganun din ang state banquet bilang parangal sa kanyang pagbisita sa Pilipinas. Bago naman tumulak patungong Singapore para sa working visit ay personal munang nakiramay ang Pangulo nitong Miyerkules sa mga naiwang pamilya ni dating Prime Minister Cesar Virata sa Heritage Memorial Park sa lungsod ng Taguig. Webes, October 8, nag-meet and greet sina Pangulong Marcos at pamuruan ng American logistics giant sa Singapore. Dito ay ipinahayag ng FedEx ang pasasalamat kay Pangulong Marcos kaugnay ng binibigay na suporta ng gobyerno sa mga investment at pagpapalawak ng kanilang operasyon sa Pilipinas. Bahagi din ng working visit ng Pangulo ay ang pagdalo nito sa Forbes Global CEO Conference at tinalakay ng Pangulo ang mga oportunidad sa pamumuhunan sa Pilipinas, partikular sa digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing, infrastruktura, enerhiya at healthcare. Tinalakay rin niya ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA, kooperasyon sa AI at digital economy at mga usaping panrehiyon gaya ng Code of Conduct sa South China Sea at pagpapanatili ng kapayapaan sa West Philippine Sea. Araw ng Sabado, October 10, binisita ni Pangulong Marcos ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute na bahagi ng 5-day working visit nito. Ang SNRSI ay itinatag noong 2014 sa ilalim ng Nuclear Safety Research and Education Program. Sa naging pahayag ng Pangulo, sinabi nitong mayroon ng mga Pilipinong eksperto at profesional na sinanay para sa pagpapaunlad ng Nuclear Energy Program ng bansa noong pang 1996. Ganun pa man, hindi na anya na ipagpatuloy ang susunod na bahagi ng programa na ayon sa Pangulo ay sadyang nakakapanghinayang. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltasar, para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat kayang Alvin Baltasar. Oras po natin, 6:42 ng umaga. Dire-diretso na tayo sa mga pag-ulat sa labas ng ating himpilan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: OCD at LGUs pinaigding ang koordinasyon matapos ang pag-aalboroto muli ng Canlaon. Detalye sa balitang niya, makakasama natin Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Yes, Kuyang Ray, come in.
3: Hey Jay, patuloy ang koordinasyon ng Office of Civil Defense Negros Island Region sa mga lokal na pamahalaan at kinaukulang ahensya kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkan Canlaon. Kabilang sa mga isinagawa pang ang verifikasyon ng mga ulat at pagtukoy sa mga kinakailangang aksyon sa mga apektadong lugar. Ayon sa PBOX, nagkaroon ng katatamang lakas na pagsabog ang Bulkan Canlaon kahapon na tumagal ng 2 minuto. Umabot sa 5 hanggang 6 na kilometro sa ibabaw ng bunganga ng bulkan ang taas ng ibinugang abo. Naiulat ang hugong at panggalig sa Baguio City, amoy asupre sa San Carlos City at Aspol sa La Carlota City at Don Salvador, Benedicto. Bandang alauna, 28 kaninang madaling araw, Oktobre 11, muling nagbuga ng abo ang bulkan. Nananatili pa rin sa alert level 2 ang Bulkan Canlaon at mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Ito naman, Philippine Travel Agencies Association o PTAA. Suportado ang pangmatagalang tourism slogan ng ating bansa. Detalye sa balitang yan, makakasama natin EJ Lazaro. EJ, good morning.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Philippine Travel Agencies Association o PTAA, sa panukalang magkaroon ng 15 taong visa ang tourism slogan ng Pilipinas upang mapanatili ang pagkakakilanlan ng bansa sa pandaigdigang merkado. Ayon kay PTAA President Jason Yang, makatutulong ang pangmatagalang paggamit ng tourism slogan sa pagpapalakas ng pagkakakilanlan ng Pilipinas bilang isang destinasyon at sa pagkilala rito ng mga dayuhang turista. Sa ilalim ng panukala, layong magkaroon ng mas tuloy-tuloy at pare-parehong promotion ang bansa sa halip na madalas na magpalit ng tourism branding. Nagpahayag din na suporta si Tourism Secretary Dita Angara Mathay sa pagtatakda ng mas mahabang panahon para sa paggamit ng tourism slogan. Sa nakalipas na 2 dekada, ilang beses nang nagpalit ng tourism slogan ang Pilipinas, kabilang ang Wow Philippines, Pilipinas kay ganda, It's More Fun in the Philippines, Experience the Philippines at ang kasalukuyang Love the Philippines na ininunsa doong 2023. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat EJ Lazaro. Ang oras po natin, 6:46 ng umaga. Magkakaroon po muna tayo ng short break. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Diyan lamang po kayo.
2: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabang!
7: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo Publiko!
2: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
10: Good morning! Wake up! Good morning!
0: Welcome back! Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Oras po natin sa buong kapuluan, 6:48 ng umaga. Ay, meron po tayong makakapanayam ngayong umagang ito. Sa October 13 nga po ay pinagdiriwang ang IDDR 2026. Ano po yung binibitbit nating tema sa taong ito at ano po ang kahalagaan sa paggunita nito? Makasama po natin si Director Vicente Gregorio Tomas, spokesperson po ng OCD. Director Vicente, good morning po. AJ Ignacio po ng Mabuhay Pilipinas at ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
11: Yes, sir. Magandang umaga, Sir AJ. At sa inyong mga listeners and viewers, magandang umaga po.
0: Okay, una-una po, magpapasalamat po kami sa oras na binigay niyo po sa amin. Ngayon po kasing International Day for Disaster and Reduction, tema natin na ngayong taon po na ito, sir?
11: Yes, sir. Thank you po. Bali po this year, ang tema po natin ay tungkol po sa resilience starts at home. Ito po ay ibig sabihin po ay nagsisimula sa tahanan ang katatagan laban po sa maski anong klaseng sakuna. Mahalaga po ang paggunita nito upang ipaalala po sa lahat po, sa sambayanan. Ang paghahanda ay hindi lang po responsibilidad ng pamahalaan kundi bawat pamilya at bawat komunidad, sir, sa pamamagitan po ng ligtas na tahanan at paaralan. Tamang kaalaman din po, mas maiiwasan po natin ang pagkawala ng buhay at mabawasan po ang pinsala na dulot ng maski anong klaseng kalamidad, Sir AJ.
0: Paano po ba natin masasabi, Sir, na disaster ready o panatag ng isang tahanan o komunidad, Sir?
11: Yes, thank you po. Bali po, ang ginagawa po natin ngayon ay yung pong pagsasama-sama po, ng pagtutulungan, the whole of government, whole of nation, and whole of community approach. Bali right. Dito po, malinaw po ang mga plano natutugon upang ano po dapat ang malaman ng bawat residente. Gaya po, ano po yung mga hazard map natin, o mga danger zones, mga evacuation areas o mga safe areas, yung pong ruta kung saan po sila dadaan. Dapat po ito ay lagi po natin na ibibigay na tama na impormasyon para hindi po sila magkamali. At yung kahanda po nila ay yung gaya po ng paghanda ng isang simpleng go bag na ano po ba yung mga nilalaman. Yung mga basic items po like Nandiyan po ang flashlight, nandiyan po ang yung pang-charge ng ating mga gadgets upang meron po tayong connectivity. Mm-hmm. At syempre po, yung kaligtasan ng bawat sabihin na natin individual sa pamilya po natin o kung tayo ay nasa opisina, binibigyan po natin ng of course yung paano natin tutulungan yung mga seniors, yung pong mga persons with special needs or disabilities na maaaring mangailangan po ng karagdagan tulong. Kaya po yung kahandaan na ito ay responsibilidad ng lahat at pagtutulungan din po ng lahat, Sir AJ.
0: Okay. Director Vicente, kamusta naman po ang pakikipag-ugnay ninyo sa Department of Education at siyempre sa mga LGUs sa pagbunga ng isang disaster resilient na bansa, Director Vicente?
11: Yes, sir. Thank you po. Bali, maganda naman po ang ating koordinasyon, ang pakikipag-ugnayan sa DepEd, sa mga ibang agencies of government, lalo na po yung mga kasama po natin, ang mga ahensya po sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Pero yung koordinasyon po na ito ay hindi lang po nagmumula sa mga national government agencies. This is cascaded down to the local government units, kasama po ng mga non-government organization, private sector, volunteer organizations, and civil society, and even the corporate sector po. Dahil dito po, like what I have mentioned earlier, lahat-lahat po, whole of government, whole of nation, whole of community approach. And yung pag-uugnayan po, there is always an exchange of competencies, best practices, and even at the same time, yung training, sir. Nagkakaroon po tayo where we accommodate mga gusto pong magsanay upang magkaroon po tayo ng tamang skill sets to address any type of disaster, Sir AJ.
0: Okay po, Director Vicente, pagdating naman po no, sa pag-aanda ng ating bansa sa El Nino, paano po na pag-aandaan ng OCD ang epekto ng El Nino lalo na pagdating sa water security, sir?
11: Thank you po, sir. Bali po doon sa paghahanda, as early early part of this year, nagkaroon na po ng pakikipag-ugnayan sa lahat po ng mga science-based agencies, yung pong ating mga response cluster agencies, and siyempre po, yung what I have mentioned earlier, yung pong malaman nila ano po

0: a tsunami or a storm surge or a landslide or floodings, or it's a complex hazard po dahil po doon sa nadulot po nito pong El Nino effect. Kaya po dapat yung pagmo-monitor ng pong ating mga water level, water sources, pati po yung sabi po nga ng ating mga kasama sa Department of Health, importante sir yung kalusugan ng bawat isa. We need to hydrate because yung init po causes high dehydration. And then hindi lang po sa mga tao, kasama na po yung mga alagang hayop, mga pananim, ang ating pong mga farmers and even our fisher folks. Nandiyan na po yung interventions na ibinigay ng Department of Agriculture, Department of Bureau of Fisheries, at yung pong response agency, lalo na po ang DSWD and all other agencies down to the local government and barangay, up to the barangay level, Sir AJ.
1: Alright, thank you po. Sa mga recent disasters naman na mga nangyari na o kasalukuyang nangyari na po sa ating bansa, may update na po ba tayo? Kayo may babahagi, Director Vincent, at may mga ilang probinsya na rin na nag-declare ng state of calamity dahil sa El Nino na nag-alboroto pa rin at nag-alboroto rin ng ilang mga bulkan at iba pa. May mga updates po ba tayo dyan, sir?
0: So far po, Sir AJ, the last monitoring po natin, yung pong Caraga, ito pong Region 1, mm-hmm. Sa Region 5 po, okay. Yung Cagayan Province, tapos po dito sa ating Calabarzon area, medyo mataas po yung effect o yung nararamdaman po talaga yung init.
1: Mm-hmm.
0: Though ang maganda po, Sir AJ, nagkakaroon na po ng maagap na pagtugon ng ating pong mga response agencies, gaya po yung nagpe-preposition po tayo ng mga water lorries or water tankers to make available yung potable water. And at the same time po, nagkakaroon ng yung cloud seeding ang ginagawa po ng armed forces, lalo na po yung may mga platform upang maisatupad yung pagka-cloud seeding sa areas po na talagang tuyot na po. There are areas na po na talagang sabi na natin severe po yung yung effect po doon po sa mga pananim at saka mga crops po, but again because of the early coordination done by government national down to the local and even to the barangay level, medyo naiibsan naman po sir, but syempre po napakaimportante Sir AJ yung magtipid po tayo, wag po tayo mag-aksaya ng tubig when it comes to other critical energy resources, fuel, ganyan po, yung elektrisidad, gawin po natin na maging ko na po ito, part of our discipline, na maging masinop, maging deliberate po yung paggamit po ng lahat ng critical resources, Sir AJ.
1: Alright, with that, maraming salamat po, Director Vicente, at sana po ay magtuloy-tuloy po itong programa natin, ano, na mapaigting yung disaster preparedness ng ating mga kababayan. Salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan.
0: Thank you po, Sir AJ. Mula po sa ating Pangulo, kay President BBM, kay Secretary Gibo Teodoro ng NDRIMC as the chair, and of course, our Civil Defense Administrator, Yusek Harold, and sa po ng kasama natin sa NDRIMC, at down to all the other stakeholders, thank you very much po sa pagkakataong binigay nyo. Sir, mag-ingat pong lahat. Let's all be prepared. Tipid po tayo sa paggamit ng tubig. Use the umbrella and yung tamang kasuutan upang maiwasan ang mga ill effects ng El Nino. Take care, sir. God bless. And let's all be prepared for any type of disaster.
1: Alright, good morning. Ayan po, no, si Director Vicente Gregorio Tomas, ang spokesperson po ng Office of Civil Defense. O nga pala, bago tayo magtapos, sabay ano muna tayo, ha? Busina muna tayo sa petrolyo, ha? Dahil alam nyo naman, ito yung mga nakikinig sa atin, ha? Si Jun Malyares, sino ba to? Si Roger Agustin Ramos, si Francis Navales, nakikinig sa atin. Siyempre, si Ninong Rolly Bumatayo, ha? Si Ninong Francis Kiko Flores, nakikinig sa atin. Siyempre, sama mo na si Dindo Amparo. Nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Ha? Ito na.

0: Ang final price estimate, ha? Unahin na natin ang kerosene, magkano? O kung tataas ba o bababa ba, magkano? Drum roll, please.
1: Wala na. Finish na.
0: Finish na kasi posibleng tumaas ang kerosene ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso ho ang posibleng itaas, ha? Matindi. Matindi. Ito, sa gasolina, magkano? Drum roll, please.
1: Oh my God! Wala na. Finish na.
0: Sa gasolina ho, ha, kapit-bisig. Ako, nagpa-full tank na ako kagabi. Oo. Posible yung pumalo ng 1 peso and 50 centavos din. Hanggang 2 piso ang gasolina. Mark, my goodness talaga ito. Ang taas. Oo. Eto naman sa diesel, magkano? Tataas ba o bababa? Drum roll, please. Up!
2: Thank you. Thank you.
0: Ayan, ha. Sa gasolina ho, posibleng bumaba ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso. Abay, napakasarap. Abay, kung mura lang yung diesel na sasakyan, baka bumili muna ako ngayon. Kaya lang, hindi ko kaya. Oo. Yung litro nga ng gasolina, hindi ko kayang bilihin, Yung diesel pa kaya. So yun na po, ha? Final price estimate po tayo. Kerosene, 1 peso and 50 centavos o 2 pesos ang posibleng itaas, ha? Sa gasolina ho, 1 peso and 50 centavos din hanggang 2 peso ang posibleng itaas. Pero rollback tayo sa diesel, 1 peso and 50 centavos hanggang 2 peso naman ang posibleng ibaba. Okay, so gasoline and kerosene up and diesel ay roll back po tayo. Okay nga pala, good morning kay Jordan, Lloyd, Nico, Ramuel. Ayan yan, nakikinig sa atin. At congratulations, ano ba kira ko congrats natin dito kay Chriselle and Christelle, ha? Mukhang kambal to, parehas kay, ha? Ah, hindi ba, hindi ba? Ah, bakit natin sila i-congrats? Oo, saan ba? Nanalo ba yan? Saan ba nanalo? Okay na daw po yan. Basta congrats, ah. Mukhang ano, ah. Mukhang, alam ko na yun, ah. Siyam na buwan ba yan? Siyam na buwan dadalhin. Ah, hindi. Basta congrats, ah. Congrats, oh. Okay. Okay pala, papasalamat ako, ah. Kay Testo Secretary Kiko Benitez. Kasi ginawaran tayo. Ginawaran tayo bilang isang makasaysayan. Oo. Oh, makasaysayang pagbibigay sa atin ng PIN. Oh, bilang unang bahagi o unang miyembro ng TESDA Press Media Corps. Ayan. Maraming salamat kay Secretary Kiko Benitez ng TESDA. So, pasalamat muna ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Siyempre, papasalamat ako kay Engineer Smart Tahimik Lang Bukiron. At siyempre, ang pinakamalapit natin sa Johnny Delgado ng PBS, si Arnel Villamor. Hindi, baby ama yan. Johnny Delgado nga, si Warden yan, panoorin mo yung baby ama. Pag nakita mo si Superintendent, ayun na yun, siya na yun. Iba yun. Si Robin Padilla yun, Robin Padilla, si baby ama. Siyempre, ang aking mga executive producer, walang iba kundi si Miss Cez Ramirez, the one and only, at ang napakasipag na si Isabel Silang. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Kasama natin aking future ninang binibining Cecil Kimlan. Hindi ako po yung lingkod, always at your service. I love you all. Babayu, Bagong Pilipinas.
3: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Gayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Check your time, it's 7:08 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
12: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating Life. Celebrating Life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
11: Hello, maganda umaga po sa inyong lahat. Celebrating Life. Today is October 11, 2026. And, yan, bago ang lahat ay Happy Pastors Month. Yan, ang October po ay pagbibigay saludo at pag-alala sa mga ginagawang serbisyo po ng ating mga pastors all over the world. So ngayon kasama natin, walang iba, siyempre po si Pastor James De La Cruz. Pastor James, good morning and Happy Pastors Month.
13: Good morning po, Sister Cecil. Thank you very much po sa greetings at sa mga fellow pastors po natin and church workers. Binabati din po namin kayo ng Happy Pastors and Workers Month.
11: Yes.
13: Salamat po sa inyo. Service for the Lord.
11: That's right. being a pastor? How do you describe a life, your life as a pastor?
13: Opo,
11: mahirap.
13: Nowadays, yeah, it's true, very challenging po. May mga difficulties na hinaharap. Pero I think nowadays, I'm seeing a lot of blessings po na outweighing all the hardships and the challenges and difficulties. It is a truly rewarding opportunity na makapaglingkod sa Panginoon. What
11: Amen.
13: A wonderful opportunity.
11: Yes.
13: And nowadays, mas na-appreciate ko siya, yung paglilingkod as a pastor, especially since nakikita mo how the Lord is moving in the lives of your church members, church workers and leaders. Nakikita mo kung paano siya kumilos and paano niya igabayan yung flock. Praise God po sa opportunity to join in what the Lord is doing po.
11: Ano yung pinaka most challenging aspect of being a pastor?
13: Most challenging aspect?
11: Yung talagang minsan yun na nagbibigay sa'yo ng heartaches,
13: yeah,
11: frustration.
13: Well, ano nga ba, no? Siguro kasi, well, we are all relational beings.
11: Of course. Yes.
13: So, we're wired for relationships eh. And syempre, dahil just as in a family, may kanya-kanyang personalities. When you go to work, iba-ibang
11: yes.
13: characteristics, iba-ibang upbringing, iba-ibang cultural or family backgrounds. Syempre, sa church, ganun din. And in a church, syempre, it's a family.
11: Yes.
13: Diba? With Jesus Christ.
11: Malaki nga lang. No?
13: Yes, opo. But even though iisa yung inyong pananampalataya, iisa yung inyong puso sa pag-worship sa Panginoon, syempre, iba-iba pa rin kayo ng character types, ng personalities, ng relationships. And I like to tell the church na hawak ko po, sabi ko, for every relationship, there's always the possibility of having conflicts. Kasi hindi mo matatanggal yun eh.
11: Mm.
13: So, I guess that's one challenge. Pero, at the same time, pag hinarap mo yung challenge na yun, mag-grow din yung, not just the relationship, but even yung maturity, yung character, and also yung spirituality, lumalalim din siya.
11: Yun,
13: if conflicts
11: yes.
13: and relational challenges are addressed properly.
11: Yes.
13: So, yeah, I see that as a difficult thing to face, but at the same time, very crucial for the growth of the church. So, wag po nating iwasan yun.
11: Hindi, tsaka kailangan talaga harapin, di ba?
13: Yes, totoo
11: and
13: po.
11: Sa mga aspiring pastors, yan, yung mga kabataan natin na, I want to be a pastor. You know, yung ganyan yung pangarap talaga nila. May calling ako eh, mga ganyan.
13: Opo,
11: what do you want to tell them?
13: I think ang isang masasabi ko po eh, serve the Lord and persevere.
11: Mm-hmm.
13: And it's truly rewarding.
11: Mm-hmm.
13: Wag natin siyang ikatakot, kumbaga. Kasi isa yan sa mga kinoconsider eh, kapag may nararamdaman na may calling sa pag-serve sa Panginoon, sa ministry, syempre iniisip mo yung paano kaya yung finances.
11: That's it.
13: Paano kaya yung personality ko, kaya ko kaya kasi ang hirap makipagkapwa-tao. May mga agam-agam. Iba-iba naman. Hindi ko naman ma-generalize na isa lang yung ikinakatakot or ikinaka-anxious, no? Pero kung ang Lord ang tatawag sa atin, then siya din yung magbibigay ng kakayahan. He will
11: yes,
13: also
11: amen
13: equip
11: to that.
13: You.
11: Amen to that.
13: Hindi ka din niya iiwan. Kung tinawag ka niya, eh, sasamahan ka niya.
11: Amen.
13: So, I think that's very reassuring po.
11: So, tandaan nyo, no? Yung mga takot, wag na lang. Basta may calling, go, go, go. Di ba? Anyway,
13: yes,
11: mamaya po ikalawang oras, Pastor James, makakasama natin, second timer in the program. Andito na, aga. Aga naman, paka-professional. Si Brother Gabriel. Gabo. Uy, sikat na sikat ka ngayon, yung pangalan mong Gabo, no? Yung ating guest today. Siya po ay currently clinical Christian counseling intern. Yan. The last time I guested him, basta mamaya, siya ay magbibigay ng mga life updates, no? Andito na po siya ngayon, kaya very excited ako to hear yung mga pag-uusapan natin because it's very timely yung ating topic for today. So, ang ating topic,
13: yes.
11: mental health and
13: yes.
11: the Bible. Pastor James,
13: opo.
11: Go ahead.
13: Opo, salamat po, Sister Cecil. And gaya po nang na-mention po ninyo kanina, so this month is Pastor's Appreciation Month. We're also celebrating po ng month of October yung Mental Health Month. And actually, tinitingnan ko nga po sa calendar, binabalikan ko siya. And last week, yung October 5 to 10 was National Mental Health Week. And then World Mental Health Day was yesterday, October 10. Of course, yung mga iba nating mga kaibigan sa ibang mga bansa, October 10 pa lang ngayon.
11: Yes,
13: so,
11: yes.
13: World Mental Health Day. Mm-hmm. And isa sa mga ine-emphasize ng theme ng Mental Health Week or Mental Health Day is focusing on real voices, community support, and breaking the stigma. Mm-hmm. So yan po yung naisip natin gawing topic for today, very timely. And
11: parang timely rin sa buhay ko, Pastor. Tama.
13: I think sa atin pong lahat, actually. Yeah. Well, meron ka, pag kasi sinabi mental health, minsan nabibigyan siya ng maling konotasyon na kapag mental health, negative agad.
11: Mm.
13: Pero actually hindi. Mm. Kasi it encompasses both the positive and the negative.
11: Mm.
13: Its focus is on holistic health and development. And one thing na makikita natin sa Bible, kasi diba sabi sa Bible, ito ay the Word of God is living and active, sabi sa Book of Hebrews.
11: Mm.
13: And very timely siya, and very, kumbaga, napapanahon.
11: Yes, relational. Yeah.
13: Napapanahon siya sa ating sitwasyon ngayon. And the Bible even has something to say about mental health. Of course, hindi ginamit sa Bible yung exact term na mental health.
11: Mm.
13: Pero yung concepts ng mental health is very much embedded sa Bible, sa message ng Bible. So,
11: yes,
13: the Lord cares really deeply about us in all aspects ng ating mga buhay.
11: At saka, Pastor James at mga kaibigan, napansin nyo, no, these days, parang ngayon lang talaga na-acknowledge na may ganyang concern, no? Issues among people, especially sa mga kabataan, no? Dati kasi parang hindi napapansin, hindi binibigyan ng importansya.
13: Mm-hmm.
11: Ano lang niya, malungkot lang niya, wala lang sa mood yan. Hindi talaga. Pero nung may mga nangyari ng grabe, may mga suicide, may mga iba na, yun na, unti-unti na open na yung eyes ng publiko about mental health. Lalo na nung nagka-COVID.
13: Yes.
11: Nung nagka-COVID. Yes.
13: I was actually going to say that nga po na lalo na nung nag-pandemic time,
11: yes,
13: parang mas nag-surface yung need to talk about mental health. Of course, napag-usapan na rin naman before, pero hindi lang siya ganun ka-pronounced.
11: Hindi na-expound ng uso.
13: Hindi siya ganun ka-kumbaga napag-uusapan, hindi nabibigyang halaga. Kaya nga, I'm glad na nowadays, mas nagiging acquainted na tayo,
11: yes,
13: tungkol sa usapin na ito, na napakahalaga naman talaga.
11: Right. Okay. Let's start the ball rolling, sabi niya, Pastor.
13: Yes,
11: so, ganda na outline natin.
13: Mental health and the Bible. So, tatlo po yung pag-usapan natin. No? So, una, titingnan muna natin paano ba pinag-usapan yung mental health sa Bible. And then, ano yung mga makikita natin na biblical solutions to mental health. Now, pag sinabi po natin biblical solutions, huwag po nating isipin na we're just going to quote Bible verses, tapos magiging okay na tayo kaagad. Actually, it goes deeper than that. Kasi one thing na na-discover ko nung ina-assemble, nung pinuput together ko itong topic na to, marami pala sa mga tinuturo sa, even sa secular psychology, yung mga concepts na tinuturo doon, tinuro na rin pala siya sa Bible. Iba lang, again, iba lang yung language, iba lang yung manner in which it was presented. Pero actually, if you look at the concept, andun na yung tinuturo ngayon sa secular psychology about how to deal with mental health issues and concerns. Nasa Bible din siya eh. Kailangan mo lang siyang hanapin doon, nandun yun.
11: Mm-hmm.
13: And titingnan din natin how tayo mismo can become instruments of healing. Now, when we say being instruments of healing, of course, we acknowledge na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanya ding mga struggles and challenges. Gaya nga po nung sinabi nyo kanina, for you, personally, you find it na parang napapanahon.
11: Mm-hmm.
13: Ako rin, personally, kasi all of us are going through something.
11: Yes, yes.
13: And I think yun yung isang mahalagang bagay when we talk about mental health. It's really about being gracious.
11: Mm-hmm.
13: Being gracious just as God has been gracious to us.
11: Mm-hmm.
13: Tayo din dapat maging gracious the people around us. And of course, yung kahalagahan ng relationships and connection.
11: Yes.
13: Sobrang halaga po nun.
11: Yes. Tsaka, pag kasi ganyan yung relationship mo, yung outlook mo sa buhay, Pastor, lalo na pag ang response mo iba when it comes to challenges mentally, nakaka-apekto sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Diba?
13: Totoo po. And so that's why as we talk about these things, whether you are watching po online or listening sa radio ng real time, or maybe you are going to watch or hear this na later on the replay, we want to encourage you po mga sa aming mga tagapakinig at manonood na kung mayroon po tayong mga concerns or if mayroon pong mga pag-uusapan po dito na medyo makakaantig sa inyo pong mga damdamin, please feel free to reach out to us or pwede po kayong mag-message sa FB,
11: sa Facebook
13: para
11: page
13: po tayo po ay makapag-connect and we can talk more. Kasi isa sa mga mahalagang bagay about mental health is you don't have to carry your burdens
11: alone,
13: on your own.
11: Yes.
13: So yeah, nakahanda po tayong makinig.
11: At, napapakinggan po tayo sa Sports Radio 918,
13: opo,
11: Capital FM 104.3, Radio Magazine. Yan, tatlong stasyon na po yan. Tapos may TV Plus, Channel 3, and then Afford the Box Channels 45 to 49. So kung gusto nyo sa TV, meron din po tayo sa YouTube. Yan. May sariling ano na Celebrating Life na YouTube.
13: Wow.
11: You can check us. Subscribe.
13: Nice, follow. Nice. Kita-kita po tayo dyan sa mga channels po na iyan. So what does the Bible say about mental health? So again, hindi natin makikita yung exact words na ito sa Biblia, the Bible. Actually, has, but the Bible has have something to say tungkol dito sa very timely topic na ito. So, tanungin ko po muna kayo, Sister Cecil, what ano po yung pumapasok sa inyong isip pagka sinabing mental health?
11: Pumapasok. Actually, totoo yung sinabi mo kanina, negative kaagad.
13: Negative.
11: Oh, noon, mental health. So, ang parang tingin ko dito is that all the challenges na nararanasan natin, no? Pag yung response natin is very important, like pressure, deadlines. You know, those are grabe nakaka-affect sa mental health natin yan. Mga conflicts sa relationship. And the very critical aspect of that is how you respond to those. So yung mental health mo mag-gauge o yardstick yun when nakakaranas ka ng mga ganito. Kasi iba-iba yung response natin. So doon ko nakikita na, teka, mukhang hindi na ako healthy mentally. Nagkakaroon na ako ng ibang reaksyon, naapektuhan na yung trabaho ko, medyo irritable na ako.
13: Sure.
11: So very conscious ako sa ganyan.
13: Kumbaga, makikita natin na yung mga reactions natin sa body language natin, sa actions, sa words, ay nire-reflect nito kung ano yung what's deep inside, what's in your thoughts, in your any emotions mo, how's your emotional state. So, parang kumbaga nagiging symptoms yung nangyayari sa labas, sa kung ano yung nangyayari sa loob. How you deal with stresses, with pressures, and all of these things. And I think that's a very
11: Doon mo makikita, di ba? Doon mo makikita talaga yung tao pag medyo, kahit ano nangyayari, napaka-relax lang.
13: Right. Meron po akong i-highlight na mga biblical examples tungkol dito na what does the Bible have to say about mental health? And yung una nating titingnan is si King David and yung mga Psalms. So, si King David, we know na siya yung kinikilala as the greatest king in Israel. And hanggang ngayon, yung pagpumunta po tayo sa Israel, we go to the holy city. It's called the City of David. And si David is also binigyan siya ng title na The Man After God's Own Heart. And yung kanyang pagiging man after God's own heart, hindi yon dahil ginawa niya lahat perfectly. In fact, yung mga failures and blunders na nagawa niya, talaga namang matindi. And yet, hindi pa din natanggal sa kanya yung pagkakatawag na The Man After God's Own Heart. And isa sa mga reason kung bakit siya tinawag na The Man After God's Own Heart, maliban dun sa kanyang kagustuhan na sumunod sa Panginoon, makikita din natin sa Bible yung kanyang pagiging vulnerable sa Panginoon.
11: Vulnerability.
13: Yung kanyang pagiging open sa Panginoon tungkol sa kanyang mga nararamdaman, kapag ka nagko-confess siya nung kanyang mga nagawang pagkakamali. Kumbaga, hindi niya finifilter yung kanyang puso sa Panginoon. In fact, if we look at the Bible, yung Book of Psalms, and marami sa mga Psalms na nasa Bible ay attributed kay David, it has 150 chapters, pero almost one-third of that ay lament Psalms.
11: Lamentations, yeah.
13: Pag sinabi nating lament, sa isa sa Tagalog translation ng lament, yung pagdadalamhati.
11: O parang hinagpis.
13: Paghihinagpis,
11: pagdadalamhati. Yes.
13: And true enough, if you look at the Bible, marami tayo makikitang verses na kagaya nito. Sa Psalm chapter 38, verse 9 to 10, basahin ko po. All my longings lie open before you, Lord. My sighing is yung pagbubuntong hininga.
11: Parang gano'n, no?
13: Is not hidden from you. My heart pounds, my strength fails me, even the light has gone from my eyes. So parang pag binasa mo yun, makikita mo dun yung kabigatan nung kanyang mga nararamdaman. So, normally when we think about praying, parang minsan gusto natin na pag magpe-pray tayo, we get the words right. Gusto natin na tama yung sasabihin natin. Gusto natin na ang ganda ng wordings natin. Kaya nga minsan kapag kunyari may mga meetings or sa school, tapos sinabihan ka impromptu na, oh, ikaw naman yung mag-lead ng prayer. Minsan ayaw mo kasi iniisip mo na dapat maayos yung sasabihin mo. Or nakakaya, baka mamaya may masabi ako hindi maganda or hindi tama.
11: Ayaw mo na on the spot eh. No?
13: Pero here comes David na in the rawness of his emotions, yung kanyang mga nararamdaman, hindi niya lang basta sinabi, sinulat pa niya. Kumbaga, ang gusto kong ipakita dito is si David was called a man after God's own heart. Hindi dahil sinabi niya lahat perfectly, kundi dahil kaya niyang maging honest sa Panginoon tungkol sa kanyang mga nararamdaman. And tingnan mo yung kabigatan ng sinasabi niya, my strength fails me, the light has gone from my eyes. Kumbaga, sinasabi niya na hopeless.
11: Yes.
13: Actually po, even in churches, we get this wrong many times. Na minsan kapag kunyari may lumapit sa iyo na kapatid, I feel so hopeless. Uy, alam mo, mag-pray ka lang. Kulang siguro yung ano, time mo with the Lord. How is your ano, your quiet time? Kamusta yung time mo sa pagsaserve sa Panginoon? Baka masyado mong pina-prioritize yung sarili mo lang. So minsan nagsha-shortcut tayo sa nararamdaman nung tao kasi gusto natin sabihin na ang buhay ng Kristiyano ay dapat laging masaya. In fact, mayroon ngang song na ganun in sa Tagalog, eh, 'di ba? Masayang tunay na. Okay, I agree na masayang tunay kasi may true joy naman talaga in having a personal relationship with the Lord and in worshiping him. That's true. Pero hindi ibig sabihin nun na sa lahat ng pagkakataon lagi kang tumatawa.
11: Yes.
13: Hindi ibig sabihin na sa lahat ng pagkakataon eh, lagi kang nasa high ng iyong spiritual journey.
11: It's okay not to be okay.
13: Yes. Diba? In fact, merong book niyan, napakagandang book that tinatalakay yung about how can a Christian be depressed at the same time? Na kasi totoo naman eh, you go through that. Si David went through that. Elijah went through that. And it is in being honest and perfectly, you know, not perfectly, but, you know, being vulnerable before the Lord.
11: Eh, Pastor, pag may lumapit bang ganun yung sinabi mo, parang hopeless ako, ganyan.
13: Ano dapat ang response?
11: Paano mong ba sasabihin yung right words na hindi naman siya magigilty na kulang ba ako or ganito ba ako?
13: Yes. Actually po, ang the best response is to just listen.
11: Listen lang.
13: Opo, yun po yung pinaka-best na pwede natin gawin. Hindi natin kailangan ma-pressure to try to solve. Oftentimes kasi ganun eh.
11: Totoo.
13: Na parang kapag ka may lumapit sa'yo about their issues, their concerns, parang gusto natin magbigay ka agad ng quick fix or ng solution. But the truth is, ang pinakakailangan niya is maramdaman na hindi siya nag-iisa. If ever they will need suggestion, they will ask. Magtatanong sila.
11: Makinig ka lang talaga.
13: Yes.
11: And sometimes, be around.
13: That's true po. Another way is by saying, I'm here for you. I hear you. Kasama mo ko. I'm walking alongside you. And then pwede mo rin i-clarify, how would you want me to
11: help?
13: Yeah. How can I help make things easier. So mga ganun, very tentative, hindi very strong or
11: at hindi siya
13: directive.
11: Pressure, yeah.
13: Yes, opo.
11: Okay.
13: And siguro isa din sa mga natutunan ko along the way, kasi nagka-counseling din po ako, one of the things I learned is, yung mga tao na kausap natin when they share about their struggles, minsan or oftentimes, they know what to do. Kaya lang because of how overwhelming things are, dahil nakaka-overwhelm.
11: Kailangan nilang
13: ma-move yon out of the way.
11: Ma-echo, yeah.
13: Para mas makapag-isip sila on what to do. Mm-hmm. Kasi oftentimes, we know what to do. Mm-hmm. Kaya lang because of the overwhelming things, we can't get there. Ay,
11: yes,
13: ganun.
11: Yes.
13: Parang ganun po.
11: Oh, mahirap din eh, no? Yes. Responsibility rin yun eh. Yung magsasabi ka sa mga, may mga dinadanas na hindi maganda sa buhay nila. Mm-hmm. Anyway, Pastor, mamaya magtutuloy-tuloy pa tayo 30 minutes. No? 7:30 in the morning, babalik po kami ni Pastor James Dela Cruz in a while.
12: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of
7: our existence. Usap-usapan! Life
12: on Sports Radio 918.
14: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
15: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
14: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
16: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
14: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
18: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
17: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
19: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
17: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
20: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
17: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
19: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin.
17: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
21: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
22: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
11: 7:39 in the morning. Yan, tuloy-tuloy na po tayo at nagbabalik ang Celebrating Life. Pastor James De La Cruz is with us. Pastor?
13: Go ahead. Muli ay good morning po sa ating pong lahat. So we were talking about si David kanina. Ngayon naman po pag-uusapan po natin, alin pa ba yung mga examples sa Bible about mental health? So titingnan naman natin si Elijah. So si Elijah is one of the major prophets in the Old Testament. And napaka-powerful ng kanyang ministry. And at one point, isa sa mga highlight ng kanyang ministry, nung nakipagtunggali siya with the prophets of Baal in Mount Carmel. And he had a very decisive na victory. Pero after nung time na yon, tinreten siya ni Queen Jezebel, who was at the time the wife of King Ahab in the northern kingdom of Israel. At ang sabi niya sa kanya, bukas na bukas, I will pursue you and ipapapatay kita.
11: Yun.
13: So,
11: nagbanta.
13: You would think na si Elijah, being the very prominent and God's power was upon him as a prophet, you would think na hindi siya matatakot.
11: Mm.
13: Pero the next part of the story will really surprise us, the reader, kasi makikita natin doon na he ran for his life, nagtago siya, and he even told the Lord, na sabi niya sa Panginoon, wala namang nangyari sa ministry ko. I'm no better than the prophets before me. I think it's better kung kunin mo na ako.
11: Mm.
13: So sinabi niya sa Panginoon na siguro better kung mawala na lang ako sa mundong ito. So ganun yung naramdaman niya. He went through a time of depression, a time in which he lost the will to keep going. And makikita natin yung story niya sa 1 Kings chapter 19. Sabi niya, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. Sabi niya, I have done enough, Lord. I have had enough, Lord. He said, take my life. I am no better than my ancestors.
11: Nawala na siya ng gana.
13: Yeah, nawala siya ng gana to keep going. Mamaya, i-resolve natin yung story niya pagka pinuntahan natin yung tungkol sa biblical solutions. Pero this was, again, Elijah, a major prophet in the Old Testament. But another one, ay si Jeremiah naman, was also a prophet in the Old Testament. And he was labeled as the weeping prophet, o yung propeta na laging umiiyak o tumatangis. And yung sumunod kasi sa Book of Jeremiah is yung Lamentations. And dito, pag sinabing again, Lamentations, from the word lament, o yung pag-iyak o pagdadalamhati o paghihinagpis. And true enough, makikita kasi natin sa story ni Jeremiah, pag binasa natin yun, actually mahaba yung Book of Jeremiah, 50 chapters in total, makikita mo kung bakit siya naghihinagpis. Dahil siya ay nagpa-prophesy to the people of Israel in exile. So sila ay na-exile dahil sa kanilang katigasan ng ulo at pagtalikod sa Panginoon. So nakita niya in advance, nakita niya ano yung mga mangyayari, nakita niya rin habang nangyayari.
11: So yun ang kabigatan niya talaga.
13: Yun yung kabigatan niya. So mahirap yung kanyang naging ministeryo. Hindi good news yung dala niya bilang prophet, kundi ang daming mga bad news. Pero actually, meron din siyang marami din. Even though maraming bad news dun sa prophecy niya, it was also with hope. Kasi doon nga natin mababasa yung Jeremiah 29:11 na, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper and not to harm you, to give you a future and a hope. Pero ang context pala nun, exile, discipline ng Panginoon. Discipline. Pero sa kabila nun, may plano pa rin na maganda ang Panginoon para sa kanila. Pag pumunta naman tayo sa New Testament, we will see the Apostle Paul, si Apostle Pablo, and siya yung nagsulat ng marami sa New Testament. Pero this same apostle na nagsabi ng sa Philippians chapter 4, sabi niya, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Isa yan sa mga pinakakilala na verses in the Bible na sinulat ni Apostle Pablo, rejoice in the Lord always. Pero siya din yung nagsulat nito. Tingnan po ninyo. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. So even si Apostle Pablo, who wrote, rejoice in the Lord always, alam na alam din niya yung experience ng despair.
11: Ang dami niyang karanasan eh.
13: Yes, so ang dami niyang karanasan na yes. Pinag-usig siya, kinulong siya, ginulpe, na-shipwreck.
11: Yes.
13: Lahat ay dahil sa kanyang pagiging isang misyonaryo para sa Panginoong Hesukristo. So sinabi niyo, under great pressure, beyond my ability to endure, and I despaired of life itself. Mm-hmm. So grabe yung kanyang mga naging experiences. Mm-hmm. Pero I think if we're talking about troubled experiences, ang pinakakailangan natin tingnan is si Jesus Christ
11: of
13: mismo.
11: Yeah. Ultimately.
13: Kasi pag tiningnan natin yung experience niya, tingnan po ninyo ito. In Matthew 26:37 to 38, nung siya ay nasa Garden of Gethsemane bago siya ipako sa cross on the night he was betrayed.
11: Yes.
13: Sabi dito, he took Peter and the two sons of Zebedee, James and John, and he began to be sorrowful and troubled. Mm. Yung emotional, tingnan po natin yung emotional experience ni Jesus Christ dito. He was sorrowful and troubled. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow, paghihinagpis, to the point of death. Stay here and keep watch with me.
11: Ito ba yung eksena ng umiyak siya ng dugo?
13: Ito yung time na nagpe-pray siya, umiiyak siya, tapos nagpawis siya ng may kasamang dugo.
11: Blood.
13: And according to medical accounts, pinag-aralan ng mga experts in the medical field, na ang ulo kasi natin is very vascular, meaning marami siyang mga veins. Mm-hmm. So, of course, kapag di ba nakaka-experience tayo ng extreme stress and pressures, yung katawan natin nagre-react physically, yung tawag natin dyan, somatic or somatic responses or psychosomatic responses. And so during that time, si Jesus was going through extreme stress, extreme sorrow, extreme pressure na many of the blood vessels ay pumutok siya at kaya humalo yung dugo
11: sa pawis.
13: So ganun katindi yung kanyang pinagdadaanan at the time. And Jesus was very honest to express that to the disciples and to the Father. Di ba nung nag-pray siya, sabi niya, Lord, if it is your will, let this cup pass from me. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Pero he was honest enough to say na ito yung pinagdadaanan ko. Mm-hmm. Mahirap siya. Mm-hmm. Naghihinagpis si Jesus at the time. And if the Bible is filled with these examples, then dapat pala, kailangan natin maging emotionally aware din and be honest about what we are going through and what we are feeling. Sabi to sa Hebrews 4:15, we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. So, ibig sabihin, si Jesus mismo knows how it feels, and therefore, he is also in a position to understand yung mga nararamdaman
11: natin
13: emotionally and mentally.
11: Yes.
13: Now, tingnan naman po natin, ano ba yung mga sinasabi ng Bible about these things? Okay, so we established na totoo na mental health is found in the Bible.
11: Mm-hmm.
13: The Bible has something to say tungkol sa mental health, pero ano yung solutions offered in the Bible? Tingnan po natin ito. Una, number one, the Bible teaches us to acknowledge
11: our emotions.
13: Hindi pala natin kailangan ng toxic or fake positivity. Pag sinabing toxic positivity, nyari, tinanong ka, ano nararamdaman mo ngayon? Okay ako kasi God is so faithful. He answers all my prayers. Masaya ako kasi binabless ako ni Lord araw-araw. All of those things are actually totoo. Pero minsan, dine-deny natin yung nararamdaman natin.
11: Yung kasi tunay na nararamdaman.
13: Gusto natin makita as, faithful and blessed all the time. Pag binasa mo yung Psalm 88 verse 1 to 3, again, Psalm of David, it said, O Lord, God of my salvation, I cry out day and night before you. Let my prayer come before you. Incline your ear to my cry. Bakit? Verse 3. For my soul is full of troubles, and my life draws near to Sheol. What is Sheol? the grave.
11: The grave.
13: He's saying, punong-puno na ako ng kabigatan. Hindi sa buhay, sa kaluluwa niya. Ibig sabihin sa kaibuturan, sa innermost being niya, talagang bigat na bigat siya. So, hindi mo pala kailangan sabihin lagi na masaya ka. Kailangan mong aminin na may kabigatan sa puso mo. That's what it means to be.
11: Kaya minsan pag may kinukumusta ka, yes, kumusta ka? Okay lang. Yung salitang okay lang parang.
13: Loaded eh, di ba?
11: Oh, loaded eh. Okay lang. Alam mo na ka.
13: You read between the lines and
11: hindi
13: say,
11: siya okay.
13: There's something.
11: Yes.
13: Right. So the Bible teaches us to acknowledge our emotions. And another thing we learn from the Bible is, ine-emphasize din yung the need for rest and sustenance.
11: Yes.
13: When we say rest and sustenance, pagpapahinga, we're not just talking about emotional, but also the physical aspect.
11: Yes.
13: Pag binalikan kasi natin yung story ni Elijah, may nangyari doon. After niyang sabihin na, Lord, I've had enough, pagod na ako, take my life, I'm no better than my ancestors, tama na, tigil na, stop na, ayoko na. Ang nangyari sumunod doon sa verse 5 and 6, humiga siya sa ilalim ng isang bush at natulog. And then, may isang anghel na humipo sa kanya, tinapik siya at sinabi, bumangon ka at kumain. Tumingin siya sa paligid niya si Elijah at nakita niya malapit sa ulo na niya merong tinapay na bagong bake. Kakabake lang, mainit-init pa. And then, isang jar ng tubig. Kumain siya, uminom, and then natulog muli. Tapos nangyari yun ng isa pang ulit. Yun pala, overwhelmed, part ng kanyang pagiging overwhelmed is he was physically exhausted.
11: Exhausted.
13: Kasi nung nagsimula yung ministry niya, dire-diretso siya eh. Siya lang mag-isa. Pagod pala.
11: Physical.
13: So in the Bible, it also teaches us na isa sa mga sagot sa emotional exhaustion natin is physical rest.
11: Physical rest.
13: So you don't just acknowledge your emotions, you also need to physically rest. Kasi paano magiging rested yung emotions mo kung physically bigat na bigat naman yung katawan mo?
11: Yes.
13: Nakaka-apekto siya eh.
11: So biblical yun.
13: Biblical yun.
11: Magpahinga.
13: In fact, sometimes one of the most spiritual thing we can do is to sleep. Yes. Of course, not all the time. Ah, baka mamaya, sabi ni Pastor James kanina sa radyo, matulog lang daw. Huwag na balance din. Sabi din sa Bible, ang too much sleep ay hindi rin maganda. Sa Book of Proverbs, tingnan po ninyo, nandun po
11: yes,
13: yun.
11: Yes.
13: A little sleep, a balance little slumber.
11: Lang. Balance lang.
13: A little folding
11: lang
13: of the hands to rest, yes.
11: Rest, balance lang. So yun.
13: Balance.
11: Yes.
13: Totoo po.
11: There's the need for rest and sustenance.
13: Totoo po.
11: Okay.
13: So, the Bible teaches us to acknowledge our emotions. The Bible teaches us to rest. We need sustenance.
11: Yes.
13: But the Bible also teaches us, in addition, yung effectiveness ng solitude, meditation,
11: I agree,
13: and prayer.
11: Yes.
13: Now, when we say solitude, meditation, and prayer, ang tinutukoy natin dito, of course, is not just, kasi diba, sa panahon ngayon, pag sinabing meditation, tahimik ka lang, uupo ka, tapos parang minsan may humming, yung mga ganyan.
11: Yeah, yeah.
13: Pero dito, ang tinutukoy natin is yung pakikipagniig, lalim. Yung pakikipag,
11: tama,
13: you know, sitting at the feet of Jesus, pakikipagniig at pagninilay-nilay sa kanyang presensya.
11: Yes.
13: Psalm 6, all night long, I flood my bed with weeping and drench my couch with tears. And then, verse 9, the Lord has heard my cry for mercy. The Lord accepts my prayer. And then in Psalm 73, 16 to 17, when I tried to understand all this, it troubled me deeply. Yung mga difficult things na kanyang hinaharap until I entered the sanctuary of God. Kumbaga, ang itinuturo dito is, okay, where the Bible teaches us to be honest sa ating Panginoon. Tungkol sa emotions natin.
11: Yes.
13: The Bible teaches us to rest physically. Kasi minsan, pagod na pagod yung katawan natin, kaya troubled din tayo emotionally. The Bible also teach us to spend time with the Lord.
11: Very important.
13: In quietness. And kapag sinabi natin quietness, hindi ibig sabihin nun na talagang tahimik ka lang na wala kang sasabihin. God actually gives you the space, yung safe space, upang sabihin sa kanya ano yung talagang nararamdaman mo. And hindi ka lang uupo doon, titingnan mo rin ano ba yung sinasabi niya sa'yo sa pamamagitan ng kanyang salita. And kapag nagpe-pray kasi tayo, hindi lang yun time para tayo yung magsalita. Kasi, di ba kapag communication, para maging effective yung communication, hindi isa lang yung nagsasalita.
11: Yes.
13: May exchange na nangyayari. So sa atin, when we pray to the Lord, we're also putting ourselves in a position to hear from God what He is wanting to tell us.